0: Matindi at hindi pangkaraniwan ang naranasang pagbaha sa Nepal at Tibet. Sa lakas ng puwersa ng baha, isang malaking tipak ng bato ang tinangay ng pagragasan ng tubig papunta sa komunidad. Patuloy namang dumarating ang tulong mula sa iba't ibang bansa at international organizations. Nagpadala ang India ng mga tenta, pagkain at iba pang emergency supplies, habang naglaan naman ang United States ng $500,000 na tulong at nagpadala ng disaster response advisor. Nagpapadala rin ng supplies at personnel ang United Nations at mga partner nito para tumulong sa mga apektadong komunidad.
1: The climate is changing in these areas. It's getting warmer. Warming air temperatures, melt ice, melt glaciers, they start receding, water builds up, water accumulates, and then ultimately dams fail.
0: Babala ng mga eksperto, habang patuloy na umiinit ang klima, mas tumataas din ang panganib ng mga sakunang kaugnay ng pagkatunaw at pagguho ng mga glacier sa Himalayas. At hindi pa tapos ang panganib. Isang bagong lawa ang nabuo dahil sa mga debris na humarang sa ilog sa Nepal-China border. At patuloy umanong tumataas ang tubig dito. Kapag bumigay ang naturang harang, posibleng magdulot ito ng panibagong malakas na bugso ng baha sa mga komunidad sa ibabang bahagi ng Bote-Koshi River.
1: It may be that you only have tens of seconds, and it's highly unlikely that even if people get a phone message, though, their first question would be, is this for real? You know, it would take time for people to actually act upon any signaling like that.
0: Dahil dito, pinag-iingat ang mga residente, manlalakbay at mismo mga rescuer sa mga lugar sa tabi ng ilog habang patuloy ang pagmamatiyag sa posibleng panibagong pagbaha. Jack De Ocampo, humahataw sa pusa!
2: Okay, so grabe no. Doon no pinaka-latest makaroon. Pilota, dali lata mag-abot ito mga 500 rumang kumpirmado nga nagkagamatay. Kabaabo pang misis. Sa natabong nga trahedya mga katropa sa Nipa. Now, nano kabahuro datong tipak it yellow? Nga nakita nabuan ita video. Diba? Kabaho nga mayad. May mga glacier abingara nga pilat ang kilometro. Roan na karang kahabaon. No? Aginatos or linibot raan nga metros roan na karon nga kadamog. Sa Himalayas, Royelo nakapatong ron sa mataas nga bukid. Mga katropa o nasa may parte karay. Ha? Bukong tara ita matsa mabahong nga ice cube baga. Nga naka-plaster yung una. So, dahil sa kabugat na, mahinay imora maghugag panaba. No? Kung amat, may pilang metro pataron. Iba nga, dinagoon pataron, no? Ang hinagayang nga ginatanaw na ito. Now, mangutan na kamuhamat, wagagin nagakatunaw rung mga yelo. Bisan may matinding init mga katrupa, nga nagakanabo. Now, Ruyelo Abina sa Himalayas is grabit akadamo dun. Ag napalibutan ni Mount Bukid. Mataas nga mga bukid. So, hindi basta-basta nga matunaw mga katrupa. Bisan mahambang naton nga masilak rong adlaw. Oh. Kasi nakapalibot imo sa mga bukid nga magamig di karon rong porsyon. Bisan mainit. Nagayilot agihapon ron mga katrupa. Ha? Pero kung uminit man ro average temperature sa sugod ita pilang dagon, mas maabo man nga yelo ro nagakatuna. So nagadugang turo tubi. May mga bag-o man nga mga snow nga nadidevelop una. 'Di ba? Ag may mga time nga nagaisot mat aron mga tipak nga right yelo or mga glacier nga nga ginatawag mga katrupa. No? So may sambilog pang peligro. Nga samtang nag-atras ro kay nga mga tipak ita yelo, posible nga maging unstable ro mga bato ag yelo nga nakapalibot di karon. So kung bumagsak kon imaw, Ro raya ka nga yelo na pingas mga katropa at may dagaron nga bato eh. Tumugpa ito sa mga kasubaan. Agraya ro naga-trigger kung hamat nagapadasig mga katropa ro mga pagbaha. Ha? Diyan o sambilog. Mga katropa. So, mga muyuan lang nato no. Grabe nga rang natabo sa may party ka. Bullseye! Alas 8 size, ratong karang oras ha. Sa atong makaroon nga pag-apropadayon, sa atong karang pag-ililiba, aga pag-pangalagad sa Gyapon kay Cloyd Beltran. Oy, good morning, gida Cloyd.
3: Good morning!
2: Si Tristan Nagulay, good morning, ma.
3: Good morning!
2: Yaman makaroon, nag-iba ka aton sa atong karang pag-pangalagad si Aristo Natividad. Good morning, gida anay. Gapasyaro kay Nanay Cleotilde Natividad. Agnang Christy Bereber, Itigbawan Madala. Good morning, gida anay.
3: Good morning!
2: Oy, dayang porsyon ato dakaton ita Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ara para sa aton karang mata, may lutein plus beta carotene plus vitamin E, zeaxanthin. Ro mga benepisyo kara gina tawat proteksyon aton nga mata para sa mga posibleng magkaganabo mga katawan. Adlaw-adlaw nagainom kita. Vision X Plus Soft Gel Capsule, no? Ginasukan o pagpanakit it mata, pinagi sa paggamit it mga screen or mga cellphone or mga gadget, ha? Ginabuligan nga tawan it proteksyon ro aton nga mata sa mga long-term vision issues, ano rin mga long-term issues makaroon sa mata, yung mga katarata nga ra, dahil ka nga pugita nga ginatawag, or pteridium, doon doon. So, Vision X Plus Soft Gel Capsule, imaro na gapugong. Proteksyonan, taro aton nga mata, kasi deserve na ito ni makakita, permit manami, adlaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule, ha, na right yes to health, ha, nga mga produkto. Pwede ka mo karoon ka-order online, ha, sa aton karoon nga mga... Sa aton makaroon nga pagpropanayin, alas 8:08 na, aton karang oras, sa aton makaroon nga pagpangalagad. Iba pa nga mga mainit nga mga topiko, balikan ta, istoryahan ta, pagkatapos yung gidit. Aton nga mga reminders, kindly stand by.
3: Pusa!

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric, na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung mangosteen na may Santones. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM.
6: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
10: Mag Santon Plus Herbal Oil.
9: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
10: Siguradong sisiglang pakiramdam.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid
9: na all-in-one sa presyong magaan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Sa atong mga ginikanan sa bilog na probinsya Itakran, Rumisels Rubella Supplemental Immunization Activity hay unagon sa aton nga mga kabaranggayan. Umpisa Augusto 10 hasta Augusto 28. Proteksyonan naton ro atong mga inunga nga nagaedad 6 hasta at 59 months kontra sa masakit nga tigdas ag rubella paagi sa pagpabakuna. Raya nga mga bakuna hay safe, epektibo ag libre. Kitatanan hay may papel sa pagtao at proteksyon sa aton nga komunidad. Bilang inyo nga Provincial Health Officer Leslie Ann Luce Cedillo, nagapangabay ako sa kada ginikanan nga ro mga inunga ay aton gid nga pabakunahan. Siguraduhon naton nga may mabaskog nga proteksyon ro kada inungang aktranon.
12: Santon Gold Live Testimony.
13: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging na mamagaambinti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
14: Mabibili sa inyong mga soaking butika.
15: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede. Pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako. Nag-inom ako it Santon Coffee Mix. Ay naduwa tagrato nga bukol nga parang hulin yun imaw itbaho di karasang alima. Ay kung mag-inom pa ako it Santon ay manami rang pamatiyag. Ngani ay kon kamu man nga may ginabatyag katulad sa rayang bukol ay mag-inom kamu it santon ay gamayan. Ako napatunayan ko. Mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
4: Ang Zin Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zin Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: XFM.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
16: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami minister, nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
17: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
18: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
19: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
18: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
20: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Upo-tugid sa nawadlaw ng pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan ng magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
21: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
22: Symptoms persist. Consult your doctor.
23: Ibilis sa mga butika.
24: Magtipon na sa mga entries. Para sa Gold Eagle Beer, premyo sa Tansan promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. See boosters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
25: Yes, to help.
26: The secret of health.
27: Speaking about this mood swing, hormonal imbalances driven ini Dr. Leo.
28: Yes, Sir Josil. Katungod may mga imbalances kita sa sulod.
27: Okay.
28: Amo ni nga kadali kita mag-react, nagabingit kita. Kag iban pagit nga mga hindi maayo nga manotice sa mga tao sa aton palibot, tag sa aton sunod nga panimalay.
26: The secret of health.
27: Daw amo ni nga klase ka ginabatyag ta Dok Leo nga way sang instant solution.
28: Kinahanglan gid ang tayuyon nga pag-manage kag pagtatap sini hasta nga ma-correct ang mga dapat i-correct sa sulod sang lawas, Sir Josil.
27: Ang triggering factor lang makita nato na kag mabatyagan kay ti ara lang nasa guha mo. Dili mo problema inchin yan or if not daw gulpi lang giinit ang imo ulo or gulpi lang man malipay ka or gulpi lang gid nga gusto mo yang mamuni-muni ka lang gid nga
28: budlay ni sa mga upod sa balay sa trabaho, upod sa trabaho. Kag bisan diin lang mangin toxic ang environment sini nga kun padalman tagit hindi mo man basol ang isa mismo nga may amo sini nga kondisyon ning hambalbal sa iban nga gamay diferensya ginapadako tungod na isa sa mga nagkalain nga factor sa imbalance sa sulod especially sa hormone.
21: Santhon Plus Gold,
28: ang Santhon Gold capsule gina suggest gina recommend gid naton sa may mga mood swings base sa iya sini nga sangkap. Pag ang mga sangkap gintun-an kun anong iya sini nga epekto sa aton sini nga modo. Ang moringa or malunggay may potential nga adaptogen adaptogenic properties. Magambal gani kita nga adaptogenic kung paano kita maging resilient sa stress, challenges, nga hindi kita mag-react daso-daso, kundi mabulo balanse ta anay, makapulo pa minsar ta anay makarelax ta.
26: The Secret of Health.
28: Ang moringa nga sangkap sa Sunthone Plus Gold may reduce oxidative stress and inflammation sa aton sa nga brain. Once gani nga may inflammation dira sa aton sa nga part sa nga brain, irritated kita. Madali kita mag-react.
27: Short-tempered ikaw.
28: Yes, so.
21: Sunthone Plus Gold.
28: Ang isa pag sa manami man, ang mangustin nga sangkap sa Sunthone Gold. May aras ang neuroprotective effect. Pwede sa mag-protect sa aton brain, kag sa aton sa nga nerves. Ng isa sa problema, once nga mag-weak na karon, di ang mga hormones na ton, signaling systems na ton, messengers na ton, nga ginapaagi sa aton sa nga nerves, problemado.
26: The Secret of Health.

0: para nga masigurado pagid magluwas sa gidatawag pagpabakod sa aton sininga immune system para masigurado nga makalikaw kita sa nagkalain-lain nga balatian lakip na sa mood swings nga problema sang kalabanan sa makababainhan ginsiguro nga mabutangan sa Sir Joseph sang liabi nga amo ang vitamin C.
1: The secret of health.
2: Masaya ang buhay kaya inuupisahan ko ang araw nakasama ang premium D3. Taglayan ang isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3.
0: Ang D3 may benepisyo siya para sa mga may mood swings. Nagabulig siya, regulates ang serotonin production. Nagabulig siya para ma-convert ang tryptophan sa serotonin nga key mood stabilizing neurotransmitter. Butong balon, nabuligan niya para ma-prevent ang extreme nga mood swings. Para nga di magtanto ang emosyon ni pagka-negatibo o kung hindi kinandan nga pag-react sa mga sitwasyon kumpara sa iban.
3: So ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C mabakal sa mga butika. Sa mga kauturan tanaman nga mahilig magkape. Dapat nga kun magkape kita, siguraduhon tang kape ta may sustansya kitang makuha. Kinanglan aton mag-inom sang damo sustansya nga kape and that's Santon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione.
0: Kagara ya, ti may pang buffer kasi na dira. Although kafe siya, pero may pang bulo balanse ka.
3: Oo.
0: More ka sa ginatuwag benefit.
3: May iba na bing hindi ka tulon bala sang Santon Gold Capsule.
0: Mm-hmm.
3: So kung hindi ka mo katulon, kag gusto nyo gid mag-inom kape eh arad ang Santon Gold Coffee Mix again may collagen kag may glutathione toling glutathione isa dira sa ginahimo ya ginadetox siya aton lawas sa ulayon na pagwa ya ang mga toxins that nagadulot if not kon mag-support ina indi dayon na pagwa infection sa sulod sa lawas ta.
1: The secret of health.
3: Sa mga diabetic nga gusto gid magpangapi magkape ka premium D3 coffee mix kay ang iya sweetener is stevia in short that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon. Pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So, pili lang ka muda sa inyo kapihon. Ang kape nga wala caffeine. Kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon. Kape sa tanan nga edad. Bata, tigulang. Ang Santon Plus Coffee Mix. Kawain niya caffeine.
1: The secret of
4: ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet. Exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
7: Coffee break na naman.
5: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santo Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
8: XFM. Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Key and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan? Mag Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Edgar, Elban Buena. Isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Cellphone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Cellphone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Cellphone Plus Herbal Oil.
3: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Samton and XFM, limu-libong papremyo.
4: Ako si Daniela Bautista, it, Nalangay Nuevo, Malinaw Aklan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Romelito Uy sa ako niya, nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo, mag-intraman sa Samton kag XFM, libu-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Balik kita mga katropa aton nga oras alas 8:25 na sa agahon. Ay dayang porsyon nato dakaton ni Santon Gold Coffee Mix. Ha? Kapi-kapi nga ni kita ro kapi nga abo-abo gid ang benepisyo nga mabora aton karang agawas sa kun nagakapi kita kara mga katropa kasi daya hay wa gid side effects sa nagapabasko gid aton karang nga immune system ag syempre nagabuli gid a nga mapanami ra aton karang nga Santon Gold Coffee Mix. Ha? Ro kapi nga nagaamlig sa aton karang agawas sa ag syempre sa aton nga panit ag sa aton nga tsura kasi may glutathione ag collagen classic. So baka benefits ka raman aton karang nga panit mga katropa sa aton karang nga mga produkto mabakal sa mga butika nationwide mga ara na makaron aton ibasyad da kinyo. May pilang ka mga tindahan or baraka di kara sa barangay istansya. Rong ginasugid mga katropa nga sinuod it manakaw. Abay may pagpahayag kasi kapitan ng Casey Andrade may pagklarom, may mga street lights ha. mahayag-hayag na lugar da kung siin nataboro nga raraya ka nga mga pagpanakaw sa mga baraka mga katropa. Pamatian nato do ana ka nga pagpahayag ni kapitan na Daisy Andrade.
1: Daya no, may nagpaabot tabi ka to nga mga residente nga nga bilang beses yung sigun na hatakawan sa may area, sa may sityo Libtong, roan na karoon niya mga baraka, nakaabot sa inyong tagatapan rakap?
2: Kaya nga nag-investiga ko kaina sa mga tanod na aging usoy ko blatter ay bakit ako nakita ay doyan niya. Pero nagpaabot ka kung doon ako niya talon, niya kung siin ay may panakawan matang natabo. Agroon niya nga roon ay tag, medyo ga, ano, ga-refer at mga motor.
1: Mm-hmm.
2: Ay, anda, walang abikor niya, baraka yan, yung light materials.
1: Mm-hmm.
2: Oo, ay, so siguro madali masugod. Natutod lang roon ay, doon ang lugar nga naglimpiyan, alam mo doon niya, ginubrat, alam mo yung tourism spot niya lugar. Nakamit ako naglimpiyo ang mga kagawad. Mm-hmm. Ay, paglimpiyo, tanay ka, namito niyo tabi yung lugar, aba, nagpangbusok-busok, nagbaraka, runa.
1: Okay.
2: So, woman kami nag, woman ma'am kami naghambay nga, hindi na napagbutangan, ay, hindi, gusto man na, may andam man niya pangitanahan. Oo, doon. Kaya okay, matakamon mo, pata kami nagkuhan ka na, nagsita. Problema nanda, kung anda nga ang lugar, ay light materials, what, siguro saan nagagubog una, ay siyempre ay, kahit ka man kumanakaw nga, nagabantay man doon kung paano na masugod.
1: So, doon mga baraka galing, nakaroon ka mga payag-payag, gabi man?
2: Oo, payag man lang, abukong gilid mano, malikulon.
1: Pero, sikap.
2: Kung party sa iwag, mahayag daramon di garon niya kuman, doon niya street light, anak barangay. Siguro anak baraka, wata yung tanong, wata kuryente, I don't know, di ko alam.
1: Mm-hmm.
2: Dapat abiron may andat ang sariling kuryente, ay agagyan na taramong nabutangan kung sa mga baraka.
1: So may mga street light na taon na ron kap sa kahabaon ito, because may libong.
2: Oo, may street light na kami ron na karon, naamon doon niya barangay. Kaya nga yung ginapamonitor ko sa amon yung elektrisyan kung siyang banda ruma born there right now, naging butangan. Pero party sa CCTV, di pa na namon mabutangan doon dahil na priority namon, ma'am, ay no highway ta, na iabutan ng kaagi. Simintado, ging priority ganyan yung manami at ang one taron, pag siminto, una ginbutang ay Governor Joel Miraflores na ano, 2 million niya project, karon ginamon ni pabutang dahil nga niya, gusto man naman manami, no? Isang gad to, mga mga gasing bahay ng pukot, malisod. Turo yun.
1: Mm-hmm.
2: Oo.
1: Kap, yung mga nauna nga to, abimana, last abi, sigon niya, hatakawan na aga-agat, Martes, August 25, mga nauna nga to, kap, nga hatakawan, nagpa-record una sa barangay.
2: Kaya nga ni ma'am, ginosoy ko, ay, dapat abi ko may bladder sanda ko naghalin sa nasa sa pulis tawa na da kami kopya.
1: So sa mga nauna man wa man it, ano wa man ko bakot kopya.
2: Wa ko it being ya ging wa ko know how dahil kung gitaon nanda sa amon ya tano day dapat sa libro namon kung okay. Nagkinusoy ako kaina iwakot nakita
1: so wag ito na iparecord niya may mga hatakawan
2: uwa kaya nga ni di ba nakon masala rung mga tano dam kasi everyday iba-ibang duty ay ka tao kung sinong duty katuro andang haatunan na nagpa-record din man sa day uwa abit record umpisa ako eh day ng August 1, 1,
1: hasta 26. Di ka, sa part man kapit mga tanod, kada gabi, may mga garoving matakap na sa istansya. Kapin sa mga area nga, rin nun, sa mga libtongan, mga hanuod.
2: Oh, garoving nun dyan na. 10 o'clock ron, akong hambay ka na 10 o'clock, ag alas 3 si taga-aga. Pero yun kasi doon, doon, gidmakon, doon mga time na kung sina yung mga muha ay gawarang.
1: So, may mga panawagan na big up, no, regarding sa area, sa may unahan siguro, to yun, no, matagkapilya ka, nga mga, doon nga baraka nga, panawagan dugang roving sa lugar. Matapos ro insidente, sunod niyang panakawan kap. So, ano yung mukha nga, ano man kap, abimana, kumbaga, imong sabat kara.
2: Okay. Kung sa roving na nga ron, mag-roving man, Ma'am Ramon, niya, tanod, ay ginabantayan man ikaw at manakaw ka ron, pagaling ka ron yung tanod. E, tapong ring tanod ay, haro niyo man sana ma-atake. Umayat akong taka ron, may gagubog daw na, kasi gabaligya sanda, gari, pero ay kuni takawan na sanda, mas aburan daw din na damage. Dapat may gabantay. Una, nagagubong sa ng baraka. Kunyat ay wana nanda. Ay, light materials ma lang. Kita mo man man. Ma'am, light materials man. Ano gito pag bring ka ka o nakunwa tamo. Pero kung may tamo ta ron, away ta ano mga nakaw. Mga unga malaga atong ubra runa ron eh. Hindi natin na mga teenager, hindi natin alam eh.
1: Alright. Yun doon ka po, ano, mga kumbagay, ano, iping-iping ang mga payag ng mga baraka?
2: Oo, oh, pila malang muna, mga daywa yata, tatlo. Ito ang matandaan. Ay, Roy, ba, matakaroon eh, medyo anda matakaroon niya, baligyay, mga inuminom, something maroon, the barbecue, doon na nga kita eh, mag-agi ako at gabi eh. Matangani kami gapangsita, basta akong limpiyuhin, limpiyuhan niya mga kundiyo lugar, para manami maduro gagi ay ma-appreciate man ba?
1: So, kasi patalwa mo matagali sa doon na require git kapit ano mga permit.
2: What ako kami da kang gasita at permit. Bala la taruhan do ano munisipyo kung si tahon sanda. Kasi akon matabi nga kuanay. Maya doon ka pangita sanda. Ay kung aton pa makon da sanda nga si tahon it mga permit. Ay anda sabat abikamon da yun eh. Malisod ya process kasi kapo-apo ha do ano fee at tapos mabong requirements and then bisan abimana payag or something ano lamisa kuno ay gabayad na kami manakap it dobra it's cash plan ya hindi wang libo mga mauron na kuno ano nasapat ka ako ay bala tama ka mo ay gapangita ka mo natural gagasto ka mo inyo mang bulig yun sa atong gobyerno, yun ang ambal. Pero kung wala mo nila mag-process, ang sita ka mo at munisipyo, ay wala ko kami karon. Basta kami sa barangay, ay bukod na kami strict, kundi kapalala at akin nyo nga roon yun, obligasyon ninyo roon na mag-bongit permit sa atong niya, yun, munisipyo. Doon yun akong ma'am. Ah, bay ganda.
1: Sa ano mama sa part man no nga kinyo ginaklaro ta ninyo sa barangay nga nag-action mata kamo sa action pero har nya wat abit na kamong nabaton niya official nga pagpa-record.
2: Ayun nga ni kung nagpa-record man sanda I don't know eh mating usoy na kung kaila sa amon niya that's sure wat ang nakita. Bagit may ma ako niya tinuwa ko July pa ma ako wag July. Ay August wala hambay ni mo maging nag doon ako sa August, wag hindi ako nakita.
1: Alright. So, makaroon kap siguro ano yung mga gustong ipaabot lang, especially sa mga pumuyo ni mga nga. Ruyon yung mga na biktima siguro, ni try ka lang nga manakaw aga. Ruyon, ano yung mga reminders naman kaya da ka?
2: Okay, sa ako niya, mama, hi sa pumuyo at barangayang. Nabigid sa sitio dito nga kung sino may mga business una, please lang, na kung pwede, ay inyo malang or niya, pangitan na anhay. Do yun niya, light materials inyo nga lugar, dapat ay, una man siya, huwag ba ninyo? Agod, may makita mo nung manakaw, may tawo, tagali. Ay, kaysa iwanan ninyo, natural gita rin manakaw, ay, gabantay man doon, ag-amon ang mga tanod dyan, hindi na pwede nga mag-guardia kinyo sa gabi, kundi garubi nga kasanda ron, kaya linibot na kasanda. Ay, sa kabubaw, may mana mga distansya, hasta ito. Niya, ano, airport niya to, nakakuan, na doon, joining it, airport ay distansya, kaya hasta patabi di kaya to, amon nga. Kaya nga ni garubi ron, na ito niya mga tanod, ay doon natala ako instruction, ag- Ding ko na ako ni Major Prince kato nga. Ro time di nga dapat mag-roving ra ato niya. Tanod man ay. 10 kasi ro mga unga ay may ato niya. Then curfew. Agod ro mga unga ay ipauli. Ay curfew ko ro dapat unga sa liwan. And then 3 o'clock or 4 o'clock doon gid dapat nga mag-roving rato niya tanod man ha, ay dahil nga ruyon do time nga atake rato niya mga igmangod nga nagutom man siguro is something I don't know ha kung ano matanda na ilasan na magbuong ikbukot anda ay ruyon ngani man na doyon do time nga i-roving mo gida inyo nga ano man na tanod doon do instruction eh Major Prince Andrade Kakon.
1: Nakaroon, wapag budget para sa mga request ng CCTV?
2: Kung parte rin na sa Lugod, wapag na kami. Kasi in priority namon do highway, kasi do highway, ay, alam, sa higa mga kawabog, ito yan sa yan, nag-aagi, ani ay, iyata kami sa highway, anay nag-focus. Maybe when the years come, pwede kita sa nuhod-nuhod kasi rin itong program na kung siin ay makita mo natin araw mga nagkakatabo sa nuhod. Pero kung sandat ang may mga business era, pwede mo sarap patakot eh. Private na lang ako, CCTV, di ba? Sa nuhod yun ang mga medyo andam at ang safety ron para kanda ay mga bagay nga ni Makar, kanya ni ma'am. Gina-require CCTV, how much more may business ka, di ba?
1: Okay.
2: So, Royon, so, nagpanawagan ako sa atong may mga negosyo nga lang. Kung pwede lang, huwag bigid ninyo. Kung medyo rin yung business ay, ano, madali masungod. Madali mahakwat rin yung mga unang magpagkabutan.
1: Na? Okay. Oo. Sige.
2: Okay, ma'am.
1: Ma'am, do you, ma'am, no, I mean, daya kara mamay, ano, horoy niya, may mga street light man, ang nagaganatanan.
2: Oo. Agos yung tangani, may street light o tarabilog na istansya. Kaya nga ni Ramong, ginabayad sa Oriente, almost 80,000 more than that for one month.
1: Sige.
2: Oo. Dahil sa tanan nyo taro mga hanugod, eh, gintangan nyo tanamon. Dahil malisod nyo tama ko ang duchen ko.
1: Hindi ka na sa may, ginagdaro mo, ma'am, hindi ka na sa may chapel nga rahay, mahayag.
2: Oh, yes, ma'am, mahayag.
1: Okay.
2: Yes, ma'am, mahayag. Di ko kaya kababong nga nga agi. Kung gabi, bisan kami nga niya, eh, dala kami ga, ano, gaagi kung masyado di ka na nga. Ako, kapin ko, mga lasing ko, alasay, gabi, kaya traffic niya. Sa highway?
1: Sige, Arby.
2: Oo, ma'am.
1: Sige, Kap. So, ako kinasalamat ka pa sa tiempo. Manyaraging taon din mo ka muna sa XFM Galibo, Kap.
2: Oo, thank you din, Mama. Sa oras ninyo, gintao ka muna, ma'am. At least ay patag man naman do side bilang sa amon niya pa entertain at pagsalbisyo sa layang barangay Sancha, lalo na ato niya mga ibanghod, yan na biktima. Eh, tayo pa nakawan.
1: Sige. With that, okay. Niya, salamat si punong barangay Daisy Andrade, barangay Estancia, Canibo. Rayaman si katropang Claire Tia, Detex FM, 96.5 okay. Ang katropa mo.
0: Okay, thank you kay punong barangay Daisy Andrade, no? Barangay Estancia, Canibo. May kang tanan sa dayo karang mga kasong arat panakawan. No? So, hindi man matuod, abi, ma-required tanan, abi, bisan ng mga barangay tanod, nga magbantay 24 oras o nasa karon no raton lang kita kara ay doon doon kasi ro mga manakaw nga bantay sa lakon kun wa ta matud tawo ro bagay matik taron sudlo na tay oh ay maron na nagakaganabo so una kita man mismo nga mga pumuyo pabaskogon man naton raton nga kampanya sa aton karang seguridad sa aton karon nga palibot para hindi mag okay. Good morning ani kay Wawi Season ha. Good morning. Matitorniya ni good morning ona sa ibahay nagapakawan. Si Divina Yepes good morning. Si Aljon Dirilo Navarro good morning gid ha. Pasyaro ko no sa Ruilan Junior Barber Shop, Alpatik Cellphone and Repair Shop with Robert ang kay Cap Junior, kay Mike Paulino nga nagapropamati man makaron kara nga morning. Good morning. Ngon. Sa ato makaron nga pagpropadayon ara pagid. Tawon tamat dagan ro mga training kagamitan para maprotektahan ro mga kapulisan sa mga critical nga ra nga pagresponde may budget na. Good morning. Pag obserbar it maximum tolerance sa makabig nga challenging sa part it aton kara nga pin. Natapo to sa kwan Camarines Sur sa pulis nga may nag-amok ka no dalit ra ato no igo mo ta paggabot. So dapat may mga training mauron sa aton man nga part ita PNP sa pagresponde sa pag-obserbar bagay maximum tolerance sa lugar. Para makalikaw kita nga mahalitan taro ray kada nga both side no ro suspect abi even sa part aton kada. Si Police Major Aubrey Ayon may pagpahayag kada pamati. Bullseye!
1: Ay mga katropa, si Police Major Aubrey Ayon, Chief PIO, Itaklan Police Provincial Office. Ano may kang tanan no sa ato man niya sa yuron mga dugang nga mga training mga paano gina-train pag idro ato niya mga kapulisan nag of course ro pag secure man sa ante karon niya seguridad kung may mga ginarespondehan kapin ko mga insidente nga makabig nga peligroso man sa ante karon niya ika mayada so mamay niya adlaw makaibahan nimo ka tropang Claire at XFM Kalibo.
3: Yes, ma'am, may diet niya. Atlaw, ma'am, mag-may diet mo niya. Atlaw, susunod na taga. So, bye-bye, ma'am.
1: Police Major Aubrey Ayon, ma'am. Kamu, ma'am, sa ato niyo mga kapulisan, especially iyan, no, sa Aklan. Kamusta man, kara, ma'am, ro inyo nga mga training? May mga ginapatigin man, ma'am, nga training, especially gagatutok, nga, ro pag-response ito ato niyo mga kapulisan sa mga insidente, no, mga pag-responde sa mga makabing nga delikado, ma'am, nga responde, ma'am.
3: Yes ma'am, una-una ma'am no, after abikaron 8, una-una gid basically after nga mag take out do aton nga mga kapulisan, may mga basic training nga gigita nga ginapatigayon karon ma'am no, bago iguwa ra aton mga kapulisan, kunsiin para ma-ensure nga totally equipped ra aton kapulisan it basic skills acknowledge kung paano madepensahan to una-una syempre the safety and security it aton nga personnel and at the same time do tawo nga gina-assist it aton nga mga kapulisan. Yes, tama dun, ma'am. May mga continuing training and education kita nga ginapatigayon sa atong mga kapulisan para ma-ensure do, ano ma'am, ma-ensure nga naka-instill gihapon do yun nga mga skills, agro mga knowledge nga kinahangad atong kapulisan sa oras nga mag-responde, gino, especially sa mga delikado nga mga respondihan, ma'am.
1: Mm-hmm. Ma'am, do you know, mga ni mama, kumbagay, after it andang pag-oath, after na nga ma-deploy na, may mga ano, tagapon, padayon mata nga mga sigidas nga mga training ma'am particular ro yun nya pag-responde sa mga makarang insidente ma'am sa mga kagamitan may mga ano man doon ma'am gina-provide yed para man doon pang depensa sa anda ko nya mga kaugalingon.
3: Yes ma'am, tama ron ma'am no kasi kung balikan ko anay ma'am no ro mga pilang detalye sa aton nga mga kapulisan pag-abot sa mga especially kung depende abi sa rangko ag sa pag required yun ikaw nga may promotion, may mga requirements nga mga schooling kita. May mga specialized training kita nga kinahangan nga mabuo ita atong mga kapulisan nga makabulig man nun equip sa atong mga kapulisan. So, agdi nyo ma'am is regular nga ginakandak. And then, pag-abot matamam no sa aton nga daya nga rang mabaw equipment naton, una-una, syempre, basic nga equipment or paraphernalias or armas gid it aton nga weapon it aton nga police sa idu yon nga issued firearms may aton nga mga kapulisan karon is may kanya-kanya ron nga issued firearms and then may aton man dun ma'am no nga bulletproof vest nga ginagamit syempre ina man do atong patrol car ag every time abi magrespondi kita ma'am is basic nga requirements is dapat body gid imaw may kaibahan gid imaw may body imaw para may kabulig imaw in case of eventuality or in case it must

0: Ginasuisun gidron ma'am di bala sa ato nya mga kapulisan. So, manura ma'am ka challenging nga maprotektahan gidron do andam nya mga kaugalingon sa mga makaranga responde.
1: Tama ron ma'am no, makaron ka challenging do trabaho abi ma'am it kapulisan naton ma'am no. Ro pagiging police is risgo gid agid imaw. Tama ron may aton nga maginasunod nga maximum tolerance, may aton tagid nga force continuum nga kunsiin. Dayang mga action itatong mga kapulisan ma'am is nakabase ron imaw sa kung ano ro sitwasyon nga ginahinyo o ginakinahangan sa sangka sitwasyon nga ginarespondehan itatong kapulisan. Do dayang ginatawag abi naton ma'am nga maximum tolerance, di karoon kaibahan do restraint agro-patience, agro-self-control ma'am eh, nga ginapatigayon professionalism, nga gina-instill sa bukon niyang it sa piniino kundi sa tagapusoon atong mga kapulisan ma'am. No, agdadayang force continuum ma'am nga depende sa klase sitwasyon, kung kaya imaw it verbal warning, hay do yun anay do obrahon it atong mga kapulisan. However, ginasigurado man kunta karon na ginarimind it aton kaong pamunuan nga to the point nga hindi man maano ma'am, hindi makompromiso do safety agro kabuhit it atong kapulisan. However, di nga ni ma'am ro ko ina sa atong PNP him doon ma'am hay di nga ni ro nang kabutan di kaon ma'am nga kabuhi ro kumbaga ginaalay it atong mga kapulisan abi ma'am eh. Kaakibat sa pag-alay kabuhit atong kapulisan, doduyon yun nga panerbisyo sa amon nga ginsumpaan namon nga kumbaga among responsibilidad katungkulan bilang kapulisan, ma'am.
0: Mm-mm. Ma'am, may ano karon particular nga ginatawag kitang team abimana sa kapulisan niya, nagatutok yun na sa ruyon doon na paano makipag istorya, paano makipagdialogo, especially sa mga makarang insidente o ginarespondihan niya mga nagaamok, nagawala, may mga pang hostage or may mga kabuhi ba ma'am nga kinahangan nga isalbar. So may mga ano kamukar ma'am, special team abi man na ginatawag, nga sanda ro yun, ginatunaan, gidananda, paano makipagdialogo sa ro yun nga tao ma'am.
1: Pagabot sa mga negotiation abi man ma'am no, may na matagid kita karon ma'am nga skilled, gid agid gin training, gid agid. However, basically ro atong tanan nga mga kapulisan nga ron ma'am is ginturuan don it basic knowledge and skills kung paano ubrahon do mga makakaparehas nga ron nga actions pag-abot sa respondi. Kasi basically abi ma'am pag nagrespondi hindi naton makontrol kung ano ro nagakatabo eh.
0: Yeah.
1: Maskapin kung bukon man iklaro ro gintaong information kung ano natabo, kaya nga ni ina ro una-una dapat i-assess it atong kapulisan kung ano ro natabo para nakakaigo nga action taken da nang ubrahon. However, di nga ni ma'am no, nag-aabot gid sa punto nga kung amat hay nakukompromiso ro kabuhi it atong kapulisan, agduyon do parte it aton nga sinumpaan bilang kapulisan. Pero syempre ro aton sa part matat atong pamunuan, uwa naga pundo ro atong pamunuan para padayon nga ma-remind ag ma-equip it basic knowledge and skills kung paano i-preserve do life it atong mga kapulisan. At the same time, maproteksyonan mananda kung sino ro mga individuals nga andang ginarespondihan, ma'am.
0: Mm-mm. Ma'am, sa raya ng mga makasugubo nga, wala to nga kinatabo nga ginakaimbulbaran ni tato niya mga kapulisan, na, mga nakukompromiso nga nairoan ang mga safety, may mga na-aksidente, ma'am, no? Roan na karoon niya kaugalingon. Ma'am, sa syempre nationwide matabiro inyo yung implementation man gihapon, pero may mga ano ka muna makaroon ma'am sa mga rin nga kinatabo, may mga dugang nga programa ro nga ginaplano nga ginaiga-implementa ro aton karang nga PNP para man doon sa dugang nga safety at aton mga kapulisan. Kung mami ko eye opener abi nor mga kinatabo ma'am nga grabe ta sunod-sunod nya nadidisgrasya git ro aton karang nga mga so kagwasan it aton kapulisan sa mga responde ma'am.
1: Yes ma'am, inaro padayon nga pagiya, mentoring do pag-supervise it aton nga mga liderato sa atong mga kapulisan, pag-remind sa atong mga kapulisan kung ano ro mga dapat at hindi dapat ubrahon during mga police response. Doon niyang gidabi ma'am no, ro kamatuuran sa part it atong kapulisan nga sambato sa risgo abiron ma'am ipagiging police is itaya mo gid imong kabuhi, which is kunta hangga't maaari is ginaubrahan man doon ipaagi it mismo naton nga mga personal individual personnel naton nga hindi maabot sa duyon nga punto nga ron ma'am. Pero duyon nga ni ma'am makaron ka kumbaga makaron ka noble durayang profession nga even itaya nimo imong kabuhi is ubrahon atong mga kapulisan para mai ano ma'am may patigayon naton, may implementar naton, may sa buhay namon kung ano ra amon nga sinumpaan bilang isang police ma'am nga to serve and protect it aton nga mga pumunta.

0: buyo, nga kunsiin kami gapanerbisyo, ma'am.
1: Agama mo nga ni na, ma'am, no, mabaw kita nga bulig man sa pag-respondi at mga kapulisan, no, tamang information nga gina-report kinyo bago pagpaman ka mo mag-respondi sa area.
0: Yes, ma'am, tama dun, ma'am, no. Kaya nga ni padayon kita, ma'am, no, padayon da aton nga gina, ano kon, ma'am, nga gina ubrap, nga napatigayon naton nga mga information dissemination, mas ginapabaskog naton do aton nga community relation, para at the same time do aton man nga mga pumuyo is maintindihan mananda, ma'am, at the same time simpatiya at suporta nanda sa panrabaho ikapulisan is ina, ma'am, mas maintindihan nanda kung ano trabaho at atong kapulisan. Kaya nga ni iya sa probinsya at Aklan, ma'am, no, gapasalamat kita kasi rural relationship it atong community at atong kapulisan is mataas ag mapag-on kumbaga, kaya pag-abot mata sa mga respondiya naton is mabaho nga bagay ro kooperasyon at partisipasyon it aton nga mga pumuyo naton, ma'am.
1: Mm-mm. So ma'am, para kinyo sa mga ruin nino mga reported makaroon nya mga insidente, mas igapabaskog pagid ayan ro ruin, ma'am, no ro sa milumad sa katuyan nag maginapatigan ninyo mga Cymex nga ra, ma'am, nga mga ginarespondihan ninyo, ma'am, nga nagkagaanya insidente, ma'am.
0: Tama dun, ma'am, may aton yung mga ginakandak nga simulation exercise, ma'am, no? Kasi doon yung mga simulation exercise, actually, aside sa mga training naton, isang bato doon yun sa mag-strengthen, mag-apabaskog pagid, ag makapatibay, it preparedness, ag alertness, it atong mga kapulisan. Kumbaga, nagiging na-activate do, pagid do, muscle memory, it atong mga kapulisan nga in any incident, ay dayar o andang pwedeng ubrahon, dayar anang dapat ubrahon, ag dayar o dapat nandang sundon. So, mabaho nga bagay ron, ma'am, nga every aside sa training naton is may mga simulation exercise kita, may mga drills kita nga ginakandak para bulig man sa aton nga mga kapulisan naton. At the same time, education man sa part it atong mga pumuyo nga daya gali ro ginaubrat atong mga kapulisan, mas maintindihan nanda man do trabaho at atong kapulisan, ma'am.
1: Alright. Ma'am, pero iyo sa aton nga probinsya it Aklan, ma'am, sa mga kagamitan, especially sa mga critical no nga ginarespondihan it atong mga kapulisan, ma'am, ba naton nga bastante may aton, ma'am?
0: Yes, ma'am, may aton iya, ma'am, no. Actually, aduy niya ni aton kay inang mahambal, ma'am, no, nga may mga individual issued firearms ato mga kapulisan. May mga aton nga mga police stations is equipped sandaron it bulletproof vest ato mga kapulisan. Aside pa ron syempre sa knowledge and skills nga every now and then is ginapatigayon, gina-training ato mga kapulisan. May mga refresher course kita ginapatigayon sa atong kapulisan. And not to mention, ma'am, no, may mga aton man nga SWAT iya sa probinsya at Aklan nga ano man dun sa na mami anytime ready man dun sa da to respond pag mga dagaguan yung gidabi mana, ma'am, nga mga insidente nga in kaso hindi gid malikawan nga matabo, ma'am.
1: Alright. Ma'am, sa part man, ma'am, it PNP, may mga pondo ron, ma'am, para sa mga, although may mga schooling, ma'am, no, pero may mga, ano, mga special pagid, ma'am, mga pagtiunan, particular, ma'am, sa mas, maano, sanda ron dun, ma'am, mas ma-train sa mga makarang insidente. May mga, ano ron, ma'am, ginapondohan gid ron, ma'am, itato niya, government man.
0: Yes, ma'am, ginapunduhan gid aron, ma'am, tatong government. Do yun actually rosambato naton sa ginakalipay naton, ma'am, no, sa atong mga liderato sa pamunuan kasi pag-abot sa mga training, mga skills, equipment nga kinahanglan it atong mga personnel is pinagidro aton nga pamunuan para giyahan ag igataor yun sa atong mga kapulisan naton, ma'am. Even do mga basic dati nga pagturo abimana kamo, ma'am, no, it pagbuyot it armas, paano imo ibaril, paano imo gamiton, is may mga refresher course pagid kaon nga ginapatigayon nga every now and then is ginakandak sa aton nga mga units naton, ma'am. Kaya mahambay naton, ma'am, nga inagid aro pagtatap agro pagtanaw sa welfare it atong pamunuan sa aton nga mga kapulisan, especially sa mga lower units naton, ma'am, nga sandagid aro frontliner pag-abot sa mga pag-responde, ma'am.
1: Alright. So ruin, ma'am, no, syempre gakasubugid kita bi sa mga rain gakinatabo nga ginakaimbolbaran it aton yung mga kapulisan. So ma'am, pero iya sa probinsya takla namba ko anikin, although nationwide implementation may mga kamot aron, ma'am, may mga municipal police stations ay may mga kaugalingon at asanar, ma'am, nga programa para sa mga ano ron, ma'am, mas ipakasan nyo gitanda karon niya mga skills.
0: Yes, ma'am, may ina ron, ma'am. Actually, yes, sa aton, ma'am, no, sa probinsya at Aklan, may mga gun safety kita nga mga refresher course na ginapakandak. Pag-abot mat-aman sa aton, ma'am, nga basic safety naton, ma'am, no, even first aid may aton. Actually, makaramam sa aton sa Istat Boracay, may ginapatigayon yan, makaramam, no, nga first aid and basic life support. So, may mga, ano man kita karon mami, may mga other skills pagid, pag-abot sa self-defense, ginapatigayon. So, mahambag gida naton, ma'am, nga every now and then, inagid-aro yun yung ginakandak para padayon nga ma-enhance it atong mga kapulisan. Do mga skills pag-abot sa safety, ma'am, it aton nga mga kapulisan, nga kinahangan gid pag-abot sa pag-responde, ma'am.
1: Alright. Ma'am, unless may mga gusto kang ipabot niya, minsan reminder, especially sa atong mga kapulisan ni sa probinsya Taklan, ag padayon, no, nga pagpasanyog, pagpabaskog sa relasyon it komunidad aga it ato niya kapulisan ma'am.
0: Una-una ma'am Noro ato niya Aklan Police Provincial Office sa pamuno ron it atong provincial director nga si Police Colonel Arnel Indico Ramos na gapasalamat imoron ma'am no kasi overall do suporta agro ko operasyon atong mga pumuyong akanon isa kapulisan ma'am is inagida ma'am may mabaho kaya nga ni nami-maintain naton do pagiging generally peaceful it probinsya Aklan pero sa gihapon ma'am gapangayo kita dugang pagid nga suporta especially ma'am no pag may mga kinahanglan nga responde concerns pagabot sa peace and order indi gid magduha-duha magkahaw wag o mag kataka nga magtawag sa atong mga police stations ma'am no magpangayot bulig tatlong ka numero lang ma'am dial 911 do atong mga kapulisan magaresponde mas unahon naton ma'am nga magtawag ipulis agtama nga reporting do atong obraon sa atong mga kapulisan para hindi man ma'am no magdugang ro kasamaran at the same time the safety atong kapulisan nga nagresponde agro aton man nga ginarespondehan is ma-ensure naton ma'am duyon yang do aton nga ginaayo mas unahon naton ma'am ro magtawag ipulis kaysa makarabi ma'am masyado kita nga na-engross sa paggamit sa social media kung amat mas ginauna pa naton do pag buo it live nga video kaysa magtawag sa police. So doon yung atong ginaayo ma'am. Dial 911 yang ma'am. Inaratong mga kapulisan, magaresponde ang mga taot police assistance ma'am.
1: Alright. With that, mabugin niya salamat si Police Major Aubrey Ayon, Chief PIO, Itaklan Police Provincial Office. Rayman si Katropang Claire T. Ad, it XFM 96.5 kalibo ang Katropang.
2: XFM. Police Report. Police Report.
3: Oy, thank you again kay Police sa Major Aubrey Ayon, no, raton karang at Chief Ita PIO, yes, aton nga Aklan. Sa police office sa mga tikang makaunti aton karaman nga PNP para madipinsahan man aton nga mga pulis pag-abot sa mga pag-responde eh pres ko ng tabo sa kamarini sir nga natake tay mau ita day karang nga may diperito karon dinabo tay mau kundi last route sa ana karang oh ay may mga pamaagi ron nga pwede makalikaw sa mga maurong klase mo. Oy, good morning ani kay Dodge Walter Miral Pod, good morning ha watching makaron na sa El Diponso. Good morning! Morning na, kaya manang linlin ha, nga nag-monitor. Madam Ami, tumlos ang ga-propamati.
4: Good morning!
3: O na sa AGP refreshment. Good morning!
4: Good morning!
3: Na-propamati ron kada bulls. Hey, Wawi season, good morning! Nag-monitor man makaroon nga aga. Alas 8:59 na raton nga oras. Ibantay ka mo ha, kinimaboy raton karangat ansan. Promo it Gold Eagle Bear. Bantay ka mo ka na kung sino maswerte guman nga magrasyahan it 5,000 pesos. So na ron ha, tangan sa hindi magbuhay ato na gibasyada. Siyempre raton ka nga santo na XMM libu-libong pa premium. Ang naman giyapon doon. 3,000 pesos matakaroon na kalinyada hindi na mga bantay niyang ninyo. Kung sino mga maswerte nga nga magadaga o makaroon ka nga adlaw it biyernes. Long weekend pa man. Ako nga po, so kita chimpo. Dua oras aton makaroon nga pagpangalagad. Naging kakbayag kabulig naton sa aton karang technical side. Kakbay naton katropang si Pril Kit Palmon. Diya sa aton karang XFM News Center, kabulig naman katropang Mariani Tulip. Kakbay ta sa pagratsarit aton nga mabalitan si katropang Clerk. Sa kahit patrol si katropang Arier Kula sa katropang Christian Villanueva. Sangagan ko amon karang general manager katropang Edwin Garing. At siyempre ko amon man nga Chief Executive Officer Dr. Rimilito O. Ako man si katropang John Alinascan. Nagpasalamat na sa inyong pagpamati para sa 96.5 XFM Kalibo. Ako ang katropa mo.

0: matatapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Sonny Villaneva po. Masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko, Dok.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet, at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: XFM
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako mag-take ng Premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
1: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
1: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pipili sa mga butika.
4: XFM
10: Mga katropa,

0: mga Katropo Philippines at our time, alas 9:06 sa agahon.
1: Servisyong Katropa, maghahatid na mga preskong impormasyon na makatutulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Programang maghahatid ng serbisyo publiko sa pamamagitan ng mga interview, payo at gabay mula sa ating mga eksperto. Servisyong Katropa, mga usaping dapat malaman ng mamamayan, lalo na sa mga programa ng gobyerno at mga tulong at serbisyo galing sa mga pribadong sektor at ng ating himpilan. Serbisyong Katropa, programa sa serbisyo publiko ng XFM Radio Network Philippines. Serbisyong Katropa, at ngayon, andito na ang inyong anchorman.

0: Bayad ay niya Gown Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning sa 17 towns sa Lins sa Eastern at Western side. Kita lang kanya probinsya Taklan, Kamanamans, Kabilugan niya 327. Kamang kabarangay sa Bilog nga probinsya. Welcome, welcome, welcome na sa ito niya programang Serbisyong Katropa. Magkaroon niya adlog it Biyernes, August 28, 2026. Aga ko inyo kong magkaibahan temporarily ako si Katropang Marian. Katropa, happy Friday, happy weekend, thank God it's Friday. Grabe na kadasig, ano? Katapusan mo na. Itrakaroon niya sang Domingo naton, last week or should I say last Friday of the month. Grabe na, very, very
1: exciting.
0: Yes. Mga katropa, ibahan niyo man ako sulit sang oras sa ito niya pagpangalagad. Magkaroon niya agahon para sa ito niya programang Serbisyong Katropa. Of course, naka-live kita sa ating kanyang Facebook pages or AXOFAM 96.5 Kalibo. Agro AXOFAM Kalibo 96.5 ang katropa mga pinsya. Pwede ka mo naka-comment, makapa-shoutout. And of course, magkapaabot at pila ninyo kanyang pangutana concerns. May kang tanan sa ating kanyang topic magkaroon nga at because it's Friday, it's SSS Day mga katropa. Mga may gustong ipangutana ha about sa undercover niya mga SSST. Pwedeng pwede gid kamo karon niya mga comment sa mga Facebook live mga katropa para maipabot naton kay Sir Amiel Hinoba later on. And of course, good morning. Happy happy Friday. Happy happy weekend. Sa ito mga katropang nakatutok sa ito niya AXOFAM Radio Mobile App. Especially sa ito niya mga overseas Filipino workers around the world. At ito niya mga katropa runang nag-day off. Kasi pag ibabing na itong OFW mga katropa, ro Friday nga ra, day off nanda. Especially ro mga katropa naton sa Middle East. O di ba ga, manamit na nga balita nga makapupahuway ka man. Maka day off, day off. Di ba ga? Tanto ito mga katropa ro ito niya gina-look forward. Good morning man sa itong mga katropang nakatutok man karon. Maskin magaisanda sa aton kanyang probinsya Taklan, presenting nagatrabaho, nagatinar sa iba karon niya mga rehiyon, lugar yan sa aton kanyang pungsod, Pilipinas. And of course, sa aton man yung mga radio listeners, pwedeng pwede gid ka mo magkapabot man. Itin niya kami sa pagtamiyaw sa aton man yung hotline number, sir, 998-591-5186. Good morning ha sa aton yung mga mothers out there. Nga bagong uli, halin sa aton kanyang paghatod, sa aton kanyang mga unga. Kapit para aton kanya mga kindergarten, mga daycare, preschooler, nga mga unga. Ay grabe naman sa tropa. Daywa, tatlong oras, malarada kanya klase. Pero syempre, ga-effort, gitaro aton kanya mga momshi. At tapos, pag-abot sa anda kanya mga bagay, aba, masako man sanda sa paggaha. Para sa ilabas at bilog nga pamilya. Karon ka unending mga katropa ro trabaho itaton ka niya mga ginikanan abi nyo masimple ro mga trabaho o brown sa bay bukon malisod ag magaoy what katapusan pagkatapos mo tiyaha mapakaon kasing mga unga mahatod kasing estudyante after that aba balik ka man sa paghugas it mga pinggan well life must go on mga katropa ganun talaga ang buhay buhay may kahambang simple ang uno. Guy, it's easy for us to say kasi huwag kita sa anda karon niya same shoe. Pero try mo kaya mag-fit, di ba, sa anda karon niya shoe. Kung ikaw, hay, maigo o kung hindi. Well, good morning lang kinyo runa mga katropa. And of course, aton man yung mga mamang driver sweet lover nga gawin pa sa pag-biyahe, pagpasada. Para may masakyan o aton karnya mga estudyante, aton karnya mga obrero. And of course, aton man yung mga empleyado nga agahon pa nagbugtaw sa pagpahaumant. Anda ka niyong mga pamahaw, anda ka niyong mga bagon. And of course, may iba nagapupas sa gamat man. Sa gamat man, Friday yun, no? At least makatigbawas man na sa aton kanyang mga gagastuson. Gagastuson, kapin pa sa may mga estudyante. Ay, sa gamat man malakakuway. Paton kanyang mga busa dahil nga ni pa-weekend na. Uy, grabe. Abo, matakararumasadya ha. Kasi nga ni sweldo day ra. Dahil aton karnya katapusan mga katropa ay next week 31 biasa ro aton karnya bugan pero it so happen na na-timing man imaw nga holiday so in a long weekend yung mataana ro aton karang mga kakilaga sana all ano itong plano mga katropa ay kanami gidana ra no sa mga naga long weekend sa ito man yung mga katropa just like us may trabaho may sugod kada holiday syempre paldo man kami doon. Baga, walang malulugi sa pamilyang ito. Makita na po na itong atake, mga katropa. Always be grateful kung ano roon na. Diba? Kasi yung sitwasyon is una gone. So, imo lang i-look forward o brighter side it imo kanyang situation. Kasi compare mi lang kita mag-focus, mga katropa, sa mga negative, mga darker side karon ay maapektuhan dito na rin mong mental health. Mga katropa, ang apektado ako ni kwarta, tapos apektado pa rin mo karoon niya pag piniino. Paalin lang. Importante karoon manaming ihapon doon na kasi may sweldo ing ginikanan. Ayun! Example ka mga katropa sa mga sign na nakasweldo on santa ay kung manami rin yung ihapon. May lechon manok ha man, no? What's with the lechon manok talaga mga katropa? Matayagid arumahambaw na itong trademark. And aton karon niya mga obrero. Sign gid ang mga katropa nga may sweldo or pumaldo sanda pag may una gid karon niya lechon manok. Experience mo ba mga katropa? Be comment niyo mga masadya man kita riya ko. At nga pang Chinese iligan, good morning. Happy Friday. Ginanaki mo ka na pang Chinese. And of course, sigra pang Aljo Navarro, good morning. Shout out kinyo una ha sa Rowell and Junior Barbershop. Una rin sa Panwa Itbanga. And of course, kayanday ka Kap Junior. Sigra pang Robert Agsi Carding. Sigra pang Ritas, good morning. Abagida, iya ka mo ilabas sa amon katropa. Piyesta ko na sa Pook. Sana all! Abagida na, happy piyesta ha. Una rin sa Barangay Puo Kalibo. Grabe na, no? Datakatapusan ko, pero piyestahan si Gida sa gihapon. Ay, kaya namin, itang balita, ang kapangritas. Ano kita, ano kita karon eh? Dito dapat ron pagpalampason, hararong mga chances, mga katropa nga. Siguradong papaldoro imong tiyan. And, syempre, si Karapang Robert, shout out man imo ha. Dahil wag kita pa mong Karapang Aljo, nagabusbo sa pag-comment. Thank you so much. And, happy listening. Uy, oras lang mga katropa, alas 9:14 na sa gahon. And of course, ako niya balita, ay balita, balita, pwede oras. Halit ka man niya ra. Para ako niya oras mga katropa, ginatagkatan it's Sus the Pain, your all-in-one relief. As mga katropa natin runa nga ginagaoy, syempre nakahabatsyag it, pagpaganakitsan ako niya kagawasan, matapos isang adlaw nga pagtrinabaho. Okay lang mga katropa nga makabatsyag kat sakit dahil may nag-ubra ka. Mas malisod yung nakabatsyag kat pagpanakit agwa ka matinubra. Baga, mas matindi to. Masyawa na kita aside kung ano rubuong ka to. Pero sa stafin nga mga katropa, gindisenyo para buligan ka mga mapadasig magmayad sa masakit kapatigag nat o bo pagbara sa ilong. Pangusasip o nagpagpanakit it aton karnya kagawasan. May una raya nga para sa tamol nga nagabulig sa pagduwait mga stress-related ag pagpanakitit aton karunya mga mabuo. So, napabilin yung manami rupang matyagan ag makafocus sa inyong karunya mga activities ag maging productive. Lagi na importante mga katropa para ma-ease the pain nga aton karong nababatyagan. So, maggamit na kamo magtumar it sus the pain. Exciting! Basta tanda mga katropa ha, rupag take it sus the pain hay kung kamo is may ginabatyagan nga pagpanakit. Kung kamo may gagnat, may rakaroon niya pagbara sa inyo karo niya ilong tugay sipon, o kung kamo hay ginaobo. Pero kung uwa man, okay ka man, maayos man rin mo karo niya kahimtangan sing kagawasan, hay no need nga mag-inom ka kara mga katropa. From the name itself, says the pain. So kung may aton malang ginabatsyag nga, sakit. Ano ka ba yung pangawakit kung mabatsyagan yung sakit mga katropa para always kitang on the go. Sabi pa ag weekend na deserve nato niya mag-relax, deserve nato niya mag-chill, deserve ninyo nga maging happy. Karagod yung sus the pain mga katropa, available gidana sa mga Mercury Drugstores nationwide. And available man sa iba pagigkar ng mga butika. At pwede nyo yung ginawa, ma-add to cart or Shopee ag TikTok. So, sus the pain mga katropa, don't forget the sus the pain. At sigara pang Jory, Giorno, good morning. Sabaw, gidana. Ano? Solo mo ang gana, mamaya ikaw na naman. Abaw, gidana nga ni katropang Jory. Ay, okay, that ana ro, ana. Kaya, tawag nga occasionally. Diba ka? And we're grateful to Katropang Claire. Siyempre, ginapagtiwala na nakatong mga katropa para anak niya programa. Aside yun, doon mga reasons kung haman na uwa. Either masako on leave or may iba karoon niya ginakasakuan ro aton niya, mga katropa. Shout out mo, Katropang Jory. Happy Piesta, gid-ana, ha? Una sa inyo karoon sa Barangay Puo, Kalibo, katropa, no, it Friday, syempre, raya is, wabog itang ganap kita karabo, abo, roaton kanya mga preparasyon, pero, makaroon man niya, adlo ko na it Biyernes, roaton kanya pagpatigayin it. So, good luck sa aton kanya mga entry sender for this week, mga katropa, para sa aton kanya santo and exopam, libo-libong pa-premyo. Tumani mga katropa, runang abangers and of course Santon Products users nga wasagi hapon na inform about sa aton karnya pa-promo. Kaya haraw to rin yung chance mga katropa nga mag-tipon it inyo karnya entry para sa masunod karnya Domingo. Para na rin yung karnya mga entry runa mga katropa ginatago-tago na tipon-tipon hay pang next week ang doon kasi makarnya adlaw makarang oras yun nga ra. Kawat-wat ka mo. Hay, magkapatigayin kita it aton karnya draw para sa Santon and Exopam libo-libong pa-premyo. Para sa ito yung mga katropang nagapahaom para sa next week. Pwede nyo gid mga katropang ubrahon niya entry kung kamo is nag-take. Itatong kanya food supplement, Santon Plus Gold. Itatong kanya premium D3 soft gel capsule. And of course, ito niya turbo dieter food supplement for men. Agro, ito niya Santon Plus Gold Coffee Mix. Para no apat mga participating products na ito mga katropa sa Santon at Exopam libo-libong pa-premyo. So, sangka banig or sangka empty banig won't so good ha. Tumaran yun mga katropa. Get up at nga natungdan ka mga produkto. Hay, pwede nyo ubrahon as one entry. Maguwa sa aton karnya Santon Plus Gold Coffee Mix. Kasi raya is kape ha. So, lima ka mga empty sachet. Won't so good niya sachet. Inugpilak nyo mga katropa. Pero pwede yung gihapuro niya gamiton as entry para makwartahan nyo ha. Lakman ito mga katropa. Ro, 3,000 kada weekly draw naton. So, inyo kanya mga entry, pamutang rin mga katropa sa aton karnya mga sobre. Pamutang at inyo kanya pangalan, edad, address, contact number, ag permahan. And don't forget nga ibutang man, proof of purchase, nga inyo karon niya ginsugod ha. Kung ano ginsugod ninyo nga product mga katropa, ruyon man inyong ibutang sa likod. Kung haumon, inyo karon niya mga entry, say pwedeng-pwedeng ka mo ka-proceed. Sa aton karnya mga drop boxes mga katropa, una sa Parmacia Gomez, una ron sa Kalibo Shopping Center. May aton man niya drop box sa aton karnya, well, ang Junior Barbershop, una mataron sa Banwa Itbanga. At kung ka mo, gusto niyo matang mag-proceed ya mismo sa among istasyon, pwedeng-pwedeng niyo gidarong ubrahon mga katropa. Iya kami located sa J.S. Berto Road, Barangay Tigayon, Kalibo, Aklan. So good luck ha sa aton kanyang mga entry senders. Basta tandaan, the more entries you send, the more chances of winning. So good luck na natin yung mga katropa, especially sa aton yung mga Santon Products users. Nadana, every Friday kita nagapatigay ni draw every 9 to 10 a.m. So bantay-bantay ka mo hindi na sa programang Sentro ro pag-announce kita aton karnyo winner. And of course, may live matana ro aton karon niya mga katropa. Separate live mga katropa. Every Friday, do-draw ha, ag 3,000 pesos, di inyo kanya pwedeng madagaan. Exciting! Good luck, mga katropa. Oras na, alas 9:20 na sa agahon. And, haba ko nga ni Kaina, di ba, speaking, basta Friday, haya, SSS Day, gidara mga katropa. Kung kamo may mga concerns, may pangutana about sa aton kanya topic, gusto ninyo, curious ka mo, pwedeng-pwedeng ka mo ka-message mga katropa or ka-message or pwede man ka-comment sa amon kanya Facebook Live. So, ito na, makaibahan natin si Sir Amiel Hinoba, Senior Communications Analyst at Visayas Wasto Division at aton niya Social Security System. So, for today mga katropa, ro aton kanya pag-a-istoryahan kay from mga bagong pamaagi it annual confirmation of pensioners ukon maskit laga naton bilang AKOP ACOP agrayay sa pamaagi it mga facial authentication. Wow, upgraded di ba ga? Oh, may facial authentication it ay mo makaroon mga katropa raya is syempre to protect man di ba ga? Through identity ag iba karon yung mga information it aton karon yung mga pensioners ay kung sa'yo mo mga katropa, mga hacker, mga scammer. Diba ga? Ay upgraded man. May gid-ana mag-uso it mga kuha. So, mas man sinabi mo to niya may facial authentication, no? Para sigurado nga ro nag-access sa account nga ra or daya karon niya nag-access ha, ro mismong tao, ha? Mismong nga pensioner. Kasi biskan bedridden ka, pwede ka mating maka facial magkaroon ito facial authentication. Kasi itsura mo malamad magatubang karon na. Sa ato bang mobile phone mga katropa, kung naka facial recognition ka, 'di ba? May fingerprint, may una man kita karon niya password, depende kung ano ro imo kanya gusto. Sa ato man karon niya annual confirmation of pensioners mga katropa sa AKOP, ay may ato man karon niya bagong pamaagi, raya ro facial authentication. Una ro na ato ro niya masayuran mga katropa. Tirin nyo kanya mga ginikanan ha, para aware santa. Ag pwede yung ginsandang mabuligan, ma-inform. Ang importante sa tanong mag-pass the message kita mga katropa.
1: Exciting!
0: Kasi ka pang Beboy Pronton. Good morning, Lods. Shout out sa Barangay Hugas sa Pronton family watching sa Montreal. Shout out sa nakinyo una ha, karapang Beboy Pronton. And of course, karapang Celso Neddy, good morning! Happy, happy Friday, gid anakinyo mga ketro. And karapang TJ, gumayad nga gaon sa tanan, watching from San Francisco, California.
1: Thank
0: you so much, gid always karapang TJ ha, sa imo kanya pag-highlight sa mga programa at Acts of Fam Cali. May mga pangutan na ha about sa aton kanya topic sa AKOP mga katropa, pwede nyo gid aron niya i-comment sa aton kanya Facebook Live. Kasi Raya is para ra sa aton kanya mga pensioners, meaning sa aton kanya mga ginikanan, sa aton yung mga lolo at lola. Ay, sa mismong pangalan niya gid AKOP annual confirmation of pensioners. Para at least side naton mga katropa, good aware man sanday ro aton kanya mga ginikanan ko amat masako hay hindi man sanda ma-inform lang sa nakaside kung ano baga raya. Kasi ro AKOP nga ra mga katropa, yan kita sa AKOP istoryahan taan nila. Try isang kamandatoryo nga programa it aton kanya SSS or Social Security System kung sa sin kinahangan niya mag-report ta o mag-verify kada dag-on, di ba? Yearly mga katropa, annually. Yung mga pensyonado, agad masigurado nga padayon sandang nga masayra niya uwi gihapon sanda. Ag-kwalipikadong batunon ro andang buganan karon nga pensyon. Sinoro mga dapat or kinahangan niya mag-comply mga katropa? Of course, yung mga retired niya pensyonado nga 80 anyos pataas. Take note ha, 80 anyos pataas. O kung nag-a-star ka ron sa iba nga pungsod. Bawa, nag-migrate abimana pero member it, SSS. Aga, 80 years old pataas. Kama naman yung mga total disability pensioners. Katon ka niya mga PWD. Mga survivorship or death pensioners. Ato ro mga spouse ba mga katropa. Kitra karon niya namatay ko nato niya mga pensioner. Agro anda ko niya dependent ag guardian.
1: Exciting!
0: So paano matana ubrahon? Kaya karon niya AKOP. So posible nga mag-comply sa pamaagi at mamason niya pamaagi para sa kagawasan ag kaginhawaan it mga katigugangan. So pwede gid mga katropa sa online facial authentication gamit ro SSS website sa pamaagit live selfie ag liveness check na registrado sa PhilSA's national ID. Pwede man sa video conference gamit ro MS Teams sa pamaagi man it pag set it appointment sa SSS member portal o kon mag-email, Dropbox or mail. Pag-sumiti it mga ginakinahangan yung dokumento sa pinakamapit nga SSS branch. Para na katropa rin yung kanya mga options. Nag later on, ay mas paro niya i-expand ni Sir Amiel Hinobar o anak kanya explanation para mas maintindihan natin ro mga bato-bato step by step mga katropa. Ano nga mga pagbago? Aga, ano baga? Kaya karon niya facial authentication hamant importante da haman it naisipan it aton karon niya SSS nga idugang sa re karon niya annual confirmation of pensioners naton, di ba ga? Kasi kung hindi man kinahangan namat gindugang pa. So ano mga katropa aton don masayuran sa nakaron niya pagplastar sa aton karon niya programa. Sigara pang Arnold Altibo, good morning. Happy Apple listening, gita kimo ka na pang Arnold. Alam ko si ka na pang Claire, gita rin mo ka rin ginausoy. Pero only, babi si ka na pang Claire, ka na pang Arnold. So, pagtsagaan mo na muna ako.
1: Ayun!
0: laban na natin to kada pang Arnold. So good morning once again sa iyo, ha. Oras na mga katropa, alas 9:20, shut-in na sa gamon. At commercial break, manani kita mga katropa, isa itong kanyang pagbalika. At ito naman niya hinga boton, relinyada ni Sir Amiel Hinoba. Para tiprano na itong mga plus star kinyo, ruato niya rang topiko magkaroniyada. Ito na mga katropa, atong panumbalikan, makataliwan nga mga rupilang ka mga reminders.

0: Teka lang, hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Sa atong mga ginikanan sa bilog na probinsya Itakran, Rumisels Rubella Supplemental Immunization Activity ay unaon sa aton nga mga kabarangayan. Umpisa Augusto 10 hasta Augusto 28. Proteksyonan naton ro atong mga inunga nga nagaedad 6 hasta at 59 months kontra sa masakit nga tigdas ag rubella paagi sa pagpabakuna. Raya nga mga bakuna ay safe, epektibo ag libre. Kitatanan ay may papel sa pagtao at proteksyon sa aton nga komunidad. Bilang inyo nga Provincial Health Officer Sir Leslie Ann Luce Cedillo, nagapangabay ako sa kada ginikanan nga ro mga inunga ay aton gid nga pabakunahan. Siguraduhon naton nga may mabaskog nga proteksyon pro kada inungang akranon.
2: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan lagi alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
5: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
7: Bili na!
5: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang, pero malaking tulong. Santone Gold Herbal Tea.
9: XFM. Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santone Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
10: Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
11: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. miss?
12: Ha?
11: Oh, ma? Ikaw na?
12: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
11: Clear Skin Herbal Soap?
12: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
11: Hala, tingala ko naghuben ka.
12: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
11: Ma, baklan mo mang kusina ha?
12: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
11: Oh, galit. Diriyo.
12: Ah, dali na.
3: Santone Plus Herbal Oil.
13: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Santone Plus Herbal Oil.
10: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
10: Santone Plus Herbal Oil.
14: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santone and XFM, libu-libong pa-premyo.
15: Ako si Daniela Bautista, it, Nalangay Nuevo, Malinaw Aklan. Nagapasalama sa XFM at kay Dr. Romilito Uy sa ako niya, nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo, mag-intraman sa Santone kag XFM, libu-libong pa-premyo.
14: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santone and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes 12
6: products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto kito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: kitrapa sa uman, may dahil nga gahon katong tanan. Siyempre, kapag balik kita sa inyong programa, ang Serbisyong Katropa. Sa gihapon, ako yung magkaibahan, ako si Katropang Marian. Uri mga katropa, pati kita naka-live sa inyong Facebook page. So, don't forget to follow sa inyong page ng katropa sa pakitat alas 10 nga mag-ililiba makaroon niya agad. And of course, sa pihak na ang alinya, naka-standby si Sir Amiel Hinoma. Parang karoon na katropa na Senior Communications Analyst at Visayas Wasto Division at ato niya Social Security System. Sir Amiel, good morning. Welcome sa programang Serbisyong Katropa. Medyo ano mga katropa. Nagkugang ro atong linya. Tugat ang kamo mga katropa. So, mag-start yun man kamo sa pagpaabot in inyong kanya pangutan na may inyo karon niya concern or gustong masayuran about sa aton karunya topic ko makarunya gahon about sa AKOP. So, sa kumana, Sir Amiel, good morning. Welcome po sa programang Serbisyong Katropa.
1: Ma'am Lani, good morning. And good morning sa lahat ng tagapainig natin dyan sa Kalibuan na Klan.
0: Yes, sir, no? Kasi Friday today, alam naman ng ating mga katropa to na SSS day to dito sa Axofarm Calibo. So, sir, pwede ba nating unahin, no? Kung ano po itong, para sa hindi mga pamilyar, ano po ba itong AKOP?
1: Yes, Ma'am Lani, yung AKOP or commonly known as Annual Confirmation of Pensioners, Ma'am, is yung process natin kung saan kailangan kumpirmahin ng mga pensioners ang kanilang status upang siguro na sila pa ay buhay at patuloy na qualified po ma'am na tumanggap ng kanilang pension. Ito po lang ay mahalaga upang maiwasan yung fraud at masigurong yung benepisyo ay napupunta lamang sa tamang beneficiary.
0: Pero sir, di ba pag sinabi natin confirmation, kailangan ba talaga sir na yung mismong pensioner yung pupunta sa SSS branch natin to confirm na buhay pa sila?
1: Actually ma'am, hindi naman. Kasi we have, previously dalawa yung process natin. It's either mismo yung pensioner yung pupunta, magsasubmit ng AKOP. The second one is yung through authorized representative wherein nagdadagdag lang tayo ng additional requirement which is yung selfie na may hawak na newspaper
0: and
1: or
0: date.
1: Yung
0: updated date.
1: Updated date or current date or yung tickler, yung parang tatabi sila sa TV and then yung abangan nila yung may balita and
0: yes. Na may live.
1: Yung live, yung kita yung date ng news or yun yung additional attachment ma'am with the authorization. But kasama dito ma'am sa topic is yung bago natin na procedure which is hindi na po nila kailangan pumunta or hindi rin need ng authorized representative and hindi rin need to fill up a form para makapag-comply po sa AKOP.
0: So in short sir, mas pinadali dito sa bagong pamamaraan para sa AKOP?
1: In a way, ma'am, yes po. Kasi it will be through online na.
0: Yes.
1: Although, siyempre, hindi naman natin sinasabi na lahat kasi techie.
0: Yeah.
1: Or lahat may access
0: may signal,
1: sa internet.
0: May signal, may internet, o may gadget.
1: Oo. Pero, but for those, ma'am, na capable or ano naman, may merong mag-assist for them to comply sa AKOP through online, mas madali po ito ma'am na procedure ma'am.
0: Oh yes, mas easier access. So, sino-sino po ang kailangan mag-apply para dito sa AKOP, sir?
1: So, ang kailangan mag-comply ma'am are those retirement pensioners, no? 80 years old and above, no? Those retirement pensioners na residing abroad, regardless of age, no? 60 and above.
0: Yes.
1: Those survivor, ma'am, yung mga survivor natin yung tinatawag na nagre-receive ng pension through their spouse na member na namatay.
0: Yes.
1: So, yun po. Yung nagre-receive ng death pension po, yun yung mga survivor pension. And yung disability pension din natin, ma'am.
0: Yes. Sir, dito naman po tayo, no? Ano po itong bagong facial authentication system natin para sa AKOP, sir?
1: Yes, ito ma'am yun, na-mention ko kanina, mas pinadali, mas convenient ito kasi ito'y bagong digital na way or paraan para makompleto or makomply yung AKOP wherein salip ma'am na pumunta yung member sa branch, yung pensioner pala, I mean sa branch or yung authorized representative, Online facial scan na lang po yung gagamitin through the device. And gumagamit ito, ma'am, ng biometric liveness check. Ibig sabihin, sigurado ito na totoong tao, ma'am, yung nasa harap ng camera at hindi larawan o recorded video lang.
0: Mm-mm. So ito, sir, matatagpuan pa rin sa ating SSS portal or SSS account?
1: Actually, hindi kailangan, ma'am, sa portal. Hindi rin kailangan mag-login. Kaya medyo mas convenient din ito, ma'am.
0: Mm-mm.
1: Kasi no need for login. Yung gagawin lang po ng pensioner o yung mag-assist sa kanya is pupunta lang po talaga sa website natin, which is www.sss.gov.ph. No need for login po ito, ma'am.
0: Ah, so all they have to do is pumunta sa Google tapos i-search yung www.sss na yun, sir. Tapos diretso na yun.
1: Hanapin lang po nila, ma'am, yung ACOP liveness na tab.
0: Na feature.
1: Meron doon nakalagay, ma'am, comply ACOP through liveness check. So, yun, ma'am, may mga procedure na yun doon.
0: Yeah, so parang mas maganda talaga to, no? So, attention na lang sa ating mga Facebook Live viewers at the same time, mga radio listeners. At least, mag-guide ng ating mga kabataan or mga members of the family, yung mga pensioners natin, no? Na may easiest way pala para i-update yung kanilang ACOP, sir.
1: Yes, oo. Pero ma'am, clarify din natin. Baka may magtanong. Baka akala nila hindi na pwede yung usual or yung dati nating procedure.
0: Yes.
1: Ina-accept pa naman, ma'am, yung through the form, yung application, yung pagsabit ng manual or over the counter.
0: Ito ay option lamang, sir. Kumbaga, meron silang option kung pwedeng digital or pwede man silang pumunta sa branch ninyo personally.
1: Yes, correct, ma'am Lani, no? This is an added option for them. So, para at least kung saan po yung mas convenient sa kanila.
0: Yes.
1: And ito mas madali talaga, ma'am, kasi wala nang form na kikilapan. Especially those na yung mga pensioner natin minsan hindi na makapag-sign. Hirap din sila magpa-thumb mark. So, ito, ma'am, no need na for that.
0: So, masasabi natin, sir, na itong pamamaraan na to is way din ng SSS na sumabay sa pagiging modernized ng ating lipunan, sir.
1: Yes, actually kasama ito, ma'am, sa
0: innovation.
1: Innovation, in-announce ito noong December na yung SSS is moving to improving yung mga digital services natin.
0: Yes.
1: And it would be more convenient and hindi masyado magastos ito, ma'am, kasi hindi na kailangan mag-travel ng mga member or pensioner natin.
0: And very beneficial, sir, para sa ating, di ba, kasama dito yung mga SSS pensioner na currently or presently residing sa ibang bansa.
1: Yes, ma'am, ito din yung isang kagandahan nito, ma'am. Kahit, and even though yung mga ma'am, no, even yung mga pensioners natin, for example, nag-travel po sila, no, bumisita doon sa kamag-anak and nakalimutan nila yung mag-comply. So, kung sasabihin natin last day na yung pag-comply, at least, ma'am, hindi na kailangan silang ma-stress na pumunta sa SSS na maghanap pa ng malapit na SSS na branch or service office, kasi ito pwede ng through the cellphone po yung
0: And speaking, sir, ng deadline, kailan po ba yung deadline niyan, sir, pag ikaw is nag-a-update ng ACOP?
1: Yung deadline, ma'am, is kung retiree pensioner or retirement pension yung tinatanggap is on the month, yung birth month nila, ma'am. So, for example, August yung kailan siya mag-comply within August, no? Or a month before. So, July or August, huwag lang po lalagpas ng August yung sa birth month niya. For the survivor pensioner, same din po, birth month nung member na namatay.
0: Mm-hmm.
1: So, kung August yung asawa, for example, asawa yung tumatanggap ng death pension, tapos yung member natin, yung birth is August. So within August or July po, pwede na po sila mag-comply nito.
0: So wag basta huwag pong lalagpas sa birth month nila.
1: Nung member or nung member na namatay, ma'am. So,
0: okay.
1: Kasi temporarily, masususpend yung pension kapag hindi ko nakapag-comply.
0: So, pero pwede pa rin yun, sir, kahit ma-late sila sa pag-update?
1: Technically, ma'am, pwede naman siya, although, yun nga,
0: madi-delay
1: natin.
0: So, parang i-hold nyo, sir, yung pension niya for this month, pero ibibigay naman?
1: Yes, mare-resume naman po yun, ma'am, once nakapag-comply. So,
0: para siyang madodoble, sir, pag once na-comply niya sa the following month?
1: Depende kung ilang months, ma'am, yung na-hold.
0: Yes.
1: So from the month na hindi niya natanggap up to the month po na nag-comply siya, yun po yung accumulated na
0: Okay. So para siyang na-hold lang pero ibibigay pa rin. At buo na yun, sir, no? Halimbawa 3 months siyang hindi nakapag-comply. Ay, hindi nakapag-comply, yes. Tapos 3 months siyang na-hold. Ibibigay ng sabay the following month na nag-comply na siya.
1: Pag nag-comply po siya, ma'am, for example, August na nag-comply,
0: yes,
1: and 3 months hindi siya
0: naka-receive.
1: So August, most probably by September po lahat maisasabay. Kung hindi siya makahabol dun sa pension rollout by August, so ibig sabihin yung 3 months pa yung August would be given on September lahat, ma'am.
0: Okay, sir. So at least gets ng ating mga katropa, no? Para hindi sila mag-worry. Kasi syempre yung iba dyan,
1: yes,
0: lalo pag nagpapanik, wala silang mapagtatanungan na makakuha sila ng matinong sagot or maayos na sagot at tamang sagot, di ba? At least well-guided sila. So balik tayo dito, sir, no? Pwede po bang ilahad ninyo yung step-by-step kung paano gawin yung facial authentication na to, sir?
1: Opo, Ma'am Lani, first of all, pupunta po sila sa SSS website, that's www.sss.gov.ph, and then ayun nga, na-mention ko kanina that they should click the Submit Act of Compliance, and they should confirm, ma'am, no? Yung kailangan kasi dito, yung requirement, ma'am, is dapat, ang isang requirement lang po is nakapag-register, successfully registered po sila sa national ID. Hindi po kailangan na meron physical ID, hindi kailangan na nandun na yung, or hawak nila yung ID, but kailangan po nakapag-register sa national ID. And then, kasi ang mangyayari po sa process nito, ma'am, i-confirm through biometric yung data ng member versus doon sa record sa FILSI. So, kailangan na may national ID po sila na record. Yun yung way natin, ma'am, na masiguro na yung member, yung pensioner mismo na nag-aakop is yung mismong beneficiary or yung nag-re-receive ng pension. And after naman, i-confirm lang nila and start or i-click po nila yung start liveness and parang sila, ma'am, harap sila sa camera. So, kailangan po yung gadget should have a camera, yung clear po. Kasi titingnan, sasabihin, parang katulad ng sa mga e-wallet, ma'am, na sasabihin na mag-link ka or

0: baking record nila sa office natin, nakapag-comply na sila. And pwede na po lang i-screenshot or print yung confirmation bilang record or copy po nila, ma'am, as proof na nakapag-submit sila. Either successful, necessarily, ma'am, na successful, no? Although nakapag-submit sila, meron din po kasi hindi nag-match. Minsan merong nakalagay na hindi nag-match yung record.
1: May mismatch sa kanilang data.
0: Mm-mm. So, kailangan sasabihin ng system pwede na pumunta sa branch natin.
1: Mm-mm.
0: But kung hindi naman capable, ma'am, yung pensioner, pwede naman through authorize muna. I-confirm kung ano yung nangyari, bakit hindi nag-match. Tapos ano yung procedure na gagawin para ma-correct or rectify yung record.
1: So, ito naman, sir, gaano po katagal yung process?
0: Mabilis lang, ma'am. Actually, minuto lang, no? Minsan, kapag mabilis naman yung internet connection, di lalagpas ang 5 minutes. So, mas mabilis lang. 5 to 10 minutes lang po ito, ma'am. Oh.
1: Tsaka anytime naman to, sir, no? Like, even midnight, pwede mong gawin kung kailan mo na alala. Basta, huwag lang lumagpas sa deadline.
0: Tama. That's correct, ma'am Lani. Anytime, anywhere po ito. As long as you could connect po sa, or makapunta po sa website, pwede po itong gawin through cellphone or laptop. Desktop po.
1: Kasi mas favorable to, sir, eh. Kasi kung pupunta sa branch ninyo, sa pinakamalapit na SS branch, office hours lang, like 8 to 5 p.m. At least eto, kahit natulog ka, tapos nagising ka in the middle of the night, pwede kang mag-access dito, sir, sa SSS na to.
0: 24/7 po yung ano natin, ma'am. Yung itong option or process, ma'am, na pwede nilang gawin kahit gabi po, ma'am. Kahit saan po, pwede silang mag-submit. And ano din, hindi na rin magastos sa kanila, ma'am. Kasi unlike nung sa mga dati natin po sila, di ba, ma'am, yung ibang lugar kasi 100 pesos yung pamasahe, papunta pa lang, 100 city. Ito, ma'am, kung may data lang or makipag, ano ka lang, connect ka lang sa wifi, pwede na po.
1: So, syempre, sir, yung concern naman ng iba, paano naman po kaming walang mga internet or walang gadget?
0: Actually, po wala talagang option. Ibig sabihin, kahit sa barangay, no, wala, hindi sila makapag-connect. Wala talaga
1: masyadong malayo.
0: Cellphone na pwedeng gamitin. Actually, ito, ma'am, kasi kahit makihiram ka ng cellphone, pwede. No? Kasi hindi kailangan mag-login. So, walang problem for security ng data. Pero kung wala talaga mahiraman and wala talagang internet sa lugar, so yung dalawang procedure yung pwedeng gawin, ma'am, yung usual natin procedure, which is pupunta po sa nearest na service office or branch natin for the compliance. So yun yung mangyayari po, ma'am.
1: Or kung hindi kaya, sa sakit, bedridden, or may ibang syempre ganap, pwede naman sila magpadala ng authorized person, sir, na with authorization, of course.
0: Yes, with these options, ma'am, hopefully maiminik natin yung nakikita natin na pupunta sa branch natin na naka-wheelchair or yung pabalik-balik yung compliance. Kasi ito, ma'am, wala na talagang need na ano na mga form or attachments. But ano lang, no? As long as registered, yun, nag-match yung record niya sa national ID niya and sa amin. No need na for additional requirements.
1: So sa pangkalahatan, sir, so ano naman po yung pinaka-advantage nito?
0: Yun, number one, ma'am, no? Makakatipid dito yung mga pensioners. Hindi lang po sa financial or monetary na pamasahe, but sa oras po, no?
1: Yes.
0: Hindi lang sa pensioner. Pensioner or yung kanilang authorized representative. Pangalawa, ma'am, mabilis lang po yung ano nito, yung process. Wala kasing login. So, mas mabilis yung pag-comply kasi mag-fill in na lang sila ng data and mag-liveness check na lang yung pensioner after nung submit na agad. So, pag na-match, wala na po kailangan gawin except po i-screenshot na lang kung gusto nila i-screenshot yung confirmation. Yun na po. And aside from that, ma'am, yun nga yung na-mention mo kanina na kahit anong oras, kahit saan po pwede pong mag-comply ng
1: any
0: ako.
1: Time of the day.
0: Mm-mm.
1: And so, of course, sir, mas ligtas siya kasi mayroon siyang biometric validation, which is, paborable din sa SSS at sa pensioner kasi yung SSS, make sure nila na yung mismong nag-access nitong may SSS na to is yung mismong tao, yung pensioner.
0: Yes, tama, ma'am. No. Tama talaga 'yan, ma'am. Kasi yung isang purpose din ng ako, ma'am, is mini-make sure natin na yung tamang beneficiary po yung or qualified pa yung beneficiary na tumanggap ng pension in a way po na

0: na we are protecting din yung fund ng SSS para tuloy-tuloy po yung pag-service or servisyo natin sa mga members and pensioners natin.
1: Kasi sa kasabay, sir, ng innovation ng kahit anong ahensya man ng ating gobyerno, even the private ones, is grabe rin yung fraudulent activity ng mga scammers.
0: Kahit ma'am sa private, no? Isa natin. Kaya every program natin, always tayo nagre-remind sa mga scam, fraud na tumatawag, nag-email o nagme-message. Kasi yung mga scammers, ma'am, nag-upgrade din na kanilang. So, si SSS, ma'am, is ano din, no?
1: Dapat one step ahead.
0: Nag-one step ahead din tayo. So, rest assured po na yung mga procedure po natin, yung mga kahit nga sa online man, di ba, nagwa-one-time PIN na tayo or authentication. It's part of the, ano naman, part of the security din naman ng mga data or information ng mga members or pensioners natin.
1: Yes, and speaking, sir, no, ng security, so, kumbaga 100% naman tayo, sir, na para sa ating mga pensioners, ating mga members, na secured ang lahat ng kanilang personal information and even the banking information, sir.
0: Yes, yung mga data nila, ma'am. Kaya yung may mga meron tayong tinatawag na one-time PIN or authentication. And yung sa online mo, no, ano ko na lang, add ko na lang information. Kahit yung sa online natin, ma'am, may time frame lang yan na kailangan mo i-change yung password. Kaya minsan nagugulat yung mga member na...
1: I think that's 6 months, sir, no? Valid for 6 months. At dapat mabubuksan mo siya from time to time. Na hindi naman mag-lapse yung 6 months.
0: Oo. Actually, nagre-remind yung system natin yung portal, ma'am. Kung makikita po nila sa right topmost portion ng kanilang account, meron doon parang bell. May number doon, ma'am, kung ilang message or yung laman ng inbox nila sa portal. I-check po nila yun, ma'am, kasi doon po minsan
1: yung notification.
0: Yung notification natin. So, either mag-change ng password or whatever na program na bago na ini-implement na SSS or binibigay sa members.
1: Yes. Sir, mayroong nag-comment dito, sir, no? So, ask niya lang daw po kung paano daw po yun, so 5 years nang hindi nahuhulugan yung kanyang SSS.
0: Depende po sa case, no? If employed or not. If in case po na tumigil siya sa employment, pwede po siyang mag-voluntary or self-employed na contribution.
1: Ah, mag-change ng kanyang status, sir. From employed to ano?
0: Kung wala na siyang work ngayon, mama, and he or she wants to continue paying, pwede pong, yung voluntary, wala na kailangan isubmit sa office, ma'am. All they have to do is generate yung payment reference number under voluntary. And pag nag-pay po sila, automatic sa system na mag-change na yung membership type to voluntary.
1: Pagka ganun pa, sir, yung ano niyan, yung contribution mo, same pa rin doon. At ease siya.
0: For me, ma'am, it's either i-base niya yung kung ano yung bracket na binabayaran niya before or tataas siya ng bracket pero wag po niyang ibaba yung amount.
1: Okay. Kasi, so pwedeng tumaas, wag lang siyang bababa dun sa minimum.
0: Or sa dati niyang bracket, ma'am, na binabayaran ng company, kasi ang effect nun, ma'am, ang computation kasi natin ng mga benefits is based on the monthly salary credit. Yun yung kumaga yung bracket na binabayaran nila, ma'am. So may effect yun, ma'am, kapag binaba nila yung bracket. But kung hindi kaya and gusto nila mag-continue just to
1: para ma-continue lang yung membership nila.
0: Ma-meet nila yung minimum requirement for the retirement. Okay naman yun, ma'am. Wala naman problema. Mas mainam na yun na nag-continue kaysa po na
1: na-stop
0: hindi niya
1: talaga,
0: Oo, na hindi niya ma-meet yung minimum requirement for the retirement or yung ibang benefits natin.
1: And sir, ask ko na lang din, no? Totoo lang dito naman na tayo. Ikaw ba, sir, voluntary or tawag doon? Ano nga isa, sir? Voluntary tapos?
0: Self-employed,
1: yes.
0: FW.
1: Yan, sir. Ito ba, may option ka ba, sir, na every quarterly yung pagbabayad mo, hindi siya yung monthly? Para, syempre, iwas hassle, tsaka ano na rin?
0: That's a good question, ma'am. Actually, yung deadline natin for voluntary self-employed is pwedeng every month magbayad. Pero yung pinaka-late na pwede sila magbayad, ma'am, is a month after the quarter. When we say a month after the quarter, yung July, August, September po nila, yung deadline nun would be on or before mag-end yung October. Yung October to December, yung deadline would be on or before mag-end in January of the following year.
1: Ay, para, so, para silang may leeway pa, sir, na 1 month, no? At least.
0: Mm-mm, after the quarter. Mm-mm. May 1 month pa po. So, pwedeng yung iba, yung ginagawa, nagsisave pa. And yes, after 3 months, yung sabay nila, binabayad.
1: Tsaka para iwas hassle na din kasi sa kanila, sir. Although, same pa rin naman yun, eh. Diba, good for 3 months pa rin naman yung ibibigay mo. Pero, at least isang puntahan lang or isang hulugan lang.
0: Mm-mm, isang hulugan kung through online yung pagbabayad, isahan, ma'am.
1: Yes.
0: But for some, mas prefer nila na on the month mismo kasi ayaw daw nila makalimutan. But pwede pa po yung amount after a quarter. Kapag OSW naman, ma'am, January to September, pwedeng bayaran before mag-end yung year. So, yung October to December nila, yung deadline would be January on or before mag-end yung January of the following year. So, sa OSW naman yun, ma'am, mas mahaba yung deadline.
1: Ah, so parang mas favorable sa ating mga OFW. Siyempre, mas busy sila, tapos may time difference pa tayo, sir, na tinatawag.
0: Yung employed naman, ma'am, under the employer, every kung month, August yung babayaran, dapat by September magbabayad na yung employer. So kung August yung babayaran and October na, and nakita ng empleyado na walang hulog, medyo magtanong na po sila bakit walang nag-reflect.
1: Kasi masasabi na yun, sir, na delinquent, no?
0: Either delinquent or baka hindi na post or nagkaroon ng problema. But sa ngayon, ma'am, hindi na masyado yung concern about non-posting kasi naka-PRN na eh. So, PA Payment Reference Number.
1: Yes.
0: So, most probably kapag hindi walang posting, most probably yun, delinquency or hindi na bayaran.
1: Mm-mm. And much better, sir, para sa ating mga SSS member, especially sa mga employed, dahil hindi sila yung mismong naguhulog sa inyo ng contribution, mas maganda kung meron silang may SSS portal. Para from time to time, diba, every month, pwede nilang ma-check yun.
0: Every month or every other month, ma'am, no? Kung masyadong busy sila, pwede nilang i-check, ma'am, yung contribution. Kasi common experience po natin, ma'am, yung mga doon na lang nila nakikita na hindi na bayaran if mag-avail na ng sickness, maternity, maglo-loan. Or worse is yung iba, during the retirement, they were expecting na na-complete nila yung 10 years only to find out na hindi pala kompleto yung bayad ng employer. And ang masakit doon is close na, matagal nang nag-close yung company. So wala nang pwedeng habulin, no, for the posting or for the payment. So much better na regularly sinecheck po yung may SSS portal nila, ma'am.
1: And mas easy na yun, sir, kasi nga meron nang ganyan. Pwede na nilang i-download sa kanilang cellphone. No need nang pumunta sa physical branch ninyo.
0: Either through the app, ma'am, or through the website natin, pwede na po nilang i-check yung records nila.
1: Yes. Once again, sir, thank you so much sa inyong time. Baka meron ka po pong gustong ipaabot sa ating mga listeners and viewers ngayong umaga.
0: Yes, oo. As added service po natin, yung with the partnership or yung assistance ng LGU Nabas, ma'am, no? And meron na tayong SSS Spoke Hub available sa Nabas every third Monday of the month, ma'am. So, ibig sabihin ng Spoke Hub, meron po yung services natin every third Monday po. Pwede po silang magpa-verify dun sa sa Spoke Hub natin o sa Nabas, sa LGU po ng Nabas.
1: Ah,
0: so, pwede po silang
1: okay.
0: mag-transact or magpa-verify or mag-seek ng assistance dun, ma'am, every third Monday.
1: Maganda din yun, sir, para sa ating mga ano, mga katropa doon sa western side, kasi syempre medyo malayo din yung kalibo kung ikaw is from Malay, Berwanga, and other adjacent towns, sir.
0: Yes, oo. At least yung mga medyo malapit doon, ma'am, pwede silang mag-avail ng services natin every third Monday dyan sa Nabas. Or yung doon sa Boracay, ma'am. Yung palapit sila. May service office din tayo sa Boracay.
1: Kumbaga, klaro, sir, na sa Nabas lang yung location, pero pwede yung mga adjacent towns.
0: Yes, ma'am. Wala pong,
1: hindi siya yung, specific.
0: Or exclusive. Hindi po. Pwede po yung mga katabing mga town po.
1: Yes. So with that, sir, thank you so much once again sa inyong oras na binigay dito sa programang Servisyong Katropa.
0: Yes, ma'am Lani, as always, it's our pleasure also, no? And we are thankful na mabigyan kami ng oras to give information yan sa mga, and sa mga lahat, hindi lang sa Kalibo Eklan, sa lahat ng abot ng natin programa. So, thank you po in behalf of SSS, which as well to under our Vice President po, Angelo Blancaver. So, maraming salamat po, ma'am, and advance happy weekend, and ingat po sa lahat.
1: Yes, thank you so much. Alright mga katrapato ha, napatihan kita na ito, madaming explanation. Agmapukita kita karong na istoryahan na ipaabot na ipangutan na kay Sir Amiel Hinoba. Roaton Carnia, Senior Communications Analyst at Visayas Wasto Division at Roaton Carnia Social Security System. Kanami kita mga katropa, magpamati. Kapin pa kung ikaw is may concerns at gustong may maklaruhan pag-abot sa rekaroon niya Social Security System niya. Uy, good morning nga kay Rapang Dang Bilinwaba. Hapapalas ng gilaki mo na sa barangay Agbanawan pa. Na. So, Karapang Ritas, I hope ha, nga nasabat ni, kay, ni Sir Amiel rin mo kanya pangutana. Eh, pwede matagihapon ko ng Karapang Ritas. Basta, i-check mo lang. Kung imo karon yung status, it imo karon nga contribution. Dito sa anda karon nga branch. Pwede ka mati mag-download Karapang Rita si tracker niya SSS portal. And si Karapang Mate Tornia, thank you so much. Ito si imo man niya pag-highlight sa atong kanya programa. At si Karapang Jojo Agudes, ba, good morning. Happy holidays ni man Kimo. And si Karapang Wawi Season. Good morning man Karapang Wawi Season. Happy weekend. Happy Friday. So, good luck. Ito na kinyo mga katrapas niyo mga kaganapan later on. Basta mag-enjoy ang kamo ha. And don't forget nga magdahan.
2: Anxiety.
1: Okay lang nga mag-kasadya kita mga katropa. Basta our priority is ro atong security and ro atong car niya safety.
2: Exciting!
1: So aras na mga katropa, alas just 3 na sa gahon. Thank you. Gid ana sa inyo kanya oras ang gintao ka ko na sa ato niya temporang pagdumaga sa programang Servisyong Katropa. And sa mga katropa nato nag-comment, nagpa-shoutout, nagpa-abot, ito anta kanya pangutan na magkaroon niya gahon. Thank you man kinyo. And sa ato niya man yung mga Axapam Radio Mobile App listeners and sa ato niya mga radyo. Thank you once again mga katropa. And of course, kay Rapang Cipril Palmo, sa ato niya technical partner. So until next time mga katropa, sa ato niya pag-ililiba ay sa programang Servisyong Katropa. So sa nga ni Karapang Claire, ako ano rin yung naging temporang katropa. Ako si Katropang Marian Itolentino.
3: XFM.
4: Mga katropa,

0: matatapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna, Ultrasound. Meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Balanced diet?
7: Check.
6: Regular exercise?
7: Check.
6: Vision X Plus?
7: Check.
6: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: X FM. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Yan si Kelona, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Tried Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
10: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
12: Sister Pain.
13: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatake ng akong lalisa. Sister Pain para diri-diritso ang training.
12: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
12: Mabibili sa mga butika.
10: XFM.
14: Mga katropa, exciting dito!

0: Sana wong ko nga gintampa mo.
1: Mas masakit pa dirangin batyag sing kasing-kasing ko. Sasalo maging buhat mo. Putigon ko. Gintapati mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. Upang ginlugiban mo ako. Kasakit! Upang sabihak sino. Hindi ko mahimo nga kaungten ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sadiin!
2: Endless love.
3: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
2: Endless love.
3: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: Exact.

0: karon sa kasugpon sang kasaysayan ni Farah, ngayagin pasakop, hangaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Endless love sa kasaysayan.
1: Pila sa kasingkas.

tulog na si RJ. Samtang nagadako siya, maatag na kid. Kung kay sino siya nakasunod sa ngitsura. Naging pihak na sila nga bunga sang iya amay. Ay, ano ayan ang buhato ni Rocky? Kung magkahibalo siya nga may anak siya sa akon. Nga nagbunga ang isa kabes. Kapag upod namon nga duha. Ay, hindi. Dulaon ko ina sa akon noon una. Hindi siya dapat ka makahibalo. Kag nagkapasalamat ako nga wala na siya makadumdum sa ako na wala ko sang dapat kang kabalakan at nga basikon ipapalayo niya si RJ sa ako na kay ikamata.

0: ka na, Day?
1: Oo, Manang. May bisita kami eh. Hindi ako dapat nga ma-late.
0: Si RJ.
1: Nagkakatulog pa siya. Ikaw na lang bahala sa iya, ha? Manawag na ako karon kung hindi na masako sa opisina.

Wala pa si Sir. Ang akong lamesa, kadamos ang yabok. Nagpang-vacuum lang sinong nilos ang carpet. Abang wala niya natrapuan ang lamesa ko. Ay, kung sa bagay, hindi man niya dapat nihilabtan ang lamesa ko diri sa opisina. Kay mga importante ang mga papeles na ari diri. Basi kung maglinap tayo ni makuha na ako sang trapo ah. Ako na lang matrapo sang yabok sa lamesa. Ba? Ang mga tasa nga ginagamit nila ni Sir. Wala man niya ginugasan. Ay, malipato na ginmatuod sinong nilo. Ako na lang mahugas sina ah. Kung makatapos na ako diri sa lamesa ko.

0: upuan ko sang tissue paper ang receiver sang telepono.
1: So? You are Miss Industrious? As well as Miss Efficient? Or should I say Mrs.?
0: Hala? Si Rocky? Nagatindog siya sa portahan. Wala ko gali ini masira. Good morning, sir.
1: Nahinambit sa ako ni Mr. De Leon nga may isa ka kaanak. Wala siya sa nahinambit niya bana mo. Ganin na intriga ako. Are you married? Separated? Or widow? Or...
0: Wala ka na sang labot dira, sir.
1: Ah. Disgrasyada galing maluming. Kag mahinhin nga si Miss Santos. I should known nga ang tubig nga malinong. Madalom. Kag ikaw, kaipo sa imo. Napuno ko sa misteryo. Kag I like mysteries.
0: Sir?
1: Madali lang.
0: Ginkuha niyang antipara ko.
1: Kuhao na to ng mga hairpin sa imo buhok ka. Kaga mo man iningi mo pungos.
0: Nagbunghay ang akon buhok nga nagalambot sa tunga-tunga sang akon likod.
1: Yes! Ikaw na ini. Ang daan niya ikaw.
0: Wala. Ginhalo ka niya ako sa aktang.
1: Farah. Anong ginbuhat mo sa kaugalingon mo?
0: Anong buhat mo sa lingon? Kinakos niya ako. Kag hindi ako makahangop sa ginapatya ko. Nalipay ako. Apang nabalaka. Hindi siya seryoso sa ginabuhat niya. Pareho sang una. Ginyubit niya ako sang primero. Apang isunod man niya ang gusto ko. Apang lain na subong. Lain na ang prioridad ko.
1: Farah. Gintampa mo ako.
0: Bastos ka, sir. Ginbastos mo ako. Masulod ako din sa banyo. Kamagpanarang ka.

0: Para, buksing portaan. Masugilanon kita.
1: Hindi ako magsapata.
0: Para,
1: pabungulan ko lang siya. Labok sa tanan. Hindi ako magguwa din sa CR. Kay basikon anong buhato niya sa ako na.
0: Para, sorry na. Sorry sa kinbuhat ko. Ginako ko ang akong sala. Promise. Hindi na ini masulit.
1: Naton, nahadlok siya nga pasakaan ko sa kaso. Tungod sexual harassment ang ginhimo niya sa akon. Nagwa siya? Aber, buksan kong pertahan sa CR. Usisaon ko kung nagwa ay matuod siya sa opisina. Pamuluto na mga hairpins ko. Naging panghulog niya sa salog. Dason, mabalik ako dili sa CR. Kagkaayuhon ang itsura ko. Pungson ko liwat ang buhok ko.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.
5: X.
6: X.
5: FM.
6: X. FM.

0: arreglar con el Zoraco. May nagsulod sa opisina. Ay, base ko si Sir na ina. Mag-uala ko diri.
1: Yes?
0: Nagbalik siya. Nag may kahambal siya sa telepono.
1: Okay, yaman. Ari nagin man si mama mo. At last.
0: Oh, my... hello, anak? Hindi ba lang nga nag-promise ka sa akon? Nga kay lola kag lolo ka lang ni mo nga manawag? Kag karon pa ina sa gabi?
2: Yes, ma. Karon pa sa gabi? Kag-aga pa lang subong? Gani, pwede ko pa ikaw nga matawagan, hindi ba la?
0: okay. May problema ba la? Nga nagpanawag ka? Nag-aobra pa ako, anak. Nakahibalo kasi na. Hindi bala? Maakig ang boss ko.
2: Ha? Sino ang boss mo? Atong kambal ko kayo na, ma? Oh, okay, gid lang siya nga kambal.
0: Sabtang pamangkot ko sa imo, RJ, ha?
2: Ma? Akig ka?
0: Ano ba lang problema? Nga nagpanawag ka, ha?
2: Ma, sorry. Pero... pwede ko bala nga garaw si Jister para magampas ang train?
0: Okay. Pero, hindi ka mo magkahod gid, ha? Para nga hindi masabaran si Manang Inday sa inyo nga duha.
2: Oo, ma.
0: Ayo, gali. Sadi na bala si Manang Inday mo?
2: Sa banyo, nagapaligo. Bye, mama. Thank you very much.
0: Ginbutang na niyang telepono.
1: Mga pila na katuig si Archie?
0: Hindi ko siya pagsabton. Padayunan kong ginabuhat ko. Pakad ko sa filing cabinet.
1: Kanawang mo siya, hindi bala? I wonder kung anong dagway sang iyamay.
0: Yata niyang laragway namo ni RJ sa lamesa ko. Nagkapamangkot siya. Kung anong hitsura sang ama ni RJ? Wala ba niya nakita ang dimple sa guya ni RJ? O kung ang straight kag maitom sininga buhok? Hindi kani ang mga malagba sininga amibilok? Ano ba lang ang sahi isang hampang iniginabuhat mo, Mr. Trias?
1: Wala akong naghahampang, Farah. Ikaw.
0: Hindi ako pagsuli eh.
1: Pwes, untati ang pagpakunukuno. Damn it! Nga nagpakunukuno ka nga hindi mo ako kilala. Nalimtan mo na ba lang natabo sa aton sadto? Nalimtan mo na ba lang ako ang unang lalaki nga gintugyanan mo sang lawas mo?
0: Ikaw, nalimtan mo na ba lang?
1: Wala. Paano ko malimtan? You be with me, Far.
0: Nagring ang telepono. Nagsulot siya sa opisina ni Sir. Sabdan kong telepono. Data World, good morning.
3: Farah, are you all right?
0: Yes, sir. Ma-report ka bala subong, sir?
3: No, Farah. Maybe tomorrow. Si Rocky, masugilanon ako siya palihog. Masako ang linya kay Inapay. Palihog siling sa iya nga kung mahimo, i-hold niya anay ang linya. Importante ang yambal ko sa iya.
0: Yes, sir. Hala, kainap siya nagka-contact. Wala ko gali siguro na uli sang hustong isa kalinya. Ano pa? Hindi siya makasulod. Ay. Sir? Si Sir De Leon sa line 3? Mapalit na ako sa lamesa ko. Man ako sa gusto nga desisyon. Isahano na ako diri. Tungod hindi mag-report si Sir De Leon. Oh God. Ay, kabay pa. Nawala na sa buhato niya kabuangan si Rocky. Kabay lang kung tani.

pasado na 5 na. Ano ay hanong ginabuhat ni Farah sa gwa, ha? Kaya pa ko lang nga nagatin ni Redress sa sulod sa opisina ni Mr. De Leon. Pagwa ko.

0: Farah. Sub-sub gihapon si Siya trabaho.
1: Yes, sir.
0: Time to go home, Farah. Kaya gusto ko nga masugilanon ka.
1: Wala na kita sang dapat pangahambalan, sir. Wala ako sa iba niyong sugiran. Hindi ka magkabalaka.
0: Ano blang na panghambal mo?
1: I mean, hindi ako magpanugid nga.
0: Naging bastos ko ikaw kayo na? Kung pinsaron, sobra pa din ang yung pangayaw mo sa una, hindi ba na?
1: Buyi ang kamot ko.
0: Ginuyatan ko lang. Itampaon mo naman kung tani ako.
1: Buyi ako.
0: Buyan ko ikaw. Kung ipangako mo na magupod ka sa akon sa matawai. Gusto ko nga magsugilanon kita sa mayo.
1: Sige. Apang niya, hindi ako mahimok magtukay. Tungod nagahulat sa ako ng akon anak eh.

0: Anthon Gold Live Testimony.
1: Ang hindi po, sigur po ako, itali po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Anthon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Mampibili sa mga butika.
2: Nagausi ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkape perme imnon ro kape nga manamigon healthy pa ro kape nga natural magkabulig sa tanan nga bagatian mapahuro may kabulig it paginomit Santom Plus Cup Mix bangod dry misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga klase it kape uwa it side effects Santom Plus Cup Mix, may kape kagawin, may buong ka pa. Pero Santom Plus Cup Mix ay mabakaw sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.

0: papa, bantayeng kasugpon sang kasaysayan ni Farah, ngayagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton paratuntunan. Endless love sa kasaysayan.
1: Pila sa kasing-kasing.
2: Diri lang sa inyong paborito ng estasyon. X!

0: na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
2: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3. Try nyo!
2: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kagampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para maiwasan at mabilis na gumaling ang karamdamang pneumonia? Ang pneumonia ay isang impeksyon sa baga kung saan ang baga ay nagkakaroon ng malubhang pamamaga dahil sa infeksyon na dulot ng virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo. Ang air sac ng baga ay napupuno ng fluid o nana na dahilan ng malalang ubo, lagnat at hirap sa paghinga. Ang pneumonia ay kadalasang nangyayari kapag may isang existing infeksyon sa ating baga o kapag ang isang tao ay matagal nang nakaratay dahil sa isang sakit na kalaunan ay nagpapahina sa resistensya o sa immune system. Ang sakit na pneumonia ay walang pinipiling biktima. Mapasanggol, bata o matanda ay maaaring kapitan ng pneumonia. Ngayon pa man, mas madaling tamaan ang may mahinang immune system. Mas mapanganib ang pneumonia sa mga nakatatanda mula 65 years old pataas at sa maliliit na bata. Ganun din sa mga taong naninigarilyo at labis ang pag-inom ng alak, mga stroke or kagagaling lang sa stroke. O kaya naman sa mga taong laging sa kulob at matataong lugar na mamalagi. Maraming dalang sintomas ang pneumonia, ngunit madalas napapagkamalan na ito ay pangkaraniwang ubo at sipon lamang. Kaya't marami sa ating mga kababayan na sakalang nagpapakonsulta kung malubha na ang karamdamang pneumonia at nahihirapan na silang huminga. Ayon sa Department of Health, ang pneumonia ay pangatlo sa sanhi ng kamatayan ng mga Pilipino. Pero good news para sa ating mga kababayan Pilipino dahil ang Premium D3 ay nakatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang pneumonia sa napakaraming paraan. Ang Premium D3 ay may extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglyceride na may napakabisang antimicrobial property. Tinutulungan itong maiwasan ang infection sa ating epiglottis, isang bahagi na matatagpuan sa ating lalamunan, at tumutulong upang malabanan ang mga pathogens na maaaring magdulot ng infection sa ating lower respiratory tract. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Premium D3 ay malaking tulong sa ating pangangatawan para ma-utilize ang vitamin D3, ang isa sa pangunahing sangkap ng Premium D3 para mapuksa ang Staphylococcus pneumonia na siyang bakterya na nagdudulot ng pneumonia. Ito din ay may tagline na high potent phytonutrients na alkaloids at saponin na parehong napakabisang antiviral, antibacterial at immune booster para maprotektahan ang ating katawan, lalong-lalo na ang ating baga laban sa mga virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements. Kaya't siguraduhing protektado ang ating katawan at matibay laban sa mga karamdaman. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3.
2: Premium D3 Food Supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin ang Premium,
2: Premium D3. Premium D3 Food Supplement. Premium D3 Food Supplement. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
9: 7 Plus Herbal Soap.
10: Norma Oda, taga-Tibalo. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap.
11: Bili na!
9: Santon Plus Herbal Soap.
6: Sister Pain.
12: Gary, saka service crew. May harap.

0: pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
1: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oliveira at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
0: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno.

0: oras, mga katropa, Philippine Standard Time, 49 minutos, makataliwan sa oras, italas 10 sa Drawdaw.
1: Mga balansing pagtitimbang sa lahat ng mga issue, ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita. Sentro sa walang pag-aalinlang ang mga tanong. Sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro, dito lang sa XFM. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

Hollywood. Mayadayad nyo drodlaw Luzon, Visayas, Mindanao. Mayadayad nyo drodlaw Pilipinas. Western Visayas, Mayong, Udto, Probinsya, Raklan, Banuit, Kalibo. Mayadayad nga utro adlaw. Welcome sa aton makaroon nga pala tuntunan. Makaroon kita nga adlaw itdaya karang... Biyernes, petsa 28-2026. Ag inyo karang mangin anchorman, ako si katropang ninyo Regine Teodosio. O, oh, ginapabangdan yun ako nga nag-lag ita ko niyang partner. Grabit ang lag. What signal? Oo, nag-brown out. Abi ko nung kabi. Nag-change power. Anyway, mayadayad nga utro adlaw sa ating karanyang mga suki ha. O ating karanyang mga suki nga naka-monitor, nakatutok sa ating karanyang uno, segundo distrito. Itatong karon nga probinsya karon itaklan. Mayadayad nga utro adlaw kinyo tanan-tanan. Sa ating nga kabisera, Banuit Kalibo. Sa ating karanyang may isla at Boracay. Sa mga kaingod natin nga mga kaprobinsyahanan, Capiz, Antique, Iloilo. Mayadayad nga utro adlaw kinyo tanan-tanan. Kutob magabutan, kutob mabot. Itatong karon nga pala tuntunan, itatong karon nga pagpangalagad, mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Siyempre, hindi man natong pag-

0: Lipatan ni pagpanamiyaw pagabi-abi ro aton karon yung mga suke nga nakatutok sa anda karon yung mga panimagay nagasigabong ro anda karon yung mga radio nakatutok iya sa XFM Kalibo 96.5. Kumusta ro aton karon yung mga suke? Kumusta ro aton karon yung mga katropa? Aro iba natun karang mga suki nagakinot ilabas or aro iba karahay wa pa nakailabas aro iba wat plano nga magilabas aro iba hay nagatugon nagahaling pagakagayo nagadudangdang sa andang mga dagapugan abay mayad ayad nga udro aro iba karahay kakabangon ni anggid kakabugtaw ngang night shift do dutyhan kabi eh. O sige mayad ayad nga udro adlaw kinyo. Kama naman sa aton karon nga mga suki man nga nakatutok aton haro aton karon nga mga mangunguma, mangingisda, mayad-ayad nga udro adlaw kinyo mga kataropa. Sa aton man karon nga mga suki man, una karon sa aton nga mga terminal sa Kalibo Western and Eastern Terminal, sa mga Toda Terminal, mayad-ayad nga udro adlaw sa mga drivers naton nga nagasuroy-suroy, nagawarang-warang sa makaron, nagausoy it pasahero. Magugag umunt anaro aton karon nga weather makaron o nagabubutlak si Haring Adlaw tos mangan-angan madugumat ah. Sentro. Di manami kun may mga ginaobra ka mo makarangarang nga tiyempo kapin kun una ka mo sa mga ugumhan una ka mo sa mga tawag naton karon una ka mo sa bukid manami magtrabaho kun mga makarair weather. At syempre, ro aton karon yung mga suki man, yung mga tendero-tendera sa aton nga Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, sa mga tagsa-tagsa ka mga public market sa Kabawan Mahunan. Mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Kumusta? Kumusta? Kumusta ro aton karon nga adlaw itdaya karang Biyernes? TGIF na kita! Thank God it's Friday! Petsa 28 sa Buganit, Agosto 2021. Tatlong adlaw gun lang mga katropa. Wow. O makabati na kita karon it mga kagantahon. Kagantahon karon nga Christmas carol mga katropa. O pati mga makaruyon nga kanta mga katropa or pwede man do mga makara. Diba? Party tagalera katropang Shavina. Ro akon nga pindot. Wow! Sige, aga syempre sa aton karon yung mga suki nga naga-countdown yon para sa bugan itaya karang Setyembre, beer months yon, beer months gid ang as in beer. Beer months gut ana mga katropa tatong adlaw gut lat ana Setyembre gut ana. No, mga kun imong huyap-huyapon matcha ano ho doyen nga matcha wa mo man na feel no nga nag-abot yo tagali kita sa bugan it Agosto. Di ba sa mga nakatutok man sa aton karon yung mga social media platforms mayad-ayad nga udro adlaw kinyo sa mga nakamonitor sa aton karon yung Facebook Live makaron XFM Kalibo 96.5 mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Kumusta ka mo? Kumusta ka mo runa mga katropa? Pwede ka mo nga mag-comment, mag-share it inyo karon yung mga greetings inyo karon yung mga gustong ipaabot ipagabot riya sa aton karon nga palatuntunan karon nga udro adlaw mga katropa no kung gusto ninyong magpadagat mga greetings pwede ka mo nga mag-comment sa amon karon nga Facebook page sa amon karon nga Facebook Live XFM Kalibo 96.5 ay atunid nga pagabasahon doon sa kabilugan ni taton karon nga pagililiba so mga overseas Filipino workers man nga nakatutok na ka-monitor katon mayad-ayad nga udro adlaw kinyo mga katropa o kung siin man ka mga party daya karang nga kalibutan runa mayad-ayad nga udro adlaw kinyo mga katropa ay kumbaga hay mga OFWs pagid no una sa iba karon nga nasyon sa XFM radio mobile application man mga naka-monitor nakatutok aton mayad-ayad nga udro adlaw oy kay katropang Jory Jorfor iba man sir masako man sa fiestahan kanday DJ Chan. Wow! By the way, good morning, sir. Ilabas kita. Oy, happy fiesta sa mga taga si inyo ni Rupiesta makaroon. Sa Puok. Oo, anong lugar rin sa Puok? Oo, fiesta kanday, DJ Chan. Ayan. Waka rito nag-agto ka tropang Jory. Oh, hindi na abang ilang galing ro imo nga crush iya sa Apton nga istasyon. Sige ko malang kung sino rin ginabantayan. Kay Tristan Wyatt Gulay, mayong udto katropang ninyo, mayadayad nga udro adlaw man. Kay Rud Salvador nga naka-monitor katon, mayadayad nga udro adlaw katropang Ruds ha. Always gid nga nakatutok naka-monitor iya sa aton nga palatuntunan. Kay Ramel Ribay de la Cruz, mayadayad nga udro adlaw katropa, shout out gid ko no hambang ni Boy kat gabaligyat is dauna sa Napnot Madalag Aklan. Hoy, mayadayad nga udro adlaw sa mga taga Madalag. Una kay Boy kuno nga nagabaligyat isda sa Napnot. Sige, mayadayad nga udro adlaw gid. Hoy, kay nang Grace Ninguna ng Rambunay, mayadayad nga udro adlaw una sa Sikimpo Street Poblasyon Kalibo. Nakatutok, nagamonitor iya sa ato niyang palatuntunan. Kay TJ Noynoy Talok Solidad, good day everyone. Una sa San Francisco, California, Sir TJ, mayadayad nga udro adlaw gid. Nakamonitor man iya katon. Oy, mag-comment kang kamo, itinyo karon yung mga greetings ha, sa ato yung karon yung official Facebook page. Ay aton gid ro nga pagatawan it ligwa dagan sa aton karang palatuntunan makaron nga udro adlaw. Ano ro mga balita, ano ro mga tagayupang do naton nga mga topiko nga aton karang pagacheck yaron sa aton karang pagpangalagad makaron nga udro adlaw. Raya karang makaron mga katropa sa balita lokal. Nobyembre at 3 gintagana nga petsa para sa opening salvo it ati-atihan festival 2027. Abay, hay, excited yun bagaro tanan. Ay kadali malang bagaro daywang bugan nga ron. Hamba ko nga ni matyakan o gatakita nag-August, no? Tapos ay gaku kanta, gatakita't kanta ni Taylor Swift niya August. Ay patapos yun, agali ro August. Kadasig taro raya karang at tiyempo. Sa ato nun yung pag-ruratsada, ay may ginpatigay yun na karon kahapon nga daya karang meeting ro LGU Kalibo sa pagpanguna karon ni Kalibo Mayor Jury Sucro. Ag ano ro rason hamat November 3 ginbutang do daya karang opening salvo ay said naton dun dati mga katropa nga opening salvo di ba October aron October o makarna November gut ro ka opening salvo mga katropa. Ano ro rason, ano ro kabangdanan, standby ay istoryahan taron sa aton karon nga pagpangalagad. Sa iba pagid naton karon nga mga balita sa aton karang nga pagpangalagad, sa aton karang nga pagrugratsada makaron nga udro adlaw. Sa pila pagid naton karon nga mga balita lokal nga aton karang nga pagacheck yaron, makabakante karon nga stall sa relocation site it daya karang Kalibo Public Market una sa may San Lorenzo Drive. Hay nakatagana karon nga pagakakasun or ay gagubon. Partikular do mga uwat na gagamit or partikular do daya nga nga mga bakante nga mga stalls. Ay standby ay aton karon nga pagagabuton do aton karon nga taga market supervisor. Itaton karon nga Kalibo Public Market, kunano do daya karang aplastada. Sa iba naton karon nga mga balita, ang aton karang pag-check yaron sa balita National Banwa Dugang. Nga aton karang pag-istoryahan sa aton karang pagpangalagad. Oy raya karang ginapahayag it daya karang Department of Health nga nagasilinakat ana matapos ng mga pagbaha-baha nagasinaka ro raya karang kaso it leptospirosis mga katropa. I don't know iya sa aton karon nga probinsya itaklan kun ano ro plastada it daya nga nga leptospirosis. May sangka may una base sa datos sa Department of Health, may una na karon nga 450 nga mga pasyente nga leptospirosis sa patients ro naka-admit sa mga ospital it Department of Health sa National Capital Region. Duyon gid ang ani no kagadlok man do leptospirosis nga ra ayro indo ginahambag itaton karon nga mga health authorities nga kun nakagusong kamo sa baha ag may mga nina kamo even man nga ni kunwa kamot nina ay may mga prescription karon ay nakadep depender kung may ninakaw or wakat nina tapos nagusong ka sa baha. Ay may mga prescription nga ginatao karon. Agto ka mo sa inyong mga health centers. Ag magpangayo itaya ka nga bugo nga doxycycline. Kundi ako, correct me if I'm wrong sa ang pronunciation ha. Doon hingan karon eh. Ginainom mo ron kung nakagusong ikaw karon sa baha. So adto ka mo sa inyong mga magapit nga mga health centers. Agod nga... marisitahan ka mo, matawaan ka mo, daya ka nga reseta. Ay libre man doon kung may una nga supply mga katropa. Sentro, sentro. Sa dugang pagid naton karon nga mga balita, sa dugang naton karon nga mga tagagupang do naton nga mga tupiko, sa aton karanga paga ililibas ang ka-Pilipino na i-report nga missing sa raya karanga gidakabig nga tsunami. Sa Lugta, oo, tsunami inland nga ginatawag mga katropa. Na i-report nga missing sa pagtama itaya karanga flash flood ag mudslide sa Nepal. Base sa mga eksperto, matcha tsunami inland kunuro raya karanga nanabu nga ra mga katropa. Raya ro example it nagaragasa nga baha. Sentro. Nga wakagit ikmak, kung ani, matcha sa pelikula mo lang nakita. Ag speaking karon, ginapahayag mga katropa, rodaya karanga mga binawian it kabuhi, nagdangat na sa 390, samtang dodaya karanga missing, nagabot man sa 1,400 mga katropa. Base sa latest karon nga ginpaguwa nga datos, itdaya karanga nasyon karon nga Nepal, ay base sa datos, sumaka or sumipa sa masobra 390 nga katawo, rukumpirmado karon nga namatay, samtang masobra 1,400 pa, ruraya karanga missing, matapos dodaya karanga disastrous, kumbaga ay insidente nga ra, nga pag, kumbaga ay narumpag, abi dodaya karanga yelo, ag bato nga nagdagait catastrophic karon nga baha sa Nepal ag sa rehiyon Tibet una sa China. Isuno sa mga otoridad hindi magnaba sa 389 rumanga namatay sa Nepal samtang tatlo man rumanga namatay sa Tibet. Kagakip karado daya karang mga ginatos nga mga lokal nga residente ag mga foreigners, mga turista maghalin sa India, United States, United Kingdom, Canada, Australia ag China. Ay naging grabe nga hangkat sa itaraya karanga gobyerno, dodaya karanga search and rescue operation bangod sa mga nasamad nga karsada tulay sa nasambitan karon nga rehiyon. Bangod karan nagagamit kun lang itdaya karanga helicopter o mga rescue teams aga agud karon nga maghugog it mga pagkaon, bugong, tolda, pati mando pagbakwit sa mga naninahan nga mga biktima. Base sa daya karanga pagtan-aw it mga siyentipiko, ruraya karanga trahedya ay bangod sa pagkarumpag it mabaho nga parte it glacier. Paginambay naton glacier, imauron hay sangka kumbaga hay tipak na yelo. Mga katropa nga mabaho. Duyon do ana karon nga buot singhanon. Madamo nga yelo nga kabaho-baho gid ana nga matcha bato imaw. Pero yelo. Doon do ana karon nga plastada mga katropa. Agbato na karon sa Lendi River nga mabaskog nga nagragasa sa pila ka mga banwa una sa nasambitan nga lugar. Sentro, sentro. Ay nagpaabot yun manit minilyon nga dolyar nga emergency aid ag una nga bulig or pauna nga bulig yung United Nations ag nagakasari-sari nga nasyon para nga mag-alalay sa mga apektado nga mga komunidad. 389 dumanga namatay, tatlo doyon tanan ay una sa Nepal, samtang may tatlo sa Tibet region, una sa China. May sangka Pilipino nga missing. Sangka Pilipino man do daya karang agin report nga missing. Base sa Nepal Tourism Board, nga Pilipino ay kagakip sa 644 nga katawo nga na-report nga missing bangod sa nasambitan nga mudslide ag flash flood or flash flood. Aga wa man nagapundo makaroon doon mga otoridad para nga usuyon rung mga na-report nga ra nga missing. Sentro, sentro. So, may Pinoy nga nadagahig sa bilog. So, hindi pa masayran. Basi kung turista imaw, kunano dudaya karang aplastada, ay nasambitan karon nga Pinoy. Hayra nung mga balita nato naghinduna ha, mag-check man kita karon itaton karon yung mga reports itaton yung mga katropa patrol reporters nga nakatutok na naka-standby na sa nagkaroon nga tagsa-tagsa ka mga area of responsibility. Ginatutukan itaton karon nga patrol ni katropang Ariel Culas ag katropang Christian Villanueva. Good morning kay Mati Tornea, una sa Banuat Ibahay naka-monitor nagasigabong gidro ang nagkaroon nga radio kay Aljun Derelo Navarro, una sa Banuat Itaya karang Banga sa Ruel and Junior Barber Shop nga nagasinigabong gidaro ang nga radio. Oo, sige, mayad-ayad nga outro adlaw ha. Kay Michael Villanueva Sulina, long weekend naging katropang ninyo. Uy, hugali, holiday, gali sa Monday. Grabe ta! Masadya gumatakararo may mga trabaho sa pampubliko nga mga opisina, oh. Wagalit sugod sa Lunes. O, haman abi, what sugod sa Lunes? O, katropang siya, haman wakunot sugod sa Lunes. Ano ro okasyon sa Lunes? Birthday kumana. Hindi, sa Lunes is National Heroes Day. Katapusan per meron it, dayakara. Or katapusan nga Lunes per meron it, Agosto. Aro, raya karang National Heroes Day, mga katropa. Regular national holiday ron imaw under proclamation number 1006 sa mga katropa. Ay, purpose, so, para i-refresh do ato niya pinsar, ay para nga i-honor or tawan ipagpasidungog karang mga katropa o mga unsung Filipino heroes para sa aton karon nga kahilwayan ag sa ginatawag naton nga nation building, mga katropa. Bali, kabilugan, yut ara. O, pwede man da nga national hero kung ikaw hero it imo karon nga family o hero ikaw it sarili nimo. Grabe ta. Hayra mga katropa ha, holiday gali sa Lunes. Kay Dang Villanueva mayad-ayad nga outro adlaw ha, naka-monitor. Aga syempre mga katropa, duyin do mga balita naton karon ha, sa aton karanga pagpangalaga draya karanga portion ay karanga balitaan. Hay ginahatod katon mga katropa itdaya karanga Santon Plus Coffee Mix. Uy, sa mga katropa naton, para sa iyang rakakon makaroon nga ginakuniyag takon sa kagamig kara makaroon it amon karon nga aircon. Grabe ta. O, mag-Santon Plus Coffee Mix na kamo, mga katropa. Sa mga mahilig mag-inom una at kape, manami nga piliun naton o kape nga makabulig sa aton karon nga ikaayong gawas. Mag-inom kita it daya kara nga Santon Plus Coffee Mix. Hay rairo kape nga natural ag wa it side effects. Rairo kape nga ginainom naton adlaw-adlaw mga katropa. Magwas karon. Maabura nga benepisyo sa aton karon nga ikaayong awas ginasuportahan ro aton nga resistensya ginapabaskog ro natural nga enerhiya it gawas nga white caffeine ginasuportahan o aton nga panunaw. Enjoy the warmth of coffee without the caffeine jitters. Nagkape kayon may bugong ka pa. Santon Plus Coffee Mix mabakal sa pinakamagapit nga butika sa inyong nga mga lugar. Mahimo man ninyo nga ma-add to cart sa Shopee ag sa TikTok Shop. Produkto ATS to Health Incorporated. Rated.
1: Centro.
0: Alas 11:11 sa Odro Adlaw. Aton karon nga oras antes kita magpadayon sa aton karanga palatuntunan. Kay Mark June de la Cruz, katropang ninyo, anong area do blackout iya sa kalibo? Kan-o nga blackout? Makaron or hinkabi or basi hindu na? Ay ginapredict na ton, may brownout kita hindu na. Kabi, abi, nag-brownout, gidmata, nag-brownout sa inyo? Kabi, eh? Ay, iya lang kamon. Kami rubunot kabi eh. O, wasa numan siya. O, kalibo rubunot kabi eh sa brownout mga katropa.
2: Wow!
0: Ay, kabi eh, bayin ko siyang gabi eh. Wa matahingan kabi eh. O, nagkasaga lang ako ay nasanay lang kita nga nga may permi nga brownout. O, wa man it schedule pa. Pero, I don't know eh. Check ko galing abi. Kung may manual load dropping makarondo aton nga National Grid Corporation of the Philippines para gid akimura katropang Mark June. O, a good matanaw naton kung may manual load dropping or daya karanga. O, may ano gid man? Una kita sa red alert ag yellow alert na naman sa Visayas Grid. So, Visayas Grid, meaning to say, kaibahan yun do, Akelco. No, red alert, alas 5 hasta alas 8-8 gabi eh. Alas 5 itahapon hasta alas 8-8 gabi eh. Yellow alert alas 2. Hindu na tapon hasta alas 5 itahapon aga alas 8-8 gabi eh. Hasta alas 10 gabi eh. So, ugatun na itong kara kung sino bunot hindu na. Anong area romay power interruption. Hinaga yata or Sunday. Ah, sige, i-check ko rin sa aton karon nga Aklan Electric Cooperative kung may scheduled power interruption kita. A good aware do aton yung mga katropa, no? Dali lang. Ay, tanawin ko kung siin kita pwede nga makabuo it information nga may una nga scheduled power interruption. Dali lang. Hinaga may power interruption gid mat hinaga August 29 iya sa may part it Madalag iya ro sa Santo Rosario sa Madalag District Hospital sa August 29, August 30 Sabado, August 30 is Sunday. May sa Manhanip. Sino Manhanip nga ni? Ah, Manlinaw. Manhanip, Malinaw, no? Oo. May sa Tangalan sa 31. Dali lang. Sa Kalibo, kung may una, dali, tanaw naton. Kung may una sa Kalibo. Sige. Ano ra? Friday, Saturday. Ay, may una galihin aga. Oo, sakto ta. Ala, basi kung kaibahan ta kita karahin aga. Gadagan ta kita, no? Scheduled power interruption hinaga karon nga adlaw iya sa Banwa Itaya karang nga Kalibo aero activity base sa aton nga Aklan Electric Cooperative may una karon nga replacement of power cable at a Calco TR-2 Andagaw substation August 29 Saturday ibaw mahaba-haba alas 8-8 agahon umpisa hasta alas 5-8 hapon rung mga affected areas kagakip kararong sa Feather 2 mga katro pa. Hararong mga apektado ha. Feather 2, Jaime Cardinal Sin Avenue, Oreta Road, APMC Tapping, APMC, Asia Pacific Medical Center, sa Judge Nicanor Martelino Street, MKWD Office, Bilog nga Andagaw, Rojas Avenue Extension, Mabini Street, Veterans Avenue, Toteng Reyes Street, Enroldan Street, J. Magnus Street, Mabini Street, Veterans Avenue, Toteng Reyes Street, Enroldan Street, J. Magnus Street, oo, ginuman, kay Conception Street, Santo Niño Village, Bacau Sur, Bacau Norte, Old Busuang, City, Old Busuang, New Busuang, Bliss Site, El Barrios Ubo, G. Pastrana Ubos, Uugyunan Street, Aroldan Street, Guding Ramos Ubos, E. Acevedo Ubos, Celacerna Ubos, Oyotorong Ubos, Puok Talipapa, Gaysano Grand and Capital, ASU Kalibo, and ANSAT, ACMH, Kubi Street, San Lorenzo Drive. Ano ro ACMH? Sige. Agrofeather 3, Portion Dait Kalibo, Kalibo International Airport, Poo, Kaano, Briones, Nalook, Mabilo, Agbilog, nga munisipyo it New Washington. Ato katropang Mark June, ato mga may power interruption din aga. O, ginkubaan man kita, abi ko hay kaibahan riyero ato ng lugar, wa mata. Wow. Sige. O, datong mga ginpangmit lang na ako nga mga street, ag barangay, hay hator, maka-experyensya, itdaya kara nga power interruption, hinaga nga adlaw. So, charge gagi ka mo, mahaba-haba, tara. 8 a.m. until 5 p.m. Hayro activity it aton nga Aklan Electric Cooperative hay pagbaylo it power cable ag a Calco TR-2 Andagaw substation. So anyway, hinaga basi kun abong naga-comment iya sa anang ano ta Calco. Eh siya na yun man sanda karon ah. Anyway, oy hala lipat kita no basi malipatan nato sa aton karang pagpangalagad. After lang siguro tawag panawag it aton nga winner siya no. Tawagon tanay ra aton nga mga winner sa aton karon nga mga pa-promo. Unahon anay naton do aton karon nga Gold Eagle Beer Premium Setansen Promo 2026. Ro aton karon nga maswerte nga ikap at karon nga tagdaog ag mga baton ito matiginting na 4,000 4 ginbawasan. Ginkabit ar 1,000 5,000 pesos mga katropa sa Gold Eagle Beer. Premyo sa Tansan Prom. Uy, 5,000 ahabok at 4,000. Bas isipon nyo ta, ginakabit. Ano mo ni katropang siya mindo 1,000. 5,000 pesos, no? Para sa aton karon nga, ang min, ang nabot hambagon, ikap at abing winner, imaw. Kaya 4,000. Sige, explain pa. Pero 5,000 pesos gid aron rumabatunan karon. Oy, congratulations sa aton karon nga ikapat nga tagdaog ag magabaton itumataginting na 5,000 pesos cash. Mga katropa. Oy, 54 anyos. Oh, imo gid siguro nagainop ana nga nga Gold Eagle Beer. Babaye. 54 anyos ag residente it. Oy, si Kimpo Street, Poblacion, Kalibo, Aklan. Wow! Congratulations sa kay Mary Jane Ninguna. Congratulations gid ana. Ay nahugog. Kay Mary Jane Ninguna. Sin iyaro aton nga ginapindot nga ni nga rang palakpak katropang Shamin. Ay nakatara akon nga. Pwede man ha. Haron, congratulations sa aton karon nga winner ha. Itaya karang fourth weekly winner para sa Gold Eagle Beer Premium sa Tansan Promo. Mary Jane Inguna, 54 years old, it's si Kimpo Street, Poblacion, Kalibo. Pwede na nimo karon nga mabori imo karon nga tumataginting nga 5,000 pesos nga cash. Look for Miss Tracy Joy Pulmones. Ay mauro mag-assist kinyo para sa imo karon nga papremyo. At syempre, congratulations man! Haragali atong akon ang ibarahon nga ano, magtawag it aton nga winner. Congratulations man karon kay... Oy, sa aton karon nga ikapilaw nga ni naton da 27 or 26. Nalipat ako kabukot abing winner sa aton nga, ha? At 26 pa lang. Santo na XFM, libo-libong papremyo! Ay, congratulations karon kay Roveline Valencia. Itaraya karang Arcanhel Balete Aklan. Rana karon niya pro purchase hay Santon Gold Coffee Mix. Aga lima ka sachet haron do anang entry. Hararo entry natin kaina ha sa ratong sa Gold Eagle Beer Premium sa Tansan Promo. Ron, kung gusto niyo makita or naka-live man doon sa ato nga, i-check ang ninyo ato nga Facebook page ha. Pero pag-draw karon kaina. Agara sa Santon and Go, Santon and XFM libo-libong pa-premio. Hararo ato nga winner, Robelin Valencia at Arcanhel Balete. Aga, lima ka mga sachet at Santon Gold Coffee Mix. Anang entry? Santon Gold Coffee Mix. So, haron imaw mga katropa. So again, congratulations sa aton karon nga mga winners, sa aton karon nga mga papromo nga ra. Aga syempre, sigihon nyo ninyo it paghugog it inyo karon nga mga entries. Parang doyon nga abo ro inyo nga chance o party anay kita is Friday man. Para abo ro inyo nga chance nga gamo karon hay maga daog. Rurayang nga nga sa Santon and XFM libo-libong papremyo hay 3,000 pesos nga cash mine. Ruana karon nga igauli nga premyo. Oras na naton sa aton karanga pagpangalagad makaroon mga katropa sa aton karanga pagililiba. Alas 11:20 na sa Udro Adlaw aton karon nga oras. Dali nga anay. Iya kita sa aton karon nga mga tagalupang doon nga mga balita. Oo, pangabay ako siya. Dayang ginahugat-hugat naton kasi di ba pagpatak abit daya karanga bear months, sambilog sa mga ginabantayan, ginaantabayanan. Itaton karon nga mga kalibunhon, agbilog karon nga probinsya karon itaklan. Haydong daya karanga opening salvo. It Kalibo Senior Santo Niño Ati-Atihan Festival.
1: Centro.
0: Dati last year, or 2025, the opening salvo is October. Hindi ako magsaga. Oo, matcha October, ginmat October to. October, mga... Oo, basta. October gin.
1: Centro.
0: Makaroon, mga katropa, base sa daya karang information, gintaga na do daya karang bag-o nga petsa. Ah, bukon yut at Oktubre, Nobyembre 3, rugintaga na karun nga petsa para sa opening salvo It Kalibo Senior Santo Niño Ati-Atihan Festival 2027. Oh, pag patak abit daya karang opening salvo, meaning pwede gun kamo karon kasadsad una as palibot itaton karon nga kalibo pastra na park sika tropang siya minyan ni pag umpisa gagit opening salvo has at mismo nga ati-atihan we kay nagasilinad sad ra imaw. Oh, kay bahan na si katropang Oyeng. Wow. Base sa information, raya rugin kasugtanan. Sa ginpatigayon karon nga meeting it LGU Kalibo sa pagpanguna karon ni Kalibo Mayor Jury Sucro kahapon Webes Agosto 27 mga katropa.
1: Sentro.
0: Hamaan. Na hamaan kuno nga kumbaga hay hamaan it ginhalin, no? Rupag tagana sa daya karang nga bag-o karon nga petsa mga katropa hay gindungan sa raya karang nga Kalibo Foundation Day sa Nobyembre 3 nga ginadumdum bilang anibersaryo sa pagtukod it banuang Kalibo. Kumbaga hay ano ra imaw Kalibo Foundation Day mga katropa.
1: Sentro, ha? Sentro.
0: Kalibo Foundation Day ra imaw. Aga dugang kara. Naka amat-amat yun man. Ha? Itabilog or ubra. Itdaya kara nga nagakasari-sari karon nga mga kumitiba para nga pamunuan rumanga nagakasari-sari man karon nga mga events. Agro mga preparasyon para sa nasambitan nga kapiestahan. Sige lang tawag-tawagi ang hasa magsabat siya, no?
1: Sentro! Sentro!
0: Agin pa siguro man ni Mayor Juris, no? Nga anda nga pagahimuon rutanan. Agod nga maging madinagagon do daya karang selebrasyon. Aga dugang karon magapamati man sanda sa mga suisyon it mga sari-sari nga mga grupo or individual nga makabulig para sa pagpanami it ginakabig karon nga Mother of All Philippine Festivals pero aton nga Kalibo ati-atihan ay ro highlight kara mga katropa, pagapatigayunon January 7 hasta 17 or January 17 sa masunod karon nga dagon.
1: Sentro! Sentro!
0: Aron do daya karang plastada mga katropa. So, araw man na ati-atihan season yung matara.
2: Wow!
0: Oh, babangan ita. Iba kasi pag sunod it bare months, ikitang mga aklanon, iba at araw timeline natin eh. Sa ibang lugar, iba raan ng timeline man. Kasi pag sunod it bare months, hay, ano hon doon? Umpisa it Paskwa, ay makabatiun. Kaya pati mga malls nga yun, nag-pray ni Parar yun. Pag abot it September, October, tapos pag patak it November, Halloween dayon. Agbalik dayon sa December sa raya kara nga Christmas season or sa holiday season nga ginatawag naton.
2: Wow!
0: Diba ga? So haron do dayak kara nga plastada. So anyway, kun mahingabot naton do linyada it aton karon sige lang aton karon nga LGU Kalibo sa kabilugan it aton karon nga pagpangalagad. Tinguhaan natin doon sa aton karon nga pag-ililiba. Alas 11:21, isa o drawal laura aton karon nga oras. Standby sa aton karon nga mga suki. Good morning, Anay Karuna. Antes kita magpadayon at magbuhit aton karon nga mga reminders. Good morning, Anay, kay katropang Jen Ramirez. Nagapinamati ko, no? Una karon sa pabahay sa Naluok sa Kalibo. Thank you, Gid. Bukun ro atong mga suki. Runa, o sige. Ayad-ayad nga otro adlaw. Kinyo una sa pabahay sa Naluok o Kalibo. Standby sa aton yung mga suki, sa aton yung mga katropa, magabalik kita pagkarapos nga mga itpilakarawan ka mga reminders. Kindly standby.

0: lang, hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng MLuelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: May lagdaog na sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan Promo. Si Ralph Rogda, 28 years old, halin sa Kalibo Plan. Ang isa sa mga maswerte nga nagdaog sang 5,000 kapesos. Isa ka Tansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka nang magdaog padayon sa paghulog sa entries para sa chance ka magdaog sang cash prize. Grocery package kag mobile phone ali. Base ikaw na ang masunod nga maswerte nga magdaog og sa mga papremyo nga nagabalor tug 2 million ka pesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompletong listahan sang mga nagdaog. Si post first for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 for DOH FDAC FRR permit number 02938 series of 2026. Drink responsibly.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
5: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
6: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang. Yung Santon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santon Gold Herbal Tea.
7: XFM.

0: Wow, guapa ni Guru Ay. Nami kutis, ha miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, guapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko nag-huben ka.
1: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
0: Oh, gali. Diriyo.
1: Ah, dali na.
2: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
3: Girl,
2: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
3: No more!
2: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
4: XFM.
5: Yes, to hell!
6: The secret of hell.
7: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha ka klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
8: Yes. Na
7: diabetes. If we speak about insulin therapy, anong botambalo sa ni Dok Leo?
8: Kinanglanon mo, Sir Jos, sila, no, magturok sang insulin. Mm. Kung ang problema, gid ni mo sini, sa imo sining pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes.
7: Mm.
8: Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes kung kulang ka gid sa insulin, kinahanglanon gid nimo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didiri ni sa aton sining mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
7: Ang iban sini naga katakta ng tiyan. Mm-hmm. Kaya rin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban. Ha?
8: Mm-hmm.
7: Ang kalabanan gindiri sa tiyan. Nagahubag na.
8: Mm-hmm.
7: Sa adlaw-adlaw, aga hapon nga turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
8: Yes.
7: Kung wala na gid.
8: Kung hindi na nang inefektibo ang iban nga treatment.
7: So, hindi nga pagbatsyag nyo nga taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko. Bisan pang masiling naton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
6: Santon Plus Gold. The secret of health.
7: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Dok Leo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
8: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sining mga sangkap. Like for example, ang moringa. Makabulig ni panubos ang blood sugar kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem nato is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sining cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sining Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-iendorso sini Sir Josil sa ginatawag charantia nga para gitinisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya, Sir Josil, like insulin. Nag-abulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angko ni siya sa charantin, by vaccine, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sa aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
7: Hindi na sa kabatsyag.
8: Yes.
7: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa atong sining body sensors to make it insulin sensitive.
8: Again.
7: Again.
8: Yes.
9: Gusto mo ba ng pinaka-

0: secret of health.
1: Kayo kung dalimbawagan ni, karoon may insulin resistance ng isa katawo, pati ang yasa ni mga joints, posible mabalda. Ang yasa ni nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sa insulin resistance. Di ang Sunthon Gold Coffee Mix sa Sergiosil, may ara sa sang ginatawag glutathione, kag may collagen. Pero, pag abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi mandira iya diabetic, why man si insulin resistance for beauty benefit ninyo. Hindi na sila nga nakapangapian na sila, Sir Josiel, eh.
2: Oh.
1: Ordinaryo ang pagpangapian adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Sunthon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sila nga benepisyo.
3: Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
4: Sunthon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanaka. At gaganda ka pa.
0: The secret of health.
2: Sa mga kalalakinan man actually nga nag-suffer sang prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sininga prostate. It is suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So, para nga magkupos ina, kinanglan yung wanda nga iso, Flavon, versus ara sa Sunthon Plus Coffee Mix.
1: Correct.
2: Kasi sa mga kababainhan, dalas ang inatawag na ito sa nga hormonal imbalance.
1: Correct.
2: And imbalances.
1: Correct.
2: So, pwede ina, mga abyan, makabulig ang ito sa nga Sunthon Plus Coffee Mix because may iso, Flavon.
5: Yes, to help!
2: Subong baylo-baylo ato sa nga klima, ulan-init.
1: Hmm.
2: Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
2: Possibly, carrier na sang dengue. So, dapat likawan ta number one niya makutot sang lamok. So, para hindi kita makutot sang lamok actually, instead niya magbakal lang kita sang simpleng mosquito repellent, bakal kita sang Sunthon Herbal Oil kay pwede niyo pamanyo samtang nagapamasahe ka mo.
0: The secret of health.
4: Sunthon Gold Live Testimony.
6: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Sunthon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Sunthon Gold.
4: Sunthon Plus Gold.
7: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Sunthon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
4: Sunthon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Sunthon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Balanced diet?
10: Check.
9: Regular exercise?
10: Check.
9: Vision X Plus?
10: Check.
9: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
11: May nagdaog na sa Gold Eagle Beer Premium sa Tansan Promo. Si Ralph Rogda, 28 years old, kalin sa kalibo plan. Ang isa sa mga maswerte nga nagdaog sang 5,000 kapesos. Isa ka Tansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka nang magdaog padayon sa paghulog sa entries para sa chance ka magdaog sang cash prize, grocery package, kag mobile phone ali. Base ikaw na ang masunod nga maswerte nga magdaog sa mga papremyo nga nagabalor tub 2 million kapesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompletong listahan sang mga nagdaog. See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 for DOH FDAC FRR permit number 02930. 2026. Break responsible.

Oras mga katropa sa ating karangang palatuntunan, Philippines Standard Time, 38 minutos yun makataliwan sa oras italas 11 sa Udro Adlaw. Balik sa ating palatuntunan. Sa gihapon, ako si katropang Ninyo Rujin Teodoro. Well, sa ating karangang pagpangalagad, sa ating karangang pag-ililiba makaroon, nakainay ang bago kuhay, basi may mahingabot kita, no, sa Office of the Mayor karon ag para karon nga ma-istorya naton mga katropa mahingabot naton wa sige lang iya lang kakon siguro sa aton karon nga pag pangalagad makaroon yon sa adlaw.

0: agaraya kara nga portion, daya kara nga balitaan, mga katropa, ay ginahatod katon it daya kara nga Vision X Plus Soft Gel Capsule, mga katropa. Ro Vision X Plus Soft Gel Capsule, mga katropa, ay mabu karon nga benepisyo para sa aton karon nga ikaayong gawas. May unarayang lutein plus beta-carotene plus vitamin E, zeaxanthin, herbal eye care solution para sa proteksyon sa mata. Ginasukan o pagpanakit it mata sa paggamit it aton karon nga mga screens or cellphone. Ginabuligan nga protection na ng mga long-term vision issues. Give your eyes the protection they deserve because success starts with seeing things clearly. Vision X Plus Soft Gel Capsule, mabakal sa pinakamagapit nga butika sa inyo karon ang lugar. Pwede man ninyo nga ma-add to cart sa Shopee ag sa TikTok siya. Praya ra, produkto Etiesto Health Incorporated. Sentro. Sa aton karon nga pagpangalagad, sa aton karon nga pag-arura tsare, check anay nato, no? Rulinya da karon ni Katropang Arrear Kulans para sa anay karon nga natipuan nga mga police report. Katropang Arrear, standby. XFM Police Report. Police sa report, Katropang Arrear, go ahead.
1: Yes, Katropang Rogino Gindagano sa ospital, na karang babae, karang motorista, na karang angkas ita motorsiklo, no? Matapos nga na ikarang magasunggaban raya, makaroon yung gid nung adlaw karang Biyernes. So halin sa may area ita Candelaria, New Washington, dahil karang 27 anyos karang babae karang motorista nga ginahato dito ang kuntaman or anak karang mga sa eskwelahan ag konsesina pabalik utangan ikunta raya ng masunggaban na pagidna na kararunga gapaliko karaga motorsiklo. Bali bangod sa impact, no, bali nakaangko na ita nina, no, sa nagkaraga ugo rung angkas karaga misis ita sa ka motorsiklo samta nakaangkon man, no, ita gaob, no, sa nagkaraga bibiga aga ilong katropa nga rojin day karaga motorista. So gagi mata, no, nga nagrespondi, no, sa lugar raton karaga katapo ita Kalibo Municipal Police Station and of course raton karaga BFP Kalibo, no, karaga ni matawaan na ita daya karon nga first aid, no, ro mga biktima nga ra katropa nga rojin. Sa dugan naton karaga balita may natabo man, no, nga sunog, no, dikara sa may area at barangay Manopa Altabas, no, particular dikara sa may sitio Dinaot katropa nga rojin. So ro nagapanawagan man syempre ro nga tag-iya kara, no, kay mangud nya ni nga wa mata ita may na isulbar nung gamit matapos karang madagasa, no, ita ray karang kagayo randa karong niyang panimagay. Rung panimagay nga ra, ibalikin na panigiyahan ni Jose Larry Alejandro aga ginagagawa matangani sa aton karang BMP Altabas sa isagahan nun ray karang tagiya nga nag-istara sa nakarang panimagay aga nagagawa kara ay bangod na may ginabuubaga no nga pananong, no, sa guwa pa nagkarang nga panimagay. So tag nakabati mismo rung tag iya it mabaskog karang kanbaga dahil karang tunog, no, aga kung sa sinwa na matapag panuha o galing ay hauman ray karang tunog rason niya na diskubrehan karang nagkakasunog uta norong nisambitan karoon niya panimagay. So wa mata, no, bati rung mga kwan niya ni kara. Actually, waman ko not dahil karang mga appliances o mga kaiwan karang abi may nakagusoon, abi mana nga mga ginagaha, no, rung tag-iya, bago rung natabo nung insidente. So, madasig matanagap tarong kagayo, bago di mo malanggit, no, sa light materials. Base man sa BMP Operational Procedures Manual na una sa 6,300 pesos rung initial karagatan nyo sa insidente. Posible paraya, no, nga mag-bago once nga makasumit na itabidabit of loss ro tag-iya kay manasayuran man karang uli higot abi man doon na i-report, no, sa mga bumbero. That's why karang malayo ka man karoon.
0: Grabe, no? Iya sa aton ay may mga sunog, mainit, do tiyempo. Pero sa ibang lugar, sa Manila, ginabaha, may mga kasot, leptospirosis.
1: Hindi nyo taga-banjaman, kababaw parang ang mga masakit, rogulungan nito sa mga kalamitan.
0: Iya takaton ay kainit, aro tiyempo, tapos igtot sa ibang lugar, ay gabilinaha. Pero Pilipinas, malang man Japon.
1: Correct, katropang Rudin. So, rin niya doon, doon makasubo, no, na may mga rider nga insidente, doon nga nagkagatabo, no, sa aton karang palibot nga, ro, iba man yan ikara ay nagakagamatay or iba na to no na kayo nga mga imangon bangod niya ni sa kalamidad man o yaman karon sa Pilipinas. So anyway, no ro ray karang nga natabo karang sunog si Daguman no ita investigation itaton karang DFP katropa nga Rogen wa no ro nangin rason no ita natabo karang sunog sa dugang pagin aton karang balita man no sa grass fire ban rong nag-umpisa no, sa likod ita dahil karaganap nag-primary school.
0: Sunog man,
1: grass fire katagid, no, katropang routine. Nagagawa man kara, no, base sa BFP ba nga, bali nag-umpisa rin ka nga sunog kahapon mga nas 12, ita through adlaw, no, nag-abot sa 800 square meters rung nasunog noong raya karon niya Hilamunon. So, gindiklara nga under control dahil karang kagayo mga launa 45 gono ita hapon. So, di kara,

0: nung ati matapos ka rin muli sa bagay guanro
1: uwa
0: titihan samtang tinuman una karon sa tigayong kalibo alas 10 sa imidya ng gidra nung kabi ikatropang Rujin. Dekara nga biktima din sila kay alias Roy no residente ita barangay poblasyon Balite aga na din nagagawa sa investigation ita tongtang otoridad no nga naga inuman sigon no sanday alias Roy nga ra yakip sanday Richard aga Mark no sa sangka bagay sa may barangay Tigayon no samtang nagainuman may una nga natabo kuwa pagkaintindihan sanday Roy no ag Mark nga ra may kaantanan sa unga nga babaye ni Mark nga ginaligawan niya ni sigon ni Roy. So sa tunga para ito mainit ka nga argumento nagalam si Richard agunawaton apang nagagawa pagid no sa investigation sigunit magain ka nga tinaga si Roy kontra kay Richard rason agud baygon raya no sa baba aga nauli rayon rung insidente sa physical ka nga konfrontasyon kato pang araw din. So bangod man no sa insidente bali nakaangkon si Roy ita mga ninasa na karang babagwa karang buto na aga ginisayad man dyan ita otoridad na karang kamatarong magpa medical examination pagpahaom ita nagkaigo karang reklamo. So pag-abot sa police station bali nagkasundo itong mga magtimbangarang kasunduan yun lang no gayuson ruwa ng dapat kay pindihan agwagon pagpadayo na rong kaso kontra sa kada isa ka katropang Rujin. Anyway, katropang Rujin no rindu mga natipon no report no directamente no, sa itong karang na area of responsibility with katropang Christian Rujan Weba ako mas katropang RR Kulas na XFM 96.5 kalibo ang katropang mo.
2: XFM Police Report. Police Report Centro.
3: Thank you gid kay katropang Arayer Kulas ana karon nya natipon nga mga balitaan. Police Report naghatod katon sa oras alas 11:50 na sa udro adlaw mga katropa.
2: Centro. Centro.
3: Well, sa aton karang pagpangalagad, sa aton karang pagililiba o speaking it raya karang hamba ko nga ni kainahay ro iya katun may mga nagakasunog o daywat arosunog galik kahapon may iya sa banga may sa tapas grass fire sa banga I think residential fire ina karon sa may part it Altavas pero sa Luzon grabit aruraya karang kaso it leptospirosis mga katropa
2: Centro Centro
3: nasaid ka mo nga rudaya karang leptospirosis nga ra hay makamagatay kun hindi maagapan mga katropa. Base sa datos itaton karon nga Department of Health or DOH, particular una pagang sa may bahin itaya karang NCR, nag-abot sa 450 nga mga pasyente
2: Centro,
3: represente Centro. Nga ginabugong at ginatawan it atensyong medikal sa nagakasari-saring ospital it Department of Health sa National Capital Region. Karagin ang anero problema kara. Nagabalik imaw sa daya karang kung imong isipon sa palpak nga implementasyon it daya karang flood control.
2: Centro,
3: kasi isipa baga, do you think ka makaangkon dat mga leptospirosis? Roraya karang mga individual nga ra, kung maayos nga na-implementar, rupag control sa daya karang mga baha nga ra mga katropa, di ba? Sino ro nagasuffer do daya karang mga pobre? Ro mga manggaranon, ay syempre manami taruan ng bagay, bukong tasandat lubog sa baha mga katropa, pero mga pobre, perdi pigaw, pigado, sanda ro nagamasakit bangod sa raya karang palpak nga klase. Eh, di ba? Isip pa baga, kung may una nga flood control, ginabudgetan ro flood control, tapos, puhos kasi wa nagagana. Imagine kung nagagana ro flood control ngayon, hindi limitado at akong taro mga pagbaha ba?
2: Centro! Centro!
3: Di ba? Base sa daya karang datos nga ra, rupag aboit mga na ospital nga ra, hay kasunod it serye. It magapnagon nga pagbaha nga na-experiensyahan sa Metro Manila kung mga nagtinaliwan karon nga mga inadlaw.
2: Centro! Centro!
3: Ay base sa pinaka-latest nga quick count, it Health Emergency Management Bureau, it daya karang Department of Health, kabilugan nga 856 runa i-record nga kaso it lepto

0: pyrosis sa bilog karon nga nasyon. Umpisa January 4 hasta August 22 makaroon nga dag-on mga katropa.
1: Sentro! Sentro!
0: Grabe no, kaabo-abo ro. Nga ni, doon nyo lahat aro, pwede lahat ang himuon kararo, pwede na itong i-advise kara sa atong mga katropa. Kung may nina ka mo, sa inyo karon yung mga siki, hay, doon nga, ano ho, doon nga, tawag natin kara, hindi ka mo mag-uso sa daya kara nga baha,
1: Sentro,
0: mga
1: Sentro.
0: Katropa. Ay mabudlay or kung maga, hindi malikawan nga hindi magusong adto ka mo sa pinakamagapit yagi karon nga mga health centers pangayo ka mo pareseta ka mo daya kara nga bugo nga doxycycline oh di ako magsaga no parang matawaan ka mo karon kasi dapat ginainom ni neuron kung nagusong kamot baha kay mabudlay at least ay maagapan yagi mga katropa no. Grabe't abi dodaya karang kasi di ba last week dodaya karang mga pagbaha-baha nga to. So 15 days abi ro incubation period itraya karang bacteria. So meaning to say 15 days after karon basi karon mo gundayon mabatsagan do pila ka mga symptoms. Importante do monitoring gid ana karon mga katropa. No, ag hindi yun magusong sa baha. Grabe tagrato niya ng panahon, no? Grabe yung mga nagkaganabo makaroon mga katropa. It's because of climate change. No? May mga lugar sa Bulacan, tig 2 weeks root ana, sa makaroon baha tagihapon. Isipa ba nga, sa 2 weeks ngayon, may alipunga kat imo karon mga katropa. Pasensya lang sa mga nag-aug ilabas. Baga. Sige. Anyway, sa aton karang pagpangalagad, sa aton karang pagililiba, alas 11:55 sa Udro at Lauro oras na ito. Hoy mga katropa, kung abo sa gang-agang naro aton karon nga oras sa aton karang pagililiba makaroon sa aton palatundunan.
1: Sentro! Sentro!
0: Abo-abo ginyo salamat sa aton nga mga suki, sa aton karon nga mga katropa nga nag-monitor, nagtutukaton. Sa isang oras at tunga nga pag-ililiba it aton karon nga palatuntunan. Siyempre, mga katropa, sa daya karang next week, hay ano guta? Daya karang bear months. Ano ginabubantayan itanan? No? Paskwa. Or pinakamahaba nga celebrations Pilipinas.
2: Wow!
0: Thank you, kids. Aton yung mga suki nga nagtutog ng monitor katon sa sag-oras at nga magpagratsad at aton karon nga pala tuntunan.
1: Sentro! Sentro!
0: Sa mga naton matalakay nga mga balitaan, bantayan ninyo ron sa pila karon ka mga news and public affairs program iya ron sa XFM Kalibo. Standby! Sa masunod karon nga pagpangalagad at XFM News Nationwide. Naging kakbay ka-partner naton sa aton nga technical side, si katropang Shamina Carr. Sa patrol, katropang Ari Herculas, katropang Christian Villanueva. Sa supervision ni amon yung station manager katropang John Allen Ascanio. Sa amon general manager katropang Sir Edwin Garing. Sa nga ni amon karon yung chief executive officer Dr. Melito Uy. Ako man si katropang Ninyo Rujin Teodosio nga nag-aiwan ng dagahamba kinio. Bayad-ayad nga outro adlaw and God bless us all. Raya ro XFM 96.5 Kalibo ang katropa.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: XFM.
0: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas

0: alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Oliveras at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga pauning headlines, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. 12.8% ng mga Pilipino multidimensionally poor noong 2024 ayon sa PSA.
2: CHED humiling ng 34.83 billion pesos na dagdag sa 2027 national budget.
0: Malacañang, suportado ang paghihigpit sa rules sa confidential fund.
2: Absent senators tumanggi o manong tumanggap ng sweldo ayon kay Senate President Win Gatchalian.
0: Philippine National Police nagsagawa ng malawakang balasahan ng mga police general.
2: Anim na sawi, tatlo nawawala sa pagkalubog ng motor bangka sa Zambales.
0: Balitang regional, estudyante na sa Kote matapos makumpiska ng umakuhanan po ng marijuana at 9mm. na bala sa isang pribadong paaralan dyan sa Tugigaraw City.
2: Sa balitang international, death toll sa Nepal flash flood umabot na sa 469.
0: Balitang showbiz, mga katropa, Bea Bores nagluluksa sa pagpano naman ng longtime driver na si Kuya Alex.
2: Sa balitang sports, Alex Ayala, number 70 na sa seed sa US Open.
1: Mga balitang dapat mong malaman, nasaan ka man. XFM News, Nationwide.
0: Mga katropa, tanghalian na tayo ngayon ng Friday, August 28, 2026. Live po tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din tayo na sumasa inyo sa XFM Davao, XFM Cebu, at XFM Palawan, at sa iba pang XFM Station sa Luzon, Visayas, at Mindanao.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye na ng balitaan, tinatayang 12.8% ng mga Pilipino ang itinuturing na multidimensionally poor noong taong 2024 ayon sa unang Multidimensional Poverty Index ng Philippine Statistics Authority. Sinusukat po nito, mga katropa, ang kahirapan, hindi lamang batay sa kita, kundi pati sa access sa edukasyon, trabaho, kalusugan, pabahay, tubig at sanitation. Edukasyon ang paunang hamon na natukoy kasunod ang sa pabahay, tubig at sanitation. Ayon kay DepDev Secretary Arsenio Balisacan, makatutulong po ang MPI. Ito yung Multidimensional Poverty Index para matukoy kung saan higit na kailangan ang intervensyon ng gobyerno at mapahusay ang pagtutok ng mga programa laban sa kahirapan. Samantala, iginigiit naman ng ilang ekonomista na dapat pa rin na revisahin ang poverty threshold dahil hindi kapalit ng income-based poverty rate ang MPI.
1: XFM News Nationwide.
2: Humiling ang Commission on Higher Education o CHED sa Kongreso na maibalik ang 34.83 billion pesos na funding gap sa kanilang panukalang 2027 national budget. Ayon kay CHED Commissioner Shirley Agrupis, mula sa 70.28 billion pesos na hinihinging pondo, 35.45 billion pesos na lamang ang inilaan sa proposed 2027 National Expenditure Program. Babala ni Agrupis o Agrupis, maaaring maapektuhan ang mga programa, scholarship, subsidy at iba pang reforma sa higher education kung hindi maibabalik ang kakulangan sa pondo. Samantala, kinukwestiyon naman ng Act Philippines ang 3.34 billion pesos na ibinawas sa pondo ng State Universities and Colleges o SUC sa ilalim ng 2027 NEP.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, suportado ng Malacañang yung planong amyendahan ng Commission on Audit ang rules sa paggamit po ng confidential fund. Ngayon din ang intelligence fund para mabawasan ang pag-abuso at pag-iwas sa mga umiiral na regulasyon. Ayon kay Presidential Communications USEC Claire Castro, may sapat ng safeguards sa Joint Memorandum Circular Number 2015-01 para sa accounting at auditing ng confidential funds. Kabilang po ang pagprotekta sa pagkakakilanlan ng mga confidential informant. Gayunpaman, sinabi niyang dapat amyendahan pa rin ang rules upang may iwasan ang mga opisyal na sadyang naghahanap ng paraan para makalusot sa mga regulasyon. Maghihintay muna ang palasyo sa mga partikular na amendment na ihahain ng Commission on Audit bago magkomento sa posibleng epekto nito sa government intelligence at confidential operations.
1: XFM News Nationwide.
2: Tumanggi o manong tumanggap ng sweldo ang ilang senador na kasalukuyang detained at large o nakaleave dahil sa hindi nakakadalo sa kanilang on-site duties. Ayon kay Senate President Win Gatchalian, kabilang dito sina Senators Lauren Legarda na pinalawig ang medical leave at kusang nagpa-suspend ang kanyang sweldo habang nasa abroad. Absent din sina Senators Ronald Bato de la Rosa na at large at sina Senator Jinggoy Estrada at Rodante Barcoleta na parehong detained. Ayon kay Gatchalian, maaaring ideklara bilang savings ng Senado ang mga sweldong hindi kinukuha ng mga senador at gamitin sa iba pang pangangailangan ng institusyon.
0: Mga katropa, hinamo na Malacañang si Davao City Representative Paulo Duterte. Nailabas po ang mga dokumentong magpapatunay na totoong natapos na ang mga flood control project sa kanyang nasasakupan. Ito'y matapos questionin ni Pulong Duterte ang pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na epicenter ng anomalous flood control projects ang Davao City. Ayon kay Palace Communications Officer Claire Castro, hindi po sapat ang mga dokumento dahil kailangang mapatunayan na actual na umiiral at nakatutulong sa pagbaha ang mga proyekto. Sinabi rin ni Castro na hindi man nagpasa si Pulong Duterte ng statement o kay dokumento nang ipatawag siya ng Independent Commission for Infrastructure.
1: XFM News Nationwide.
2: Ipinatutupad ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang mas maigpit na budget process kabilang ang No Plan, No Budget Policy para maiwasan ang mga questionableng proyekto sa mga susunod na taon. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, kailangan may kompletong engineering requirements, right-of-way at program of work bago may isama ang proyekto sa budget. Higit ni Dizon na kailangan may written concurrence din mula sa concerned local government unit bago aprobahan ang mga proyekto. Binalaan din ni Dizon ang mga district engineer na maaaring makulong kapag pumirma sa defective, anomalous o ghost projects. Bunga ng patuloy na reforma ng ahensya, ibinaba ang bilang ng mga proyekto mula 26,000 sa nakaraang budget cycles sa 11,000 targeted national budget.
1: XFM News Nationwide.
0: 80 hektarya ng Laguna Lake Reclamation. May mga bagong land title na nga ba? Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
2: Sinusuri na ng Land Registration Authority o LRA ang pinagbulan at kasaysayan ng ilang bagong natuklasang land title na sumasaklaw sa hindi bababa sa 80 hektarya ng umano'y illegal na nireclaim na bahagi ng Laguna Lake sa Taguig City. Ayon kay Senador Panfilo Ping Lacson, batay sa mga dokumentong ibinigay ng Philippine Reclamation Authority o PRA, may mga titulong na issue sa pamamagitan ng judicial land registration at homestead patents. Sinabi ni Lacson na kailangang balikan ang kasaysayan yan ang mga titulo upang matukoy kung may nangyari manipulasyon at mapanagot ang mga sangko. Samantala, ilang crate ng mga dokumento mula sa DPWH, kaugnay ng mga umanoy anomalyang proyekto sa Taguig, ang nakatakdang i-turnover sa ombudsman. Patuloy namang nagsasagawa ng fact-finding investigation ng ombudsman sa mga proyekto sa nasabing lugar. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Itinanggi ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP ang alegasyong binigyan ng special treatment si Senador Jinggo Estrada ng dalhin ito sa pribadong ospital para sa kanyang na-injured na kaliwang tuhod. Ayon sa BJMP, hindi basta-basta isinugod si Estrada sa Cardinal Santos Medical Center dahil may utos ang Sandigan Bayan na payagan siyang sumailalim sa knee x-ray. Ngit ng BJMP, pinatupad lamang nito ang lawful court order at hindi dapat ikumpara ang kaso ni Estrada sa ibang detainee na dahil magkakaiba ang kanilang sitwasyon at court orders. Ito ang nagiging sagot ng BJMP matapos kwestiyonin ng Zelda at Laya campaign ang pagdadala kay Estrada sa pribadong ospital dahil anila ay hindi medical emergency ang kanyang kondisyon. Samantala, kinumpirma ng orthopedic surgeon na si Dr. Fernando Sikya na nagtampo si Estrada ng meniscus o nagtamo si Estrada ng meniscus tear sa kanyang kaliwang tuhod.
1: XFM News Nationwide.
0: Reforma sa MUP Pension System. Patuloy pang pinag-aaralan ayon po sa Malacañang. Tatrumpa natin sa balita, Deyo Guzman, XFM Mega Manila.
1: Live.
2: Sinusuri na ng Land Registration Authority.
3: Patuloy pang pinag-aaralan ng Interagency Group ang reforma sa pension system ng military and uniformed personnel ayon yan sa Palasyo ng Malacañang. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na layunin itong makabuo ng balanse, makatarungan at fiscally sustainable na sistema. Binuo sa ilalim ng Executive Order 107 ang nasabing grupo na may kinatawan mula sa Department of Budget and Management, Department of Finance, Bureau of Treasury at GSIS. Inaatasan din itong mag-rekomenda ng mga hakbang o panukalang batas para sa reforma. Sa proposed 2027 National Expenditure Program, nakalaan ang 142.95 billion pesos para sa MUP pensions. Mas mataas ito ng 6.8% sa 2026 General Appropriations Act. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deyo D. Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila.
1: XFM News Nationwide.
2: Sinimula na ng Department of Justice ang preliminary investigation sa shooting sa Senate Complex na umano'y nagbigay daan sa pagtakas ni Senador Ronald Bato de la Rosa noong May 14. Ayon kay DOJ o ayon sa DOJ, nasa evaluation stage na ang reklamo matapos ang palitan ng mga dokumento sa pagitan ng ahensya at law enforcement. Tumanggi ang DOJ na tukuyin ang mga posibleng respondent dahil wala pang naipapadalang subpoena. Samantala, nagsasagawa rin ang hiwalay na investigasyon ng Office of the Ombudsman sa insidente sa Senate Complex.
1: XFM News Nationwide.
0: Itinutulak ni Interior Secretary John Vic Remulla, mga katropa, ang pag-amienda sa guidelines para payagang inspeksyonin ng pulisya ang mga bahay ng legal na may-ari po ng baril upang matiyak ang tamang pag-iingat sa mga ito. Ayon kay Remulla, dapat ipaalam ng maaga sa mga gun owner ang inspeksyon at bibigyan sila ng checklist at paalala sa tamang safekeeping. Kasunod po ito ng mga insidente ng pamaril pa rin sa Paarawan, sa Tacloban at Zamboanga kung saan ginamit ang mga baril na pagmamayari ng mga government personnel. Hiniling din ni Remulla sa Kongreso ipuhol ng bisa ang Republic Act 8294 o Robin Padilla Law na nagbabawas sa parusa sa illegal possession of firearms at ginawa itong bailable offense.
2: Sinabi naman ng Malacañang na nakikipagtulungan ang Facebook sa gobyerno sa mabilis na pagtanggal ng fake news at iba pang mapaminsalang content. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, wala namang malaking problema ang pamahalaan sa pakikipag-ugnayan sa Facebook sa ngayon. Nilinaw din ni Castro na hindi layunin ng administrasyon na iba ng lahat ng social media platforms dahil lamang sa hindi pagtugon ng ilan sa mga concern ng gobyerno. Gayunman, sinabi niyang kailangan magkaroon ng mas malinaw na mga patakaran para sa social media at iba pang online platforms na maaaring makasama o makasama sa mga kabataan. Binigyan din ni Castro na dapat maging babala ito sa mga platform na hindi tumutugon sa mga issue ng fake news at harmful content.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, sa iba pang balita, nagsagawa po ang PNP, Philippine National Police, ng malawakan namang balasahan. Ito'y kinasasanggutan ng ilang police generals. Kabilang ang mga bagong hepe ng regional police offices at reassignment sa Camp Crame. Itinalaga si na Police Brigadier General Randy Glenn Silvio bilang bagong director po ng PRO5. At si Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. bilang bagong hepe ng PRO Region 10. Naparehong epektibo nitong Agosto 27. Samantala, siyampang Police Generals ang inilipat sa iba't ibang posisyon mula August 28. Kabilang po sina Police Brigadier General Elmer Ragay sa PRO 9. General Rolindo Sugilyon sa Pro Caraga at General Noel Balio sa Pro Cordillera. Inaprobahan naman ang sabing reassignment sa ilalim ng pamumuno ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr.
1: XFM News Nationwide.
2: Anim ang nasawi, tatlo ang nawawala at apat ang nailigtas matapos tumaob ang motor bangka na may sakay na 13 miyembro ng Aita community sa Lake Mapanuepe, San Marcelino, Zambales. Ayon sa Philippine Coast Guard, patungo na sana sa kanilang komunidad ang mga pasahero matapos kumuha ng pagkain at gamot sa health center nang makaranas ng malakas na hangin at maalo na tubig. Kabilang sa anim na nasawi ang 3 adults sa 3 minor de edad. Matapos patuloy na hinahanap ang 3 nawawalang pasahero. Sinabi naman ng PCG na ipagpapatuloy nila ang search at rescue operation sa oras na gumandang lagay ng panahon. Nagpaabot naman ang pakikiramay ang lokal na pamahalaan ng San Marcelino sa mga pamilya ng mga nasawi.
1: XFM News Nationwide.
0: Department of Health, pinabilis po ang leptospirosis response. 33 ospital nag-activate ng fast lane. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
4: Ng Department of Health ang pagtungkol sa tumataas na kaso ng leptospirosis sa pamamagitan ng mas pinalakas na hospital referral system at pagbubukas ng fast lane sa mga piling panggamutan. Ayon sa DOH, nasa 33 ospital nito sa Metro Manila, Region 1, 2, 3 at CAR ang naka-activate na ang leptospirosis express lane upang mapabilis ang pagtanggap, pagsusuri at pagbibigay ng agaran lunas sa mga pasyente. Kasabay nito, nagdagdag ang kagawaran ng mga health personnel, gamot at medical supplies kabilang ang karagdagang nurses at pasilidad sa San Lazaro Hospital na kasalukuyang nag-aasikaso ng 155 pasyente na mga may leptospirosis. Inibok naman ng DOH sa publiko na agad magpakonsulta sa mga health center o ospital kapag nakaranas ng sintomas sa sakit, lalo na mga nalusong sa baha upang maiwasan ang malubang komplikasyon. Para sa Nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Orsaluda para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Kabilang sa mga pangunahing sanhi ng pagkamatay ng mga pasyenteng may lubhang leptospirosis case, ang pulmonary hemorrhage o pagdurugo sa baga at daanan ng hangin. Ayon sa infectious disease expert na si Dr. Ron Jean Solante, maaaring lubhang maapektuhan ng pagdurugo ang pagpasok ng oxygen sa katawan at mauwi sa multi-organ failure, kaya tumataas ang panganib ng pagkasawi. Ayon kay Solante, marami na sa mga pasyente ay nasa edad 19 hanggang 35. Patunay na maaaring tamaan ang leptospirosis ang iba't ibang age group. Karaniwang nakukuha ang leptospirosis sa pagkalantad sa tubig o lupang kontaminado ng ihi ng infected na hayop at maaaring makapiminsala sa kidney at taibaga at iba pang organs.
1: XFM News Nationwide.
0: Ipinatupad ng Commission on Elections, mga katropa, ang liquor ban sa Dasmariñas City ngayong pong araw, bisperas na special election para sa kapalit ni dating Committee Representative Francisco Kiko Barsaga. Bawal din ang pangampanya, pamimigay o pagtanggap ng libreng pagkain, inumin, transportasyon at iba pang bagay na may halaga. Gaganapin ang halalan bukas sa 29 ng Agosto mula alas 5 hanggang alas 7 na umaga ang voting period para po sa mga senior citizens to, persons with disability at mga buntis. Habang alas 7 naman na umaga hanggang alas 3 ng hapon para sa lahat ng rehistradong butante. Matatandaan na nabuksan ang pwesto matapos patalsikin si Barsaga sa Kamara noong June dahil po sa disorderly behavior at conduct unbecoming of a House member.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. XLM, isa sangkaranalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Mga katropa, ang XFM News Nationwide sumasa inyo rin sa pamagitan po ng WOW FM 94.1 Canlaon, XFM 106.5 sa Rojas, at XFM 95.9 sa General Santos.
1: Balitang regional.
0: Diretso tayo sa Tugiganao. Ang balita dyan, ako may isang estudyante na sa Kote. Matapos po na makumpiskahan ang marijuana at bala ng 9mm sa isang pribadong paaralan sa Tugiganao. Katropa natin sa balita, Marjorie de Kiwag, XFM, Tugiganao.
5: Naaresto ang isang 20-anyos na college student matapos umanong makumpiska sa kanyang backpack ang marijuana at 8 bala ng 9mm sa isang pribadong paaralan dito sa lungsod ng Tugiganao. Kinilala ang estudyante sa alias na Paul, residente ng Barangay Ngarag, Kabagan, Isabela. Natuklasan ng mga kontrabando sa isinagawang routine security inspection sa pedestrian entrance ng paaralan sa Balsain Highway, Barangay Centro 12 ng lungsod. Ayon sa ulat, 2 piraso ng marijuana na tumitimbang ng 1.78 grams at tagkakahalaga umano ng 213 pesos ang nakuha mula sa kanyang bag. Nakumpiska rin ang isang glass tube na may hininalang residyo ng marijuana at 8 live rounds ng 9mm ammunition. Dahil dito, dinala ang estudyante sa Tugiganao Component City Police Station at nananatili roon sa kustodiya ng pulisya. Ang mga nakumpiskang item ay nakatakdang isumite sa PDEA Regional Office 2 para sa pagsusuri. Nahaharap ang estudyante sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at paglabag sa Republic Act No. 10591 o Comprehensive Law on Firearms and Ammunition. At yan ang ulat mula rito sa hottest city in the Philippines, Tugiganao City. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, itong yung lingkod, si Katropang Marjorie Takiwag, XFM News.
2: Illegal na quarrying operation na sa Kote sa Pro-Nir o Negros Island Region. 16 million pesos na halaga ng heavy equipment at iba pa materyales na samsam. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
6: Nasamsam ng mga otoridad ang tinatayang 16 milyon pesong halaga ng kagamitan at materyales na may kaugnay umano sa illegal na operasyon ng quarry sa Asyenda Bago, Barangay Crossing Magalyon, Bayan ng Moises Padilla, Negros Occidental noong Agosto 25. Kinilala ang mga naaresto na sina alias Rom, 44 anyos at backhoe operator na residente ng Barangay Payao, Binalbagan, alias Ret, 30 anyos at residente ng Barangay Himaya, Hinigaran, alias 28 anyos at quarry checker na residente ng Barangay Crossing Magalyon, Moises Padilla, alias Gem, 37 anyos na residente ng Barangay Robles de Castellana, alias Hen, 40 anyos at dump truck driver na residente ng Barangay Sagang, La Castellana, at alias Ron, 42 anyos na helper ng residente ng Barangay Nato, La Castellana, Negros Occidental. Pinangunahan ng Regional Special Operations Group ng Police Regional Office Negros Island Region, OR SOG PRO NIR, katuwang ang Moises Padilla Municipal Police Station at ang Mines and Geosciences Bureau NIR. Ang operasyon na nagresulta sa pagkakadiskubre na umano'y illegal na quarrying sa Binalbagan River. Ayon sa mga otoridad, nahuli ang mga suspect habang nagsasagawa ng pagkukuha, pag-iipon, pagkakarga at pagtransport ng mga buhangin, graba, bato at iba pang quarry resources. Nakumpiska sa operasyon ang isang backhoe at 4 na dump truck. Nasa kustodiya na sa ngayon ang pulisya ang 7 individual na naaresto at nahaharap sa kaukulang mga kaso. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
0: Samantala, 7 buwang sanggol patay sa Dumanhog. MR vaccine, kine-question po ng pamilya nito. Samantala, ang Cebu ay nag-iimbestiga na. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu. Live report.
7: sa gawa ng fact-finding investigation ng mga health authorities sa Cebu kaugnay sa pagkamatay ng 17 buwang sanggol sa Dumanhog matapos kwestiyonin ng pamilya kung may kaugnayan ito sa natanggap na measles rubella o MR vaksina. Ayon sa ama ng bata na si Kent Jan Bayawana, huli na nilang nalaman na nabakunahan pala ng MR vaksina ang kanilang anak nang hindi nila batid. Noong Agosto 10, isinama umano ng lula ang bata sa pagbabakuna, ngunit ang kanilang pagkakalam ay bakuna lamang ito laban sa polio. Nang suriin nilang vaccination card, doon nila natuklasan na naturukan din pala ng MR vaccine ang biktima. Kinusyon ito ng pamilya dahil 7 buwan pa lamang ang bata, samantalang ang kanilang pagkakaalam ay karaniwang ibinibigay ang MR vaccine sa mga batang 9 buwan pataas. Samantalang ayon kay Dr. Sheila Fasciola, hepe ng Cebu Provincial Health Office o PHO, kumukuha ngayon ng impormasyon ng PHO mula sa Dumanhog Rural Health Unit at Barili District Hospital kung saan dinala ang sanggol. Ayon sa Dumanhog Municipal Health Office, namatay ang bata noong Agosto 24 o 14 na araw matapos siyang mabakunahan noong Agosto 10. Agad namang ipinalam ng MHO ang insidente sa Department of Health Regional Epidemiology and Surveillance Unit at nakipag-ugnayan sa DOH at PHO para sa karagdagang pagsusuri. Binigyan din ng health authorities na wala pang natutukoy na direktang kaugnayan ng MR vaccine sa pagkamatay ng bata. Kailangan pa umanong suriin ang medical records sa kondisyon ng bata at iba pang mahalagang pangyayari bago matukoy ang sanhinang pagkamatay. Nanawagan naman ang Dumanhog MHO sa publiko na iwasan ang haka-haka at magpapakalat ng hindi beripikadong impormasyon habang nagpapatuloy pa ang imbestigasyon. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santona Vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Weather Update.
0: Tropang Brian, asahan ang mga pag-ulan pa rin ngayong weekend dito sa Metro Manila at ilang bahagi ng Luzon at Western Visayas dahil sa epekto ng habagat.
2: Katropang Buddy, ayon sa PAGASA, kabilang sa makakaranas ng pag-ulan ang Ilocos Region, Cordillera, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Metro Manila, gayon din ang Iloilo, Guimaras, Antique at Negros Occidental.
0: Patuloy po na minomonitor ng PAGASA, mga katropa, ang isang low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility at may medium chance na maging tropical cyclone.
2: Samantala, sumikat ang araw kanina ng alas 5:44 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6:11 ng gabi.
1: Balitang International.
0: Ang Balitang International hatid sa atin ng Santone Gold Capsule. Mga katropa, mabot na sa 469 ang namatay sa Nepal matapos po ang malawakang plus flood sa Himalayan border region. Abandandan pa ang nawawala. 3 katao naman ang nasuwi at mayigit sa 550 ang nawawala sa Tibet. Bagamat hindi pa malinaw kung may overlap sa bilang. Nagpapatuloy ang search and rescue operations pero nangangamba po ang mga rescuers sa posibleng panibagong pagbaha dahil sa isang lawa na patuloy na tumataas malapit sa China-Nepal border. Ay sa mga lokal na opisyal, glacier collapse ang nagdulot ng malawakang flood wave na sumira sa mga bahay, kalsada at mahalagang border crossing sa Nepal at Tibet.
1: XFM News Nationwide. Showbiz News.
8: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santone Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nagluluksa ang content creator at actress na si Bea Bores sa pagpanaw ng kanyang longtime driver at kaibigan na si Kuya Alex. Sa social media, ibinahagi ni Bea ang throwback video nila, kabilang ang mga kuha nila habang nagbabanding. Ayon kay Bea, higit pa sa driver ang touring niya kay Kuya Alex dahil naging matalik niya rin itong kaibigan at itunuring na parang ama na rin Madalas din kasama ni Bea si Kuya Alex sa kanyang mga vlog, mukbang at dance videos na ibinabahagi online. Sa ngayon, wala pang ibinabahaging detalye si Bea tungkol sa sanhi ng pagpanaw ni Kuya Alex. Para sa Balitang Showbiz, ako si Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Excited!
1: Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports hatid sa atin ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula, katropa. Nako, gandang news. Pasok si Ayala Alex sa US Open bilang number 7 seed. Ang pinakamataas na seeding niya sa isang Grand Slam tournament. Makakarap po ng world number 18 na Pilipina ang isang qualifier sa unang round. Habang naghihintay o hinihintay pa ang resulta ng qualifying draw. Ikalawang US Open main draw appearance ito ni Ayala matapos siyang mabot ang second round ng 2025. Magsisimula po ang women's singles main draw sa August 30 sa New York. Bago ang singles campaign, natalo si Ayala sa kaibigan si Iva Jovic 6-3 standing sa Stars of the Open exhibition match sa Arthur Ashe Stadium.
1: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon nyo na XFM News Nationwide, mga katropa. Friday, August 28, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Overas.
2: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas!
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News Nation.

0: sa panahon ngayon, hindi na sapat yung basta kumakain ka lang. Kailangan talagang palakasin mo ang resistensya mo. Ako, simpleng paraan lang, kape. Pero hindi ordinaryong kape, Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen na, may antioxidants, at may moringa pati na spirulina. Para habang nagkakape ka, inaalagaan mo na rin ang katawan mo. Practical na, healthy pa.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Santon Plus Gold, ang araw-araw na katuwang mo laban sa pagkakasakit.
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health Nationwide.

0: Okay, isang malusog na Biyernes, mga gilip po naming mga katropa. Luzon, Visayas at Mindanao, welcome po muli sa The Secret of Health. Ang programang magbibigay po sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sikreto at solusyon para sa ating kalusugan. Handog po sa inyo ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Ako po si Dr. Algie Bacla sa pangalan ng ating partner, Dr. Misael Hines, at ng ating CEO, Dr. Rimili Tuoy. Kasama rin natin sa programa ang isa sa ating pong expert on air. Walang iba kundi si Dr. Ron Paler. Magandang araw, partner.
1: Isang magandang Friday afternoon sa ating lahat ng mga katropa. Welcome pong muli sa ating programang The Secrets of Health. And it's been raining out here. Mm-hmm. Raining in Manila na ngayon. Palagi namang naulan. Well, salamat pa din sa ulan. At yan ay nagdidilig sa mga halaman ng mga magtatanim. At ngayong araw po, panibagong araw, of course, panibagong talakay na naman po hinggil sa kalusugan ng ating pag-uusapan. At ito ay hinggil sa in connection doon sa ating lung health. And of course, mga steps na posibleng makakatulong para po kayo ay makaiwas and at the same time mapatigil sa inyo pong paninigarilyo. Kasi alam ko yung iba na ninigarilyo hindi dahil sa gusto nilang manigarilyo, kundi kumbaga nung kabataan lang na napasama sa barkada at naging addict sa paninigarilyo. Kaya yan po ang ating tatalakayan at hihimay-himayin po natin yan dito po sa ating programang The Secrets of Health.
0: And of course, tayo po ay napapakinggan sa lahat ng XFM station at Solid FM sa iba't ibang bahagi po na ating bansa. At ganoon din sa iba pa nating partner stations, And sa Mega Manila, XFM 99.5. Happy listening ho sa lahat ng ating mga taga-subaybay, ha? Sa buong Kamaynilaan na nakikinig po sa ating himpilan sa XFM Mega Manila. At kung kayo po ay nakatutok sa ating pong Facebook Live, dahil live po tayo napapakinggan ngayon sa ating pong official page sa Facebook, ang Yes to Health Inc., mayroon po kaming parigalo po sa inyo. Mm-hmm. Basta follow lang po yung ating Simpleng Mechanics. Pakishare po ang ating Facebook Live streaming at lagyan po ng hashtag The Secret of Health. Pagkatapos po niyan, mag-comment po kayo ng good experiences sa paggamit ng mga produkto po ng Yes to Health. At mamaya po, i-announce natin yung maswerteng mariregaluhan ng ating Santon Gold Coffee Mix gift packs. Sa mga nakikinig naman sa radio na hindi naka-online, i-comment po ninyo, i-text niyo po sa ating hotline yung inyong mga magagandang experience sa paggamit po ng produkto ng Yes to Health. Welcome to welcome po ang inyong mga tanong. Pwede po kayo magpadala ng mensahe sa ating official hotline. 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po maselan ang inyong mga katanungan, pwede nyo ilagay ang inyong pangalan at kung saan lugar po kayo nakikinig para ma-acknowledge po natin kayo dito po sa ating pong programa. Sa mga nagnanais na masubukan ang mga mabibisa na produkto po ng Yes to Health, lalo na po yung Santon Plus Gold and Santon Gold Coffee Mix, pwede na po itong mabili sa ating mga leading drugstore partners gaya ho ng Mercury Drug, Watson's, The Generic Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, ganon din ho sa South Star Drug at sa mga local pharmacy o butika sa inyong mga lugar. At sa mga local pharmacy po, pwede po ninyong ipagtanong yung tatak Yes to Health na mga produkto. At good news, mabibili na rin po itong Santon Gold Coffee Mix. Marami kasi naghahanap, Doc Ron. Sa Mercury Drug, meron na sa Mercury Drug, dati Santon Plus coffee mix lang. Mm-hmm. Ngayon meron na Santon Gold Coffee Mix sa mga Mercury Drug grocery section. Mm-hmm. At ganun din sa grocery ng Fisher Mall Supermarket. Pwede rin pong umorder sa ating online shopping store sa Shopee. I-search nyo na po ang Yes to Health 2011.
1: And of course, mga katropa, ang ating din mga produkto sa Yes to Health ay available din sa ating mga Yes to Health clinics and pharmacies. And of course, kapag sa Yes to Health clinic po kayo bibili, meron po tayong special discounts, lalong-lalo na po sa ating mga kababayan na mga senior citizens. Ang gagawin lamang po ninyo, dalhin ninyo inyong senior citizens ID para maka-avail sa atin pong special discounts. And of course, kapag ka nandun na kayo sa klinika, pwede din po kayong magpakonsulta ng libre, mga katropa. Libre po ang consultation sa ating mga Yes to Health Clinic. Serbisyo publiko po yan ng Yes to Health Incorporated para po sa inyo. And of course, kapag meron po kayong mga iniindang karamdaman, meron po tayong mga modalities na kung saan pwede po nating i-modify na maging angkop para po sa inyong pangangailangan upang kayo po'y matulungan na bumalik ang inyong kasiglahan and of course may balik ang kalusugan at gumaling po sa inyong mga karamdaman. Meron po tayong cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, magukbuyang therapy, biozapper therapy, terahertz therapy and also yung therapy po ni Doc Wendell, ang hilugtok therapy.
0: Yan, hilugtok.
1: Hilugtok.
0: Yan yung natural therapy natin.
1: Natural therapy.
0: Oo, oh, yan. At kung kayo po ay nais masubukan ang mga binabanggito ni Doc Ron, ang mga services and modalities ng Yes to Health, e puntahan lang po ang ating mga Yes to Health Clinic sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1262, 1256 Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jego's Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Vinco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpole Building, Door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
0: Uy! Nandiyan pala kayo, mga ka-Yes to Health. Ikaw ba'y mahilig sa kape? Pero minsan yung kape, parang walang hilig sa'yo.
3: Aww.
0: Yung tipo bang pag uminom ka, parang kang laging in love. Laging hinahabol. Lagi ka nagpapalpite. Baka hindi na bagay sa'yo yung kape mo. So, kung hindi na bagay yan, anong gagawin mo? Palitan na yan. At kung nais mo ng kape na healthy, na magpapalusog sa'yo, hindi lang masarap higupin, mabango, nakapagpapaganda pa ng enerhiya, nakapagpapalusog na ating katawan, punong-puno ng herbal ingredients at mga vitamina, minerals, at nakapagpapaganda ng balanse ng ating hormone. Subukan nyo ang ating pinaka-the best coffee, Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na ginawa talaga para sa inyo.

0: Kaya mga ka-wellness, kung nais mo healthy na kape na hindi magbibigay ng anumang komplikasyon sa inyong kalusugan, punong-puno ng herbal at sustansya, subukan ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na nakapagpapasigla at nakapagpapalso. Nagkakape ka na, nagpapagaling ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
1: The secret of health. Healthy habits. Healthy life. The secret of health. Health.

0: Okay, balik po tayo mga wellness sa ating programang The Secret of Health. Kaya ho nais po ninyo subukan ng ating mga produkto, especially ang ating mga healthy coffee. At ang ating Santon Plus Gold, sadyain ho ang ating mga Yasuo Clinic at ang ating pong mga butika na partner natin sa mga product po na ito. And happy listening and happy viewing ha. Sa lahat po ng ating mga online live viewer, mamaya ay isa-shoutout namin kayo dito po sa ating pong palatuntunan. Pag-usapan po natin itong isa sa magandang paksa kasi hindi naman lahat ay naninigarilyo.
1: Mm-hmm.
0: Pero lahat tayo apektado.
1: Yes.
0: Isang malaking problema. Alam po ba ninyo na sa bawat paghitit ng sigarilyo, hindi lang po nicotine na pumapasok sa ating katawan. Kasama na rin po dito ang libo-libong chemical substances na ayon sa pag-aaral po ay cancer-causing compound. Ibig sabihin, nagkukos ng cancer.
1: Mm-hmm.
0: Ang mas nakakatakot, minsan hindi naman natin agad nararamdaman ang epekto nito. Ano? At maaaring sabihin ng isang smoker, okay naman ako, wala naman akong nararamdaman. Matagal na ako naninigarilyo, may mga ganun eh. Diba? Pero habang lumilipas ang mga taon, unti-unti hong naapektuhan ang ating pong baga, yung ating puso, yung ating mga daluyan ng dugo, maging ang utak at halos lahat ng organ system ng ating katawan. Ang paninigarilyo po ay hindi lang isang simpleng habit.
2: I wish you. Dalas ang sobra sininga Panginaon, Dok Leo.
3: Correct, Sir Josil. May hambalan ng ganyan sa Ingles nga, when you feed the crave, you dig a grave. When you feed the crave.
2: The crave. Ang naginagutom.
3: You dig a grave.
2: Ginakutkutan mo lang sa lulubgan niya.
3: Mm-hmm.
2: Kung pasubrahan mo, Dok Leo, no?
3: Timagambala ba kita, Sir Josiel, nga crave, tindi niya siling na natural nga pagkagutom eh.
2: Mm-hmm.
3: Kundi ang craving, Sir Josiel, basta hindi ka ginagutom kung may craving, kaya makaon tagyapon mo.
2: Oo. So, tiyan mo niya problema, Tod, no? And actually, ang ato sining habit, no, tawag natin, marasin na nagkakabuyo kita, Dok Leo.
3: Mm-hmm.
2: And we ask for more. And we long for more. Nagapangayo kita dugang, kaginahandum ta nga magkaon pagidugang, Dok Leo.
3: Kagdirisin ni Sir Josil, nga punto, nga muna ginatunaan sa mga nagahimo, sang mga kalanon, especially mga highly processed and ultra-processed food.
2: Oo. So, muning ginatunan nila paano tanaman ni sila sa maintuhan niya magkaon kag magbakal man. Kaya the more we buy, the more ang ila sinigingan siya. Now, dari kita, Dok Leo Abi, ihimplo lang ha, sample-sample. Nga ano ni mga pagkaon? Nga masamin na ito, sininga, ay sininga, daw nanamian, ganda ko sininga, daw hindi ako magpulis sa balay ko, hindi ko kakaon, Dok Leo.
3: kag, may iba

0: sa Tondog Galingon, mismo sa Tondog Galingon na, hindi man kita kabalo, Sir Jocelyn Magia, sa mga lamharon.
1: Oo.
0: Kung kita man mismo ang biktima sa ni.
1: So, ti, dapat kay balo kita, ha? Pero ti, ano, gid man na bing cravings din yun, Dok Leo? Mangkot kita, abi. Ti, sa inyo da, may nagapangita nga. Ay, siling niya. Bisan bala sa ano na lang sa concern, kung hindi man cravings, concern na. Mm-hmm. Siya buhay ko kainom kapon, Santon plus gold capsule, siling niya. Kay, buhay ko kabakal ba? May nagmunos ako galingon nila yan si Nadok Leo?
0: Huwag pa ko, Sir Jocelyn, nakabati nga na doon na guilty sa Sir Jocelyn.
1: Ha?
0: Kaya sa ka-craves ang palaya mo?
1: O rin gani daw, hindi sa maglakat ko ay pa sa kakaon-kaos.
0: Kalabanan nga ni Sir Jocelyn, ginachapwera na eh.
1: Oo.
0: Pero nabalaan kay Sir Jocelyn nga daw, may ara yung hindi mapahamtang. Ari pila na balaan to gida, nagahambal gid sila sa aton. Hindi sila mapahamta, hindi kumpletong adlaw, kung kaluya sa lawas. Kundi sila makainom sa Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule and Santon Vitamin C, may nabalaan kita sa Sir Jocelyn.
1: Taho.
0: Kaya may binipiso sila sa ring lawas.
1: Mm.
0: Kaya hindi sila mapahamtang, sa punto, Sir Jocelyn, proven and tested na nila, ang binipiso sila sa ring lawas.
1: Kami mabatian man kita sini Dok Leo nga boss sila nga kamiter man ko sila nga sa iban nga kapisya na wadan ko stocks ang Santon Gold Coffee Mix.
0: Abi mo Sir Jocelyn, may ara sana nagambal. So doon din ako magliwat dok sa isa. Tumundi ko lang pag i-mention ha.
1: Oo.
0: Sige ka lang to.
1: Kamu tiwai mo ginusisa ko. Mo basikon mo ko may lakot gin man to ko mong malang tubla.
0: May ara gin man eh. Pero ito na pag i-hambal ko na na. Pero ang punto lang sa nandere, kahit hindi gin man manigar Sir Jocelyn, nga may mga times gin man. Ito pangalagsa. Hambal ko rin na to. Yung iban nila makatiming.
1: Oo.
0: Nga nagka-out of stock gin man ang aton nga Santon na Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix. Yung iba nung isa makatiming o kung na makatiming sa wala, Blaster Jocel.
1: Mm.
0: So, kinatinguha nga aragid permiso shelf series sa mga butika at parmasya.
1: So, panintaon nyo kung mga pika mo Santon Gold Coffee Mix sa kaya may collagen, may glutathione. Tito yung makakita sa na may collagen ka glutathione. Anong tuyo? Gahigup lang kamo sa kape, gahenjoy ka mo, nanamitan ka mo. Pagkatapos baka naman kamo Santon Gold Coffee Mix. But you are feeding your body of vitamins and minerals, so kung nutrients, importante may collagen kag glutathione nga nagadala sang positive results sa ato siring skin, sa ato siring skin. For example, nagpa-younger looking sa ato siring skin, kaya ginapa-firm niya, Dok Leo.
0: Correct, Sir Jocelyn. Kag amo gani na nga kinanglanon ta magkaon sa mga kalanon or mga sources, bala Sir Jocelyn, makuhaan natin sa collagen ng glutathione, especially samtang nag-edad kita, kaya nagagamay na sila sa aton lawas.
1: Mm.
0: That's why, nag-corinout panit ta. That's why, nagahina mga joints ta. Kag iban pag yung mga signs and symptoms of aging, Sir Jocelyn.
1: No.
0: Kag ang worst sini, kundi kita kabalo sini mag-usisa, nga samtang nag-edad ng isa katao, may iban Sir Jocelyn, nga nag-asab pagit sa pag-inom sang kafe.
1: Hmm.
0: Why not niya ko nag-asab kung sa pag-inom sang coffee? Yung coffee ba lang nga may ara sang anti-aging properties and ingredients? Kasubong sang glutathione and collagen. Nga ara na sa ato sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Oo. Oh. Di ko nagkabala ka kamo dati, hindi ko na yung mag-inom niya, kay balan mo, conscious ako sa akong blood sugar level. If that's the case, you can still drink and have coffee. Premium D3 Coffee Mix naman galing niya ang i-recommendar na ito, Dok Leo.
0: Correct, Sir Jocelyn. Kung gusto ka mo yan, no? Healthy coffee, ariya nami sa why pagkatagin ng batsyag, Sir Jocelyn, like sa blood sugar, o kung ma-concern natin sa insulin resistance. Gusto kita ma-maintain nga ito sa ring insulin sensitivity, mapabilin din na, o kung ma-improve na, ang kombinasyon sang vitamin D3 kag Santon sa rin sa panit sa mangustin, Sir Jocelyn, ara dira sa ito sa ring Premium D3 Coffee Mix. Kagang manami pagkanya balita, kasubong sa nga ton sa ring Santon Gold Coffee Mix, ang gingamit, o kung isa sa gingamit, yung pampatamis rin sa ila, amo ang stevia.
1: Mm.
0: Zero calorie. Why problem, Sir Jocelyn, sa concern niya basi magtaas mo sa calories or triglyceride mo or imostring cholesterol, etc. or lipids mo dira tungod sa kalamay.
1: Di may iban si ni Dok Leo galing at siya hindi na lang ko mga pi ah. Kahit hindi ka man mga pi. Kahit hindi ka join, for example, Dok Leo na guro nga lima katuhin mong bata, anong katuhin mong bata, balon mo to mga pi kita.
0: Mm-hmm.
1: Because sa bata, sa pagalinghod niya pala si ni Dok Leo, then igid man advisable mo. Nga pakapihon mong bata at 5, 6, 7, 8 years old, mabudlay. Kapin pa kiti may danger of basi magpalpitate, hindi pa kay balo magmanis ang kogalingon niya. Pero parang nga in man siya, baka

0: Ton Plus Coffee Mix para nga bilog ka mong pamilya, bata inom sa Ton Plus Coffee Mix, the rest inom sa Santon Gold, di ka ni Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil. Pero bisan sa mga hamtong kag may mga edad, pwede gyapo ng Santon Plus Coffee Mix.
0: Mas nami pagid, no?
1: Mas nami pagid. Kay wise sa caffeine, that's why recommended man pati sa mga bata. Kaya ito yung pinakapunto na Sir Josil, sa ni ang beneficyo sa soya bean, bala?
0: Oo.
1: Isa sa ni protina, Sir Josil, kinanglan sa kabataan para sa pagdako.
0: Hmm.
1: Pagdako siya, sila sila nga unod. Pag-abot naman sa mga edad-edad for repair naman sa mga kaunuran, tamo isa sa rason, Sir Josil, ang nagyakupos balang unod samtang nag-edad, kakulang sa protina yun eh.
0: Aha.
1: So dapat maalagaan gina ito na ito sa ringalawa sa tagan sa ringakaigong ka protina halin sa bata sa ringakadto sa pag-edad. Kag tiling kayo mo kita, Sir Josil, nga gainom ko sa coffee for kapasulod ko sa protina. Sige-sige siya mo sa ringalawa sa forma iya sa ginatawaga Santon Plus Coffee Mix tungkol sa soya bean powder na sangkap sa ni kaginugang pag-edad ito, Sir Josil, kung protina nga ito sa ringakadto concern na ginalagas dira ang balunggay, ang spirulina nga sangkap niya, mga complete protein na isa, Sir Josil.
0: Okay, so amuna sa pagpang ngapi pa lang. Actually, habit na naton kagkalabanan sa ato ni na magpangapi. Sa primero, ay mantaging tudluan niya, nagadidi kita sang kape mo. Gatas man na niya. Because we need really nutrients sa gatas. Tapos na nagdako kita, nagmatomato naman lang kita. Primero, tisunod-sunod, haklo-haklo, tilaw-tilaw. Asa sa ulihin na namitan, sa ulihi, ginapangita na dokleyo. So kung mag-amuna ang ato sa ringa mangin habit, dapat niya ti ang pangitaon ta perme. Inang may benepisyo kitang makuha bisan sa kape kag pagpangapita pa lang.
1: Correct, Sir Josel, kag hindi lamang sa sabor ha.
0: Oo.
1: Ang aton dapat sa ningan lagson o kung sa namilang kundi sa benepisyo sa aton sa ningan lawas.
0: Amo nang pinakaimportante ang benepisyo sa aton lawas, ang pamangkot sini Doc Leo, if ha mag-overeat kita sa masami na to siningin gina-crave. Abe, pamangkot yung ginadok layo kung anong gina-crave nila bala. Laban-laban, may masabat gina ako na ice cream. Konsiling niya cake. Ang konsiling niya salad. Konsiling niya bisan soft drinks yung mera.
1: Parang habal sa kilala ko, ya. Bisan kanton lang, ah. Basta per may miyara, satisfied ako.
0: So, ti ining yung mga pagkaon at tuloy, mga sweets ini. Kag amo gining masamay gina pang kita nyo bisan sa mga bata balam hambal ay mapatsyenda ko sa umaha. Mapabanwa si nanay sa rumaan. Buwas siya ti ano bilin mo duwala na Dok Leo. Sa una konpigado ice candy. Kun may kulukwarta ice cream.
1: Kaya Sir Josel, matamis or dumduman kong kilala ko santi kaya Sir Josel mag-market day ganyan sa Sibalong. Dara sa Sibalong, mantika. May hapon na daso mga listener na to. Dara, maglakat sa nanan. Na siya na ay pagpuli mo, baklan mo gikubit sukoy ha. Ang duro-duro giklamay.
0: Pikita mo lang baka ang bitsukoy, pero kalamay galingin after. Ano yun, nagpakal ka na lang kalamay. So, gina-crave na to nini. Ti, tama katasang sugar intake siya ni? Ice cream. Cakes or pastries, pagkatapos sa salad, abi, mga donuts and chocolates.
1: Especially milk chocolate, Sir Josila.
0: Oo.
1: Kami dark chocolate mo na, abi.
0: Ang dark chocolates, may makuha pa kita dira nga binipisyo somehow, eh. So, halong kita dira, kay kontas ganyang sugar intake na tondok leo, no gani? Ga-panukto ka mo, nak-nak. Pagkatapos may kasabata dito, I'm diabetes, who's there?
1: Welcome ah. Ang halunga-halunga na talaga, Sir Josil, sa mga mataas asang sugar o kung added sugar nga sangkap sa ni sa mga ginakao na ton, basta high in added sugar gani, Sir Josil, it can make us or make the person crave more.
0: Oo.
1: Gusto niya bagay dugangan, dugangan, tag-dugangan, Sir Josil, doon ikaw lang masatisfied.
0: Masakit sinikit yung iban subong. Bangon sang development bala. Or if not, mga bago nga mga nagagawa ng mga pagkaon. ang iban sila yung hambal niya. Tikon, why sila yung ice cream? Pizza na lang eh.
1: Mm-hmm.
0: Oh. Tikon, kaysa yung nasabat mo lang ulangot, ano gusto mo? Pizza uno or pizza dos?
1: Pili ka lang sa doa, lapit-lapit mo na.
0: Hindi gani, burger.
1: Mm-hmm.
0: Oh, ba, uso ginasubong. Ah, sila niya, tida, wala na gidman sila niya. Daw, medyo nagutom ako, may snacks lang ko, burger lang ha.
1: Mm-hmm.
0: Asa sa huli, naandad na siya, when sa galiga pa maho, burger nga burger na lang.
1: Mm-hmm.
0: Oh. Pagkatapos ni manginaon na, manginaon nok Leo. Maalaga, bigyan niya mapamulta. Tano kanon mo siya fried chicken.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos ti magluwas sa fried chicken anong idugang mo? Selling niya isa guro ka large nga drink kag fries.
1: Balt na ito. Sampat ko
0: ba? Sampat Leo. No? Tekon mga amo ni masobrahan ka kaon hambal. Ay daw kulang daw bitin to selling niya na bakal ko siya nga fries. Abi mapadugang ta selling niya sang jumbo.
1: Ah, galing Sir Josil amo ni. Kay gusto ni kanang alwe daw kulang.
0: Mm.
1: Abi padugang kita sang daw gitawag upgraded version or dako. Ngaman, ini mga kalanon Sir Josil gin engineer ini sila iya para sa maximum pleasure. Ning malipay ka bala Sir Josil, kumbaga manamitan ka bala pagkatapos minimal lang sa tighty or hindi ka madali-dali sini mabusog.
0: Mm.
1: So halin sini sa medium, di upgrade mo gamay eh.
0: Large.
1: Oh, large.
0: Oo.
1: For daw lang alam pagidhaw.
0: Ah, pag sunod mong balik sila niya daw, bitin mo sa naligan. Siya, duwag ka ni ka-serve. I'm stone, ha?
1: May kami pa na Sir Josil. May balon pa na puli.
0: May take out pa.
1: Mm-hmm.
0: Mm. Sa mga ano, biilim nun. Bauti, ara da paborito nyo? Ang hambal blati, hindi kita katigab da?
1: Mm-hmm.
0: Oo, ara na.
1: Ah, balibad na lang sa ibang ganyan, pampatigab lang.
0: Pagkatapos kung maglagaw, medyo sulusosyal, ti, sino nyo, huwag kita milk tea kag milk shake da.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Oo. Amungin ang kalabanan nyo na pangayo, kay kita mo, blabisan sa kabataan, makakita gani ha, labi na gid kon talagsalang bala ng pakadto diri sudad bla mahalin sa mga umabla makakita sang milk tea. Mm-hmm. Nga may ano na may sago.
1: Mm-hmm.
0: Hambal nga nanay namit guru ranay. Hay ka tira dok Leo, siya mapasudad to bakal demantas niya milk tea.
1: Correct.
0: Oh, so mangin habitual na. Pagkatapos, ining, ano gina, pinakasimpleng himplo si Nidok Leo, pangapi, Siya te, huwag ka na siling niya sang kalamay. Pagkatapos, hatagan mo sunodlan sang gamay nga kalamay, Bladok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Gamay ang sunodlan. Kagamay man niya nga, hindi gani kutserita na, gamay-gamay. Gid. Ano man yung kutsara mo siya kagamay-gamay, nakadugay siling magsandok siling sang kalamay. Tinangapi ka pa.
1: Gusto Sir Josil, ano? Unib lang ang balsang kilala na Sir Josil nga ang iban purpose mo lang nila sa rin nga magpulong pangapi.
0: Mm.
1: Chismis mo lang. Pero pinakapuntos ni nga dapat sa amuna lang nagaminaritis ka na, huwag ka pa dapat nagadala sa sakit sa mo sa rin nga lawas. Kaya pinakapuntos sa rin Sir Josil. Nga pangapi, kagin mo bala, o kung nambal Sir Josil, blangan to, kagamay, sa mo sa nga kalandos, o kung sara, o bindo kung nakuha mo na bin, pero kalamay ang laban.
0: Oh.
1: So, hindi makapaayo sa aton sa nga lawas. And beside, ang pagkaon, Sir Josil, sa mga makalamay nga mga pagkaon, kontra, sa pag-inom sa mga makalamay nga mga ilim nun, mas dasig yung Sir Josil ang epekto sa nga makalamay nga ilim nun sa aton sa nga lawas.
0: Oo.
1: Kumpara sa aton ginakaon, kati liquid na sa mo.
0: Oo.
1: Kina-absorb na rin sa aton sa nga lawas, yung epekto na sa aton sa nga insulin and blood sugar levels.
0: So, muna ang dako nga disbinta sa aton. So, later on, when nata may mahimo si ni Dok Leo, duha na lang yun ang alternative ta sila kung matabo, ha?
1: Mm-hmm.
0: Hindi na halos masarangan nina sang halaka kaon ka lang kaugbos kalugbate adlaw-adlaw, kagbalunggay pamahaw panyaga-panyapon, nga happy lagi kasi mana paras mo kumambalang hindi din kon, sumudan din ko.
1: Mm-hmm.
0: Duha lang dangatan mo, ha? Kung hindi supplementation, hospital.
1: Correct, Sir Josil. Or maintenance medication after that.
0: No.
1: Kung may mga ginabatsa, correct, Sir Josil, sa lawas, especially kung kung may relasyon do, Sir Josil, sa lifestyle, pero waay makorekt o kung waay mabag-o bala sa mga dapat ni mo himuon, dapat ni mo kaunon, ka mga dapat ni mo likawan nga buluhaton, kag amuman mga ilimnon, ka mga kalanon. So hindi naton Sir Jocelyn na masolbar kundi kapabilin nga aton lagi ni manage sa mga symptoms sini natantil nga mag-decide kita nga ang mga pagkaon o kung na mga kalanon nga resulta sa balatian aton nung tataan para nga masolbar man ang mga sintomas kag science na batsagan.
0: Kaya mo galing scientific explanation sa Dr. Leon, no? Ang mga pagkaon nga dugay ikaw gutumon amuni ang masaming nga makita naton kumon. In short sini, makaon ka bala ng paborito mo, okay? Nga, asang kasano lang ikaw na sumuran sa cake ho? Gauntat ka lang kung kaysa kay mambal ko, niya daw damo na kaon ko, blood sugar ko, pero pati ka na, duha na kakihad ang nakaon.
1: Kalabanan sa Sir Jocelyn, nagabatyag lang sang amo sina, sang sumuod kung damo ng nakaon.
0: No.
1: Pero masilin na makaon, tanga bulong lang sa ila, hambal sa klala ko, ay, din tabo man.
0: Ipa-ila-ilaan niya na lang, kakainobos ya.
1: Tama.
0: Siya nagkaon ko, nagligad to siya sang cake mo. Ay, siya nagkaon ko, gali sang cake. Gindala, di siya sang tupad sang balay. Sorry, siya naubos. Kaya pa ila-ila na lang sa imo, bala.
1: Nanugid pa.
0: So, ti initanan, may mga ano eh, may mga effect inisato sa ninyo lawas. So, sas anon to asa mo galina, ang manamit sa pagkaon, madugay kita mabusog kay waisang fiber content amo inisya amasami nga ginabakalta and mga highly consumable nga mapagkaon, bala. Pero instead, Dok Cleo, para malikawan na to ng mga ill effects nga inisang overeating or mga illnesses caused by overeating. Sa mga gina-cravings na to ni nga daw hindi ginami pikto sa lawas, ano, can we offer an alternative? Ano mga alternatibo ay hana, Dok Cleo? Pwede na to ma-offer sini sa ila?
1: May ara, Sir Jocelyn. Amo gina ginaliwat-liwat na mondari, no? Sa aton sir mga tagpalamati. Nga kung may ginalikawan ka mo sining hindi makapayo sa lawas, dapat may ginabulos ka mo. Otherwise, gabalik lang gyapon kita dito sa aton sir ginbayaan. Kati, why man kita sing iban sining alternatibo, Sir Jocelyn, eh? Kundi butongon kita gyapon sa temptation pabalik dito kay ang ginahandom na ton sang una, ginlikawan na ton, result ta Sir Jocelyn sinisagutom, naghangin-hangin lang aton sa ngatyan. Kaya mo kita sanggin bulos ni. Pero for example, pala inom ka soda, pala inom ka sa ni soft drink. But instead, kundo ara ang craving sa imo, timpla ka balasuwa. Puga ka suwa o kung puga ka sa ni sang lemon. Pero nami, Sir Jocelyn, tani kung wai sinisang sweetener kung kaya mo. Pero kalabanan, sinin mamaguhan dag makita, mangita agad sang tamis, Sir Jocelyn mo. May mabakal man actually sinin stevia, Sir Jocelyn, ah. Yung pampatamis, bala. Zero calories. So, pwede nyo magamitan sinisang stevia bilang inyo sinin nga pampatamis. Kasi buong bala, na nagainom ka sa Santhon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Santhon Gold Herbal Tea, isa sa pampatamis na stevia, eh. Matamis sa panamil, pero zero calorie. So, instead nga nag-crave ko sa soft drink sini, lemon juice or calamansi juice nga may stevia nga gamay.
0: No.
1: Para nga may damil sang tamis. Gusto ko magkaon sini sang milk chocolate. Kay masiling ka ba daw, hindi kikompleto ang adlaw. Kunwai kasing tsokolate. May nabalangan ni Sir Jocelyn nga nakabalik lang ang siman na naog bla. Basta nakabalik lang sa kailiwa, to ay silabog no hanay mo. Kay bisan isan lang kung nukabar, wagit sa'yo matagaan.
0: Chocolate.
1: Chocolate. Ang punto mo lang sininga, kung kabalo ka pala nga, mas manami, gani, kung wag ka mahatagan. Mapasalamat ka pa siguro, ano? Pero pinakapunto, Sir Jocelyn, alam mo yung taridad, to brahong kaisa nga, hindi man sa ginahatag, ah. Kundi sa kabubuton, bila nga nadumduman, gabla.
0: Amo na nga, bisan isa lang ka, ano gani, habon, Dok Leo? Hindi, timur malipatan sa bilog ng kinabuhi. Bawas niya nagabot to sila niya, ang abroad blood to sila niya. Huwag isa malipat ka na ako, ngayon padaraan ako di kahabon.
1: Correct ni Sir Jocelyn. Hindi talaga magtimplahon ang milk lotion, ha? Kung napadalaan kita sa nakay, basa
0: si Strohon nila.
1: O, marapuyo ito nang gatas niya ba, ho? Ang pinakapunto, Sir Raymond, eh. Kung nag-crave kita something, syempre ang kalabanan gina-crave naton, mamantika, makalamay, o kung mga maasin, o kung mga mabitsin ba, Sir Jocelyn, dira ka sila sininga mga sangkap. Like, for example, kung nariba, nag-crave ka sa pizza, ang muli nagaling, Sir Jocelyn, kinanglan isang kapisan, eh. Kung nariba, gusto naton sa isang healthy swap, o kung healthy alternative, pwede may kita kahimo, Sir Jocelyn, sang homemade nga, like, Tige nga kaong kita pizza, dough ang dough sa na ginagamit, Sir Joseph, tiyari naman mo.
0: No.
1: Pwede kita makagamit sa nasang whole wheat nga flour, ka duro vegetables, sining aton, sining toppings. Amo lang nga galing sa kalabanan. Kaysa una, Sir Joseph, sa may to tiyempo pa kita, nagakandak kita sa mga cooking cooking demonstrations eh.
0: Mm.
1: Ang kalabanan, reklamo, mabatian aton sa ni Sir Joseph, mauti. Mabudlay kumpara mo sa magbakal ka na lang sa ready-made nga daan.
0: Ati, mahapus ya kon magbakal ka lang. Pero tira mo ng hambal nila nga, mahapus ka man madula sa babaw kalibutan.
1: Correct, Sir Josil. Pinakapunto lang sini, pag-abot sa pagkaon, dapat kugihan gid na ton. Amo ganini nga may mga panahon nga bisan ano kita ka kugi, Sir Josel, bisan ano kita kapisan sa pag-prepare kung kaysa mga sources bala na to na lang alang man. Like pag-abot sa mga utanon, dapat kombinasyon permi sa mga utanon, sari-sari, amo man sa prutas, adlaw-adlaw gid na dapat, Sir Josel. Kung gusto kita nga hindi kita matintar sa sa pagpangaon kaon, magkaon kita sang healthy. Kay nga man, mabuta nga mabuligan nato naton togalingon, Sir Josel, hindi kita magsigi crave sini sang unhealthy. Ng mga kalanoon, kung ang aton ginakaon, Sir Josel, may healthy fat. Kung ang ginakaon, aton sini is may ginatawag fiber. Both soluble and insoluble fiber. Kag ang aton sini ng carbohydrates dapat sa healthy source. Hindi kita dali-dali kag basta-basta magutom, sina Sir Josel. Tugangan pagin naton sang quality protein. Kung plant-based mo pagkaon, soya, balunggay, spirulina, may mga protein na Sir Josel. Ngayon, hindi kita basta-basta sinimahilaban, hindi kita matintar magsige kima-kima sa ni Sir Josel. So, may mga healthy swaps kung tani na ton, kung gusto kita sinisang healthier na substitute sa ton sa nga cravings. Or, even gani Sir Josel sa mga naka-adapt na, why naman gani? Why na gani mga juice-juice gani kung kaisan nyo? Simple nga tubig na lang gani. Makakita silang iba nag-iinom soft drink. Simple nga tubig. Mabulong ng ilas ni Sir Josel nga. Ginatawag pagpangita sa mga liquids or juice nga dapat ipasulod sa lawas. Ang iba sa hindi healthy gani. Muna nga bals ang kilala na ton. Kung di ba lang healthy pasulod ko sa lawas ko, drink na lang ko anay sa tubig. Parang at least why sing dugang sining mga artificial na nagsulod siya sining lawas kini makapayo
0: kag amo nang hambal ta nga hindi man namon kamo mapauntat sa kun anong nakagawian ninyo nga amo na ang makabulig sa inyo sining palangabuyan. Pareho sa abisin eh, paano mo napauntat to naman nagatrabaho sa call centers. Hambal nga ay night time shift ka, graveyard ka, hindi nami na sa lawas mo. So, ang himuon naton is hataga naton na lang siya sa supplementation. Saying, ay inom ka lang Santon plus Gold Capsule, Black Premium Liter Soft Gel Capsule, ni gani Santon Vitamin C. That's the thing that we can provide as bulig naton para nga hindi dali-dali mag-deteriorate ang lawas niya. That's very, very important. Kasi you are altering the normal cycle sa lawas mo. Ang inugtulog dapat sa lawas mo, amoy ang chimpo sa imo inugtrabaho.
1: Correct, Sir Josel. Kung nintindihan to man, hindi basta-basta struggle sa mga graveyard shift nga nag-aubra, Sir Josel eh.
0: Oo.
1: Damo sila sa temptation, Sir Josel. Mag-loss po sa pressure sila sa nga ubra, bala. Harap pa, Sir Josel, yung kaysa ang hindi nila mapunggan, bala, ang tentasyon pag-abot sa mga dapat at nila kaunon, tig-imnon.
0: Oh.
1: Kaya palabot, Sir Josel, sa ang pagpanigarilyo para nga ma-distress sila sa iban bala. Which is, dari sila nagasunod ang pira nato sa rekasustyon, Sir Josel, kasubon sa ginambal ni mo, ngabusan paano na lang makapiyan-piyan. Ha?
0: Oh.
1: Like ang pag-inom sa isang Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santon Vitamin C, kaysa sa wala agad.
0: Mm-hmm.
1: Kag puro ka lang unhealthy articles of food and drinks dira, gawa gid bisan paano pang pian-pian pang bulo-balan sa imusan ng lawas.
0: Kaya nga, if we speak about Santon Plus Gold Capsule, for example, could you imagine that you have that Santon from my Mangosteen, may anti-cancer properties. You have that vitamins and minerals from Mampalaya, from Malunggay, from garlic, and from spirulina. Especially sa mga nagapulaw, Dokleo.
1: Mm-hmm.
0: Hambal nila bala, kung sige pulaw mo, kung nagaramotiun ka, mm-hmm. Punta mo lang sila, nag-anemic ka, kag nag-as-as ikaw, nag-aniwang ka.
1: Galos parun ka?
0: Oo. Depleted ang nutrients sa sulod sa imo sa nangilawas, Dokleo.
1: Correct, Sir Josel.
0: So with that, tinanglan tang supplementation sa Santon Plus Gold Capsule. Ti pareos ni Abi karon, confirmi ka nagapulaw. Tambalo sini grabbing imo sini nga demand sa lawas mo sang nutrients eh. Ti ano yung pangdepensa sa lawas mo? Natural nga pangdepensa sa lawas mo, immune system. Ti anong himuon mo da para ma-feed ang imo immune system kag ma-boost pagidang yasin nga capacity to kill. Amula niya nga klasika bagay sa lawas ta nga we are giving authority to kill mo, immune system ta. Patsyadang kutob sa mapatay nga viruses kag bakterya da. So kinanglan nato ng supplementation just like premium D3 soft gel capsule, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil. Para maligawan nato sini ang mga problema o kon mga balatian nga mahimo, Sir Josil, mga resulta sang hindi nato natural nga mga gawi sa aton pang adlaw-adlaw. Like for example, ang overeating bala, Sir Josil.
0: No.
1: Sa hindi healthy nga mga kalanoon. Pero tago na ton, bisan healthy pa yun, Sir Josil, kung nag-overeat ka, pirmi. Hindi gyapon mayong iya sinimangin resulta. Pero, masobra pagid ko na rin buha, hindi na healthy nga daan. May mga health consequences gud ni Sir Josil, kung nagapadayon.
0: Ang makuha na ton yung mga nutrients sa may nakaon na ton nga prutas, utan, actually, tigamay-gamay lang ni Dok Leo, ha? It's just like all other things nga ginapasulod sa lawas ta. Could you imagine, Doc Leo, confirmi lang ikaw iya nagainom sang imo nga maintenance overdose. Ang imo 5 milligrams ginahimo mo permi nga 10 milligrams sabal mo kaya man. There's always a side effects to that. May side effect na. Amo man na bisan pa gani nutritious foods kun masami nya. Sobra-sobra nga ito sa pagpanginaon. Tis tingin nyo bala kaon, bala permi, kasantol, bala sobra-sobra, bala Dok Leo. Hindi ka mo kumpormi, ka iya sininga panit, ka iya sininga damlot-damlot lang sa iya sininga kulamog, ito nyo yung patiliso. Ang konsekwensya yan, no, bala.
1: Tanawang tabla?
0: Oo. Ang nakambali lang, hindi lang pag sa luri, sininga sa labador, kay gamali na gatok.
1: Gagangang bala, no, basta una sila Sir Josil, matubo, gila sa imot yan.
0: Oo. Kaya mo na paghibi, pimok batas na nga. Now, Ari, sa mga nagapamati na ito ni mga kuturan subong, ha? Nga, if we speak about overeating, may risgo sang masakit, Dok Leo. Ano ang mga common nga mga masakit sini? Kung permila ikaw nag-overeat, Dok Leo?
1: Kung nagkakaon kita o tanon, Sir Josil, mga prutas, kung kainom kita like Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Santon Vitamin C, sa purpose, Sir Josil, nga gusto na ton maging healthy, ang mga hindi paborable nga pagkaon, kag mga ilimnon sa lawas na ito, nag-resulta man sa baratian. Like for example, nag-crave kita permi sa mga mamantika, mga maasin, mga makalamay, ang mga kalanon na dirakida mo artificial flavorings and even colors, nag-taas man, Sir Josil, risgo na ito sa cardiovascular disease. Nag-efekto ini sa ito sa cardiovascular system. Ara, dira ang hypertension, ara ang pagtaas ng cholesterol, ara ang heart disease, ara ang stroke, kagibang pagiging problema sa radyosan sa lawas.
0: No.
1: Ara man sini ang diabetes, nga nag-umpisa na sa insulin resistance, the metabolic disease ni Sir Josil, no? Digestive system disease, ara ang problema Sir Josil sini sa digestive system na ito, mga issues kasubong sang ginabatyag sa kadamaan, nagasaka kung ila acid o kung nagataas ila acid.
0: No.
1: Gastroesophageal reflux disease o kung GERD. Araman, Sir Josil, sa gallbladder disease. Doon bala kadamo ako sa mga taong ginaoperahan tungod sa gallbladder stone, Sir Josil. Kag-araman ng fatty liver disease. Kagari ha, hindi lang siling na like sa una ang ato ni impression sa this, diri lang ni fatty liver disease sa palainom sa makahulubog ng ilim nun. May araman kita subong sa non-alcoholic fatty liver disease. At talibas ang halimpas ang una, Sir Josil. Galing lang, nagdata subong consumption abis ang refined carbohydrates, mga makalamay ng mga kalanoon sa ilim nun, Sir Josil, nga nagdata man ang fatty liver disease ng non-alcoholic. Hindi makapaayo, Sir Josil, ano, sa aton siling ha, lawas and even obesity-related conditions. Siyempre, kung nagapanginaon, kasi sobra-sobra, ganako, maraming mo sa tingin lawas, ara man ang sleep apnea, ara man ang osteoarthritis, kagiban pagin sila, Sir Josil, nga problema, bisan pa ganing cancer, like colon cancer, breast cancer, kagiban pa.
0: Masakit sinikiti, may mga masakit na rin, Dok Leo, nga by one, take one, gidni. If you have one, it is possibility, dako gid yang possibility nga you have another one. Pares ni karon kon may diabetes ka, laban-laban sina high blood. Kon may high blood ka, laban-laban sunod sina diabetes, gidlock leyo.
1: Correct, Sir Josil. Kagang iban sina, Sir Josil, hypertensive, insulin resistance resulta sa type 2 diabetes. Tungon sa sobrang pagpanginaon, sa una, Sir Josil, pati digestive system affectado, man acid reflux sara man. Kag siyempre, tungod yung mga nakaon na ton, kargado sa mga added ingredients, yun favorable sa lawas na ton, Sir Josil, mga pro-inflammatory man ang kalabanan sa nadira, yung nagpataas man sa risk na ton sa cancer. So, butang malam, Sir Josil, pwede sa na-mention na ton, nga kung maumpisahan sa isa, sunod-sunod na ang iban sa mga na-discuss na ton sa ni ng mga kondisyon.
0: Do not attempt to open a can of worms. Kahit masinunod-sunod lang na eh. Pagwa sa isa, magwa man ang sunod pagid, ang sunod pagid, ang sunod pagid. So, mo na nga, gaumpisa lang kita sa overeating, Dok Leo, ha? Sa sobra nga panginaon, sinaya, masami nga sobra sa panginaon. Makaresultate, makuna, high blood pressure, type 2 diabetes, taasin mo kolesterol, delikadong heart, kausa heart disease, basi ma-stroke ikaw, ti diabetes type 2 plus insulin resistance sila na ano na magutod magulang si ano magulang si insulin resistance manghud ining si type 2 diabetes kiti antes ka magka type 2 diabetes may insulin resistance ka na imo so magulang si insulin resistance una sa bunag tema kon mo na sleep apnea osteoarthritis. Tapos ti some kinds of cancers, bao kadelikado git. Amo ni nga hindi man aton gustong matabo ina sa inyo. Amo na nga lungan ta nga to ni kayong lawas. Do not overeat. Pero ang pamangkot si Nidok Layari kita dere. Tips para nga hindi kaabi masubrahan sa pagkaon. Pero sa akon kagaina sa akon sining branch Dok Leo.
1: Tingob na?
0: Natingob na. Balkot iway kok pamahaw tingbong ko na sa panyag. Tike Dok na amit kidiya ka kalokalo Dok Leo nga mayara balas ang itlog.
1: Oh, pambagugalo kami magunggulan ulan.
0: Oh, pagkatapos yan ang ginagawa-agaw malas pinggan sa kainit.
1: Tapos may mga kuan pa may mga dukot-dukot pa bla.
0: Oo, kag kalokalo.
1: Abaw.
0: Abaw. So ti ang problema sa kay kapangita ko gamay ng pinggan wag iti gamay ng pinggan Dok Leo sa pagkalapad ka pinggan ko galuan ko ti isa ka galos isa ka luwag ambag ko ka gamay haw
1: lapad pinggan mo
0: tinga nga nagkaon kagay na si ano si katrupang Ira nagkaon mas katrupang Lin katrupang Alex ambag ko isa ka galo nga daw puno ila pinggan haw kay gamay ila pinggan mo.
1: So buto malang Sir Josil kung lapad na ton pinggan gamay ang ginalo ko ni butang na ton dira kung tanawon pero kung gamay pinggan mo bisan isa lang kaluwag daw damo na kung tanawon so buto malang isa gali ka pamaagi para mamanage na ton ng overeating Sir Josil may factor yung gali nga ton sa nga kubyerto or plato nga ginagamit sa nisa lamesa
0: kinanglan na ano tawag na ito. Ang satisfaction starts with volume. Sa cravings ta ha? Satisfaction starts with volume. Anong volume, ang appearance of volume can be, ano, pwede na ito sinima deceive. Pwede na ito na diyan ko galingon na ito. Pero ni kuha ka na ka ron platito, sanduke balay sa ka luwag na karon hambal ka udong-udong ba? Pero kuha ka na karon sa platito, bala na, Dok Leo, hambal ka magkaon ka na sa mga hotels na nga, ay, kung kaysa, lima na kasandok, matiyaga mo, doon pa matunga, haw?
1: Correct.
0: Oh, so, in short, sinim, hambal ka, doon kagamay sinim, kung ibuta mo sa dako ang suludlan, pero kung sa gamay ang suludlan, hambal ka, di man udong-udong man, isakto doon siya.
1: Pero depende, kaya po na Sir Josil eh. Kaya dapat, una-unagid, ha? May ara ka desisyon Sir Josil na gamayon mo gadi mo sa nga kaon. So, bisan gamay plato mo kung gusto kayo manginaon Sir Josil, bisan kalima ka pa magbalik mo.
0: Ah, galing kong kaysa doon huya ka masagik balik-balik Dok Leo kung gamay ang plato mo mo.
1: Kung may ara ka pa sina eh.
0: So that's number one ha. Ang sunod sinit, siguro ano Dok Leo? Di ta magdali kon nga kaon ta.
1: Isa sa dapat patawhayan natin, Sir Josil.
0: Lain man yung dali, Dok Leo, nga isa ka umag-insakto na itimo kang magdalagan, ha?
1: Lain mo na.
0: Lain mo na. Pero inang panginaon, bala nga daw, daw nahadlok ubusan sang iban. birabirahan ko dito basi kon magdamot niya taon ni taktiraw karon so birabirahan na kaon niya pa sumusumo ta karon wayat bilin karon labi na gyud sa mga Pasko abala dok Leo. So ang importante if you want to live healthy hinahina yon taglipag kaon dok Leo.
1: Sir Jose, sila konsideratan labi ang Pasko agi ba sumasiling sila nga daw sobrahan kita. Pasko man ay occasion na mo. Panalagsa, muta na ton kay isa sa isak tuig. Pero galing na Sir Jose, ilang mga ginahanda sa una sa Pasko nga once a year na subong na law-adlaw na pwede na eh. Sa una, makalitson ka sa una, fried chicken. Kung may birthday, kung may kasal, or may bunyag. Pero subong yung Sir Jose, sila lagaw ka lang, may mga kiosk kilid dalan, makabakal ka litson. Makabakal ka litson manok. Fried chicken kagi iban pagid sa ni Sir Josel, which is kung hindi ka pagid sa niya kabalo magkontrol o kung magpahinay-hinay sa pagkaon impas ka ng imbuso na nga ikahing lawas gani dapat ta eat slowly kita permanente gid sa aton sir ginakaon kutob sa mahimo kay nga man dira Sir Josel sa mga 20 minutos sa aton sir nga brain para ma-register Sir Josel ang kabusog
0: no.
1: Di paano nakaroon kon ang isa ka plato sa ni Sir Josel nga medyo malapad pa way pag ganyan 5 minutos halos ubos mo na. Daw may ano kayo mag-entra kayo mo sa ano pagtawag sa
0: eating contest
1: o eating contest o or you can eat or kung ano dira nga nagadali kaya nga maubos ta ng tanan din ha.
0: Para iya sa mga tawag na to nag-enjoy sa pagkaon, eat all you can. Para iya sa nagahingalit Dok Leo. Hindi na ba si ma-offend ang iman karon?
1: Kasi yung salita na sobrahan ng chat mo, no?
0: isa diri, sang, ano, sang ginabilin pagid naton is, ang pinakimportante si Nilo Cleo, pwede man kita, kag pwede ni mainom ikaw tubig anay antes ka mag-out. For example, labi, parang hindi magsulabi, magsulok-sulok. Kaya kung kaysa daw mapilas ang sulok-sulok mo, kung gutom-gutom, makagibala, Dok Leo. Timpla ka, Bisanton plus coffee mix, Dok Leo. Kahit iway man niya caffeine, may ano pa na iya, may soya powder. Before ikaw magkaon, kunara ka man sa balay nyo, timpla ka na Bisanton plus coffee mix. Ano yung paligad ni Garon mo, 15 minutos ka magkaon, Dok Leo. Kaya makabulong, makatagan ka gata mga Bisanton plus coffee mix eh.
1: Correct, Sir Josel. Pwede, good. In fact, makabuli gani para hindi ka maka-overeat. Kami hara sa sang fiber, halin sinis sa soya, kagti ang protein, Sir Josel eh. Makauna na nga daan sa imo, sinin nga dyan dito. Compared din mo sa sa mauna ang carbohydrates. Kung ang white rice, mga 15 or even 30 minutes before ka magkaon, Sir Josel, pwede ka makainom sa isang Bisanton plus coffee mix. O kung hindi gani, coffee, kung gusto mo ya, coffee, plain water, pwede ka magyapan makainom. But ibintahan na lang may araka fiber, Sir Josel, eh. May protein na lang sinis sa soya, nga sangkap sa naton sa nga Bisanton plus coffee mix para malikawan naton, Sir Josel, ang pag-overeat kay dira palang adaan, mahagan-hagan na ang aton sa nga kagutom. Tamo may manotis ka mo sini, bisan sa inyo mismo eksperyensya, kag sa mga ginasugid sa aton, nga sa ila sini nga kagutom, nagbira-bira sila kaon, pagkatapos ay pagganing iban sini makahingapos o kung makatunga-tunga sa pagkaon, Sir Josel, nagsakit ilat yan. Tungod sa gulpiada, kag sobra sini nga pagkargada yon sang damo nga pagkaon, samtang sila sini ang gutom. So dapat hinay-hinay, anay, alalay lang anay, para mahagan-hagan aton kagutom, either inom kita sa tubi sini 15 minutes before for meal or pwede kita makainom sini sa Bisanton plus coffee mix antes kita sini magkaon sa aton sini main meal.
0: And it is highly recommended gid ya nga before ikaw magkaon dapat nga iban yan sini 10 minutes 15 minutes before meal ga inom niya sang tubig Dok Leo. At least a bottle of water 5 minutes to 15 minutes before ikaw magkaon inom ka nga daan sa tubig. It's just about iniway mati malain nga ginadala ang tubig sa sulod sa ato sining lawas is that para lang mapaganhagan mo ang cravings mo mula Dok Leo.
1: Correct.
0: Kiti may unod nga daan ang imo sining atyan pagkatapos mahapos pa para sa digestion.
1: Correct Sir Josel, no? Kaysa sa ang tubig bala birahan na to ninom kung damo na to ninom samtang nagakaon kita, no. Mas favorable nga either before, like 15 or 20 minutes before meal, or 30 minutes after meal ang pag-inom na ton sa isang tubig, or sulito na ton. Para mahagan-hagan ang kagutom pag-idsini, hindi ka magulpihan, makapanginaon sang tuman kadamo, aryo, may protina, may fiber, nga makuha ka mo sini kun nag-inom ka mo sini before meal sang Sunthorn Plus Coffee Mix.
0: Kaya ang pinaka-importante, ang kipagid ha, bawari pagid ho, ang iban kon kaysa mahambal nga mga pulaw tatulad ko na, kuway matlasi sa Rumaan.
1: Mm-hmm.
0: Pulaw tatulad na kay holiday man sa Rumaan.
1: Mm-hmm.
0: Butamlon, may opisina, abi, close kay holiday. Holiday abi boss, kuway man klase. Pulaw-pulaw, wala ka, bilid lang ka, cellphone nga. Kung kaysa suguon mo, gani, natulog ka lang ka mo. Hambaliano to.
1: Pudag-pudag pa na iban gani.
0: Oo. Ini ka bati. Hindi kintindi. Basta gabilid na ka cellphone. Pero just a reminder, gali ha. Sa mga palagamit sa cellphone, we are not that, gahambal kami nga hindi ka magamit cellphone. Hagan-haganan nyo lang. And please, kung hindi nyo gidman maunta, tani na kag grabe na gidman ang inyong sininga, gamit sa cellphone, kay tikinanglano ninyo, laptop ninyo, computer ninyo, inom lang wala ka mo sang Vision X Plus. So, supplemento maintain good eyesight. Okay na na. At least makapiyan-piyan sa inyo sininga eyesight para hindi dali-dali magburon kag magharap ko ni Kaudok Leo.
1: Correct, Sir Josel. Kasi magluwas pa sa distraction sa pagkaon mo, Sir Josel.
0: Oo.
1: Hindi ka kung kaysa makabantay sa mga ginahamal mo, ginatimo mo, tungkol nga nabanga ka sa imo sa cellphone, sa imo sa gadget, ang blue light pag isa na Sir Josel, kung constant ang exposure mo sila, dira, makapoy man sa mata na ton eh.
0: Mm.
1: Kagmayo lang kung ang ginatimo-timo na ton, Sir Josel, kung ang ginakaon-kaon na ton, samtang nagatanaw kita dira sa nga ton sa ning mga monitor, gadget man, o kung ano dira nga ginatamdan na ton, o kita na kung healthy. Pero kalabanan sa Sir Josel, hindi good healthy sa ton sa ning ilawas. At least, mayara kita sang healthy na pong suporta sa mata na ton yung mga antioxidant kasubang sa lutein, siya sa thin beta-carotene and vitamin E. Kung nagatumar kita sa nibisan twice daily lang sa Vision X Plus Softgel Capsule.
0: May nagpahingagaw dari Dok Leo. Sila niya, Dok, sa amon nagbaha, pwede ko man na magamit ang Sunthorn Plus Herbal Soap sila niya, pangabon sila niya, para matinuan ang akong singing niya, sike, sike na taga-pututan. Pututan, lumanggas, guro kag-pasin sa Central Iloilo, Dok Leo mo. Mm-hmm.
1: Ang pinakamanami ngayon mo, unta kung makaubog ta sa baha, magbutas tani kita para hindi ma-contaminate o kundi mahigwaan na ton sike.
0: Mm-hmm.
1: O tiil na ton. Pero tikong taga-hawak, why sing butas, Sir Josel nga taga-hawak eh. Kalabanan butas, bilos tuhod yun eh. Tilampas gyapon. Ang isa sang halungan na to, actually, kung nagadata ang tubig sa palibot o kung nagadalom ang leptospirosis. Ihi sang ilaga, ihi sang isang baboy, ihi sang ido, kuring, iban pagid. Nga may mo, Sir Josel, nga magpabaratian sa aton. So dapat, habunan kita yun o kung limpyuhan kita yun once nga makatakas kita, Sir Josel. Pangita sa matinlong atubig sa niyan, as much as possible, running water. Tinloan kita to na gamitan na ton sa isang Sunthorn Plus Herbal Soap kaya ti may antibacterial property na Sir Josel para ang bacteria specifically isang makabulig sa leptospirosis mantik agaw man na para nga ma-wash out o kung ma-ugasan sa ton sa ringa panit. Kaya may ginabilin ina Sir Josel nga problema ni ang ining tingulan bala nagadamo man ang breeding ground sa isang lamok.
0: Abaw, oo.
1: Isa pa ginasang concern man na ton. Adlaw gabi ang lamok subong Sir Josel. Adlaw ang risgo na sa dengue infection. Sa gabi, Sir Josel, may mga lamok man gyapon ano nga sarang mag-irritate sa aton kag magkagat sa aton. Pero pwede na ito nina malikawan kung halimbawa nagagamit kita sa isang Sunthorn Plus Herbal Oil.
0: So may ano ini may nag-repeal sa mga insekto katulad sa lamok nga hindi makakutot. Actually may sense of smell, may detector ni sila tawag na ito, may antenna ni sila eh. So mapanimahuan nila ini nga hindi sila kasaho, amo nang hindi sila makapalapit. That's why it is highly recommended kung may neem tree ka mo dang tanong sa balay ninyo actually. Kung imo sininga dapungan bala Dok Leo, baga, kalayo ang neem tree, kapalalagyong lamok sina. Amo man ang Bisan dahon nila sa tanglad po mm-hmm. sa pagkamahal mga dahon sa tanglad niya dan subong. Mm-hmm. Pangayoon nyo lang na kung magbakal ka mo whole chicken la. Mm-hmm. Pangayoon nyo lang dahon. May extra ka pa nga tanglad niya. Kaya tisunugong lang ito sa balayo. Matamatong mm-hmm. lapaso ito para malagyong lamok. Pero kung wala ka mo sina, ati maman yung sigka mo sa Santon Plus sa herbal oil.
1: Correct, Sir Josil. Kaya ti parang hindi kita bala mapalapitan. Nangadaan. Namun na pinaka-safety na ito. Hindi nangadaan kita sini mapalapitan kag makagat sa isang lamok nga ti dito pa kita karon sa magsinalasala kun may dengue infection na kita mm-hmm. kun may problema na kita sa sa aton sa nga lawas. Iba news lang sa mga parte sa nga exposed like sa aton sa nga butkon, sa aton sa nga batiis or sa aton sa nga tangkugo dira o kun abaga para na kita basta mapalapitan sa isang lamok. Pero manami sa nga balita pagid Sir Josil kay kung nagagamit sila sa Santon Plus herbal oil pati gali mga palang alay, mga palamoy po yung kalawasan, madala pa Sir Josil eh. Tungod sa mga sangkap sining aton sining balanyos o con herbal oil nga ti-proven gina niya, gina-promote niya sa aton DOH yung makabulig sa mga palang alay, palamoy po yung pananakit sa kalawasan ang peppermint oil nga isa sa mayor nga sangkap sini kag may nga kondisyon pa sa panit naton Sir Josil kung ibanyos mo. Tungod ara dira ang virgin coconut oil and moringa oil nga healthy gid sa aton sining panit.
0: So, actually, initanan mga quality products sa Yes Health Incorporated eh. Sa mga nagabatsyag na sa masakit bala, pagkatapos daw gaduda na, nga may ara na kamo bala ginatago, dira, nga posible maglupok sa ulihi, bala dako na nga balatian sa lawas ninyo, komplikasyon. Kadto kamo bala ka mapakonsulta, kay may libre nga pala konsultahan. Sa mga taga Negros, taga Guimaras, taga Panay, kasi kung makakadto ka mo sa siyudad sa Iloilo, may libre nga konsultasyon sa Yes to Health Wellness Center adlaw-adlaw. Umpisa alas 9 sa aga. Ara da ang Yes to Health Wellness Center ang clinic sa A Young Building, Yellow Street, tutubang sa Midtown Hotel. Libre da ang konsultasyon ha, adlaw-adlaw na except Saturday. Except Saturday, adlaw-adlaw may ara da. And then, ara man da ang tanan niya produkto sa Yes to Health Incorporated. Kompleto na da pating program of supplementation. Sa Bacolod City, may store kita dira nga makahatag sa inyo sa kompleto nga produkto sa Yes to Health nga gusto niyo baklon. Ang pangalan Yes to Health Store, ang address, Lizari Street, arada sa Atubang sa Marayo Bank, Barangay 39 na Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Sa mga wala sang Yes to Health Store, wala sang clinic, sa suki nyo mabuti ka, bikadto ka mo. Kung kaysa nagkakaubusan na binigakaut sa obstock man, no? Bangon sang demand nyo man bala, kaya ti nakasaho ka mo, pagkatapos nakita ninyo, may alibyo ang mga ginabatsyag ninyo, ginakulang kung kaysa sa delivery, bala, bangon pa kung may mga bulubagyo-bagyo ngayon, ni madelay, pwede man ka mo kakadto sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, All Green Pharmacy, Generica, sa Watson's, pwede ganit ka mo ka-order sa TikTok Shop kag sa Shopee. Ara da available ang mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Ini tanan approved sang Food and Drug Administration and it's a good news nga sana sirina naton aprobado na sang Food and Drug Administration ang Yes to Health Laboratories to operate. And that is a good news kay ti ang Yes to Health Incorporated has its own laboratory and experts. Well, ang katapusan de Rigoro Doc Leo, ti namo nang ina-remind ta si Ilagid sa mga panahon ba lang gapakadto kita sa sigisigi nga tingulan bala Doc Leo. Ang balbala naton. Daw hindi naton mabatas nga hindi makapanghabol. Mm-hmm. Sa nagligad do kabugat sang habol nga ginasikaran mo na lang. Mm-hmm. Sa kaginot subong iya Doc Leo gabot ang tiempo nga balmod ba daw hindi na ko kumpormisyon sa habol daw gusto ko daw ala ulunan haw.
1: Mm-hmm.
0: So kung magabot na gani na balaanan nato na ang ibang sinin na gumpisa siya ga may Santon Plus herbal oil ka daw banyusan ta ka banyusan man o karon
1: banyusan na ikaw mo eh
0: hindi ko kaysa katabo Doc Leo kung kaysa one-sided lang.
1: Parabay mo kong nanon, Sir Josil. May kilala kita sa na. Siya ka, Dok, basta balaan ko na ganyan may mo ng plano. So balaan ko, basta karon makuhanin mo, malang alang ko mo. Parang dorodiret. So imna niya na isang para sa palanakit sa sa nilawas. Kibalaan niyo mo sa niya, basta sumakit hawak ko black ron. Sis the pain da yon?
0: May prophylaxis siya, ha? And then, if you drink, buta mo lang, kunimnon mo na, yun ang prevention, bala, to prevent na you'll not get infected. Huwag siya nais, prophylaxis. May pangaway ka na?
1: Pauna na nga daan, ha?
0: Wow, kabay pa kun mo, ti, kabay pa hindi ka masiro, kaya kung masiro ka ganito mo, baka nugon ma, nag-take to pa ko, na ipan-sakit lawas na, pagkatapos may turbo na, tapos alaws pa.
1: So far, sa iya, sining experience, Sir Josil, mayugid ang efekto. Siya, gambal ka mo sa nidok nga, siya may nabatian ko nung katatlo mo, nakaturbo mo, nakatatlo ko nung kaliwat, ah. Pero siya, drill lang ko niya sa reality, dok, ah. Bisan twice a week lang, satisfied or taken, na.
0: Sa turbo dietary supplement.
1: Sa turbo dietary food supplement.
0: Actually, tini, ang paggamit siya ni 30 minutes before ang loving-loving. Pero hindi man lang ni specifically gid para sa muna ang purpose, ha? Pero dakong bulig siya ni up to 3 days. Ang isa man siya ni kamabulig niya, nagapanami sa ato sa ringa blood circulation.
1: Correct.
0: Kaya ang performance sa mga lalaki, fully and almost dependent man na sa good blood circulation. Kung na-loss ang blood circulation, parang siya diabetic, kalapuyo, timulugo, pagkatapos sa puno man grabe man blood sugar mo, bisan amo nang hambal nga bisan guro cups ano ganina blister pack, bisan guro karton sang isa ka karton nga turbo basi kon ini ka mompon kon taas na imo sining nga diabetes. Amo nang hambal nila nga ma good morning lang kon ako hambal na thank you.
1: De aray Sir Josel, treat kada mga underlying causes. Pero kon alimbawa medyo gamay lang pag nubo sini sang libido, disturbo gamay sa blood circulation, tuman nakakapoy kon stress. Gamay lang Sir Josel sida nga kick mo kon sa motor pa bala. Gamay lang ignition bala para nga mapukaw bala Sir Josel ang gana. Hambal nga sang kilala ako sa nga, loglahog na nga tondo ka, pero sa kakita ako turbo, no, tigaan na yung dila ko mo. Sige, may kalabot ako.
0: So, turbo dietary supplement for men 30 minutes before ang loving-loving. Ay, why not at tiempo sa ato sa ringa pagparagad. Thank you for joining us. There is a programa The Secrets of Health. Lastly, kuantan lang sa sa ringa parting words. Ato sa ringa certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos, Doc.
1: Hindi na pagkalimtan nga kita nagkakabuhi daris kaributan, hindi lamang sa pagpanginaon, kundi nakaon kita para mabuhi, para mahimo na ito ng aton salitag sa tagsa ka mga obligasyon. Kag, para mapabilin ang aton sa ringa ikaing lawas. Kung may mga gamay man nga mga kakulangan, vitamina, minerals, mga antioxidant, mabuligyan kita sina kun ginaugali na ton nga magtumar kita sa Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C. Sa kinaandan ng inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin sa pag-ayos sa badatian, disiplina ang kinahanglan.
0: Salamat sa ato sa ringan certified naturopath practitioner and consultant Dr. Leo Amos. Tubtob sa liwat taman nga paginop na naita sa programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katropang Joe Salbanias, XFM News.
2: Ninyo nabatian ang The Secrets of Health.

0: May nagdaog na sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Si Ralph Rogda, 28 years old, halin sa Kaliwa Plan. Ang isa sa mga maswerte na nagdaog sang 5,000 kapesos. Isa ka Tansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka na magdaog padayon sa paghulog sa entries para sa chance ka magdaog sang cash prize. Grocery package. Kag mobile phone ali. Base ikaw na ang masunod nga maswerte nga magdaog sa mga papremyo nga nagabalor. Tub-tub 2 million kapesos. I-like kag ipalo ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompletong listahan sang mga nagdaog. See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 for DOH, DACFRR, permit 02930 2026.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon nga sang dagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sinuman duuna nga may ginabatyag parehas kakon. I-try man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ito makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay i-try man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paag gidi kara ay magmayad ka mo.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: X FM.
1: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium strength triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at sikol. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicardia o pagkalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid
9: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
10: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
11: Ako si Daniela Bautista, it nalangay nuevo, malinaw aklan. Nagapasayama sa XFM at kay Dr. Romilito Uy sa ako niya, nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani, kamo, Mag-intra man sa Santon kag XFM libo-libong papel.
10: O, ikaw man katropa, may chance ka pa magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

oras, mga Katropo Philippines Standard Time, alauna sa 48 na sa hapon. Mga ketropa, happy Friday everyone. Thank God it's Friday, August 28, 2026. And welcome na.

0: yung mga katropang nakatutok sa nakanya access from Radio Mobile App, especially sa ato yung mga overseas Filipino workers around the world. At sa ato man yung mga radio listeners, pwedeng-pwede gid magkapaabot man at yung kamarin sa pagtamayaw sa ato man yung hotline number 0998-591-5186. Katropang Mengay, Happy Friday!
1: Yes, katropang Yani, Happy Friday! Gidanag syempre sa mga katropa utan natin ha, na nakatutok, nakamonitor sa ato karang Facebook Live makaroon nga hapon sa mga katropa na turun na nga ga-ilabas sa mga gagaha ag nagaka-on sa piyestahan.
0: Ay, kanamiton kita na. Speak of piyesta, happy piyesta sa barangay Buo, yes. Kalibwa.
1: Ay, mga katropa, mag-enjoy kami. Pero natagbo, karapang yan, kung maghambay, kasing ilay nga. Ay, piyesta, tagaliman na una, no? Di ba, imo nga, buot sing hanon dahil na sampita ako.
0: Yes.
1: Masya man na, agto lang iya, hiro sa batay, nga ni. Ay, aling ka? Oo nga ni.
0: Kasi kin-confirm, wait, anak, oo, piyesta sa amon. Pero syempre, imo ta nga purpose kontay, gapasampit
1: yes.
0: ka.
1: Kasi diba? Rin magabaanan eh, pagkahambaw mo nga pistahan, hmm. Runay, masya man na, agto, yamana.
0: Yes.
1: Bawarang manariya, iyan, ilabas.
0: Ay, si isipo na natin ka na pang may kung nga ni Rosabat Kimo, ibig sabihin, wasa na tanda.
1: Ay, yes, oo.
0: Diba?
1: Oh. Na, intindihan lang ninyo mga katropa.
0: True. Aga, kasi may handa, sanda, mahambaw, mataron Kimo nga.
1: Makusa.
0: Agto kamo.
1: Yes. Diba? Maliteral, ano, mga katropang makusa, ano, imorotita, sumbil Kimo, kung buwak ka pa siguro ga chat, in chat ko, tinga ginana yes. nga mag-agto, magwarang, para ito, sanda ka nga piyestaan. Pero bongga, no, karapang yan, kasi nga niya, timing, idanas mga katropa na tunyara nga Biyernes,
0: true.
1: Diba?
0: Sana all.
1: Pero para manakin nyo rin, malipay ka mo. Ba't mga ama-asawa?
0: Eh, tapos kami, tama na, gahugas
1: pa rin ako. Kaya, problema nga ni Manakamiriya, yaman ako, ginasilinugo.
0: Tambak, manarugasan, tambak, manarilnuman. Uy, pero di ba mga katropa, del Friday, makaroon sweldo day.
1: Mm.
0: Dahil nga, sa Lunes is katapusan and of course, holiday.
1: Ay,
0: ako ba
1: yes.
0: naman ga-advance?
1: Wow. Sana all. Ah, kasi, no, pagkabalik, kutanariya ita. Pagkabalik na date Lunes, harawot araw
0: pa
1: ni bag double ay double pay pagid mat araw
0: yes.
1: 31 no ra mga nasa ano kita eh na pagka feel naton makatropa nga magbook ugad git araw September taghugo man naton makatropa yung manami man
0: yes
1: diba? Ma feel man naton makatropa nga iyot agid kita harawot ara this
0: Burr is months
1: it.
0: Na talaga
2: oh.
0: At sa bilog or sa mga sign mga katropa kung mabatean yung kanta ni Jose Marichan
1: yes so oh. Agabo mat araw makilala naton karangan nag birthday try kara yeah. September
0: na meet to.
1: Ako ba takarang warangan pero nasubuan do iba karang pangyari kasi kini kata ha-announce kay Ina gasayuran nga ro opening salvo ana ay November pat ah.
0: Yes.
1: Ay.
0: After pa that piyesta minata. Oh, eh, di bali mga katropa re importante man lang karon may opening salvo.
1: Yes.
0: Mas subuan ka mo kung uwa.
1: Yes. Aga mo makarang siguro karang pangyari ga prepare nga practice ut ano
0: yes.
1: mga katropa naton wag tambo.
0: Mabanda.
1: Iya aga sa mga costume mataharaw mat anano kasi sa ito tumakat mabahaba taraan da karun yung mga
0: preparation.
1: Siguro nga ni last year or ko January nga to pagkatapos yagi nagprepare yagi di ba nga kasi iba bitgid man mga katropa pag ginapresent mo rin inyo karang mga inubrahan nga ready ut ana
0: yes ah, kailangan kita abo-abo abi ka mo di ba nga hindi man pwedeng pabayan-bayan mo is kung sanggatos
1: yes.
0: bilog ka mo ang iba-iba nga ano syempre iba-ibang suka kailangan kita hay fully furnished kita
1: yes kung natagbo ba ako karupang yan glowing ka color red ako hamat na pagkamalan abang nanda nga birthday kung na karun no?
0: Pwede ko every week ya ga red every week when your birthday
1: na nakita ko pa man ito sa Durabox sa pihak na puro tagid man red akong mga suksok riya kaya may galing ko amat mga katropa natong nga rahay na feel ananda makong birthday pwede makon may team man makon yung mga ibang kulay
0: or hindi pa pwede nga favorite color
1: grabe kita naro pero thank you kita mga katropa gihapon at least ay na napuna gihapon yan nakako miski ka ina nakibot ako sa video call kay papa may naka-red ka?
0: Ayun!
1: Tama ako, nagsuksok ako po ga.
0: Pero sa tuon, no, matya red ro color ngayon may bayan.
1: Oo.
0: Sa'yo mo kaman, ganun pang mengay. Kasi every time, kung ibang color, wala man napupuna.
1: Mm.
0: Or wala man kimot na, halimbawa, wala man dito ga-auha.
1: Nakakunyari, naka...
0: Pero kung naka-red ikaw, gahama ganun birthday mo.
1: Oo.
0: Or matya something, ano gita?
1: Yes. Para sa dami, it black mga katro. Pero sabi, ro, nami man nabi mga katro, pero black, depende man nabi sa mood na to.
0: Yes.
1: Ano, favorite na matana ko noro
0: color red
1: karo color red kaso wa mat ako nimo gapili kung pares man sa bagay gamong gusto git man ay red
0: yes.
1: gusto git man mo rayang kulay
0: oh tama matod no buko may daywang klase bitaw paborito na rayang kulay pero gina treasure niya pero na matana gusto na natan outfit red di ba red ro ballpen red ro cellphone
1: yes.
0: diba? Red tanan
1: kada diba? Dati

0: pag elementary is ako tabi mga katropa kung ako matanar favorite ko tabi color high color blue gitna yes. Color blue gitna na karapangyan ni hayra to nga ning time nga to ihambagan ako nga buko ni manaro iba pero color blue nga kulay di ba may yeah. Dark blue
1: oh, oh.
0: May
1: iba ibang shade
0: oo oh, heavy ko bisit basta sakop imo mo color blue
1: basta may touch of blue
0: oh, oh. Tapos sa tura na ano yahingan to medyo dalos shoes tag jelly ano ah, na
1: tamin ko jelly shoes
0: oh jelly shoes ay blue blue hay kinahanglan para imo ibabo ka to pero mahal na color blue man
1: yes or okay naman basta white or black
0: oh, oh.
1: Basta anong mga pwede yung bang color ka na and dahil ka mo mga katropa ano man yung mga favorite color ano man mga bias ninyo runa
0: yes pero wa kami gapanaw typhone ha ay basi isip yan ninyo mga katropa
1: pag may favorite color
0: oh, favorite color dadanga to eh
1: malisod aron na hindi tanaman kaya pa,
0: yes
1: sa sariling ina mo ginaisip-isip oh, pa naman
0: eh palo ay kami mabuhi ha magmayaman yung galing kita mga katropa
1: i-manifest lang natin doon tayo mga katropa oh, oh.
0: Kaya ni ko amat ay mahambay lahat ako kung may mga gamauru yun yan ron ay at least may mga budget sa mga katropa diba may mga vloggers
1: oh, yes.
0: Mga katropa na turun na nga naga tauit kasadyahan sa itong karang mga katropa okay ang mga katropa aba ninanda karon ay importante na pasadya mo't ana sanda ay giro mga ging halin sa imo karang ging buligan ay taging ano mo gida taging huguran mo
1: yes wala matat magain ka oh. Importante ga bulig ka mo diba ang gusto nyo
0: yes
1: kung pipilitan ka para may i-vlog mo
0: aroy diba
1: daywa mo na yung klase mga katropa may una nga genuine mat ah roanda karon niya pagbulig pero may ibang for the clout oh, for the show or for the views
0: yes. Yes ang diba mga katropa kaguoy maabog itatag sa Pampanga katropang yani ang mga baha diba
1: yes.
0: Ito ni si Charot
1: si Chawot
0: aroy diba kaya ni na anong sanday
1: nabahaan
0: nabahaan man
1: agas na makaroon no more than a week ko niya taro baha sa anda
0: abag mo ni grabe kaya ro baha nga makatropa stress gita mas stress gita kasi syempre gapinanimbang kating kong itaas ro mga gamit tapos so isa pa karapang yan nito mga saksakan ang diba may mga higko pa karun yan nagkaputaw-tutaw ka
1: ang katropa may air tubig syempre sari-sari yun yung hugom ag bangat ro banyo abot eh diba matagod malang eh
0: ag isa pa karapang yan ni rugamok karun runamok gita mga katropa
1: runeptospirosis ag dengue gita mga katropa dapat natong dahanan makaroon niya tag-ugan
0: yes.
1: At syempre ipag-pray natin or ipapagin natin yung mga katropa nga syempre nakaka-experience is grabing pag-ugan grabing yung mga kalamidad makaroon
0: yes.
1: And kabay paano nga maghupa kung taro mga pagbaha at magtauhay man kung taro itong tiyempo
0: kaya nga ni may mga nakita mga vloggers no mga katropa nga kahit na paano nagpangbulig sanda mga relief yes. Mga sangkurot yan nga ni katropa nga ni
1: makabulig
0: no? Makabulig pero habang ni nato hindi kita mag-tell sa yes. Aton kasi may inakalang tapos yung baha ato mo pata na baton
1: true.
0: Tapos yung taro kaganapan
1: ibang bagay ko taro yung mga katropa
0: pero ro yun mga katropa nga nakikita ninyo sa social media ayo go at nangawan yes. Dati
1: ako may ginatao bato na
0: oh, oh.
1: Diba
0: nangawan ako dati karon kay mama eh dati ka Facebook ibo sino tawag ko na sinare nga ra ay bigyan na sinare because i-share mo ani mana para tawuan ta ito lang ano karon ano ba ako ni gina sinare mo ag adlaw yes. At ang gina message
1: ag isipon mo man abe paano ka tawuan ibang probinsya oh, or ibang lugar to ano red lip ko siya pa ano ipadala
0: yes.
1: Ipa-parcel na
0: ay diba? Diba? Diba? May mga tawo gid abe na karapang yani nga
1: kamadali magpati
0: oh mabudlay gid na pag kikita mo nagkagulon rotanan dahil sa mga oh. Makaruyon niya ron.
1: Riba manabi hey, mga modus manandar. Oh, makaba matang scammer.
0: Yes.
1: Diba? Okay na taman ron mga katropa kung ginatauan nyo gidman. Kaso rin inyo malang abi paabot followers. Diba?
0: Baron.
1: At follow anay mana bago tauan.
0: Oh,
1: diba?
0: Oh. Ang hawak ka mga katropa kung kapanupo dito kami karapang yani ito at mga kung naano sa asyo mo nang sanda to. Ang hawak sa dakato na yan. Oh, matang kapanupo sa ikat magkaroon mga katropa
1: yes.
0: Nadaog kami karon sa loto.
1: True. Or may ibang himala ang nag-abot sa mong kabuhi.
0: Yes.
1: Kapati kami nakibot.
0: Oh, miski mga katropa, kita nga rin, nag-hinandom kita, kita nga may
1: yes.
0: Mga bagay nga makapabago ka to, no?
1: True. Abaw, gitaan na. Si katropa nga Donna Malto, pa-shoutout from Bicol, Tagantique, kung ano yung mo. Abaw, gitaan na. Shoutout kay mo, karapang Donna. Thank you so much, ida ha, sa imo kanya pag-comment. Si karapang Randy, happy up all listening kay mo, karapang Randy. Si karapang Jory, good afternoon, mga cute, abaw. Cute gita ko, naroan ng crush na ka-red. Hindi abaw, lang nagbe-birthday at naka red pwede naman ang Valentine's Day.
0: Grabe na. Oh. Thank you kita karapang ano ha na yung jewelry.
1: So at least makaroon na na ano yun na visualize yun naton. Kay nabi na mention ni karapang ninyo no sa programang sentro nga sahig ko malang man na karapang jewelry rin mong ginaabangan.
0: Ay.
1: Ah okay. So makaramay ato na visualize ko yun na katropa.
0: Ikaw ha karapang jewelry. Ayaw ako na ila magkasaga.
1: Di ba nga nabatian ko kita to kaina.
0: Ah.
1: karong katapang jewelry pero kaya ko gita tong pamatud-an niya naghambal si katapang ninyo kato kasi batian ko mismo.
0: Ah, okay. Kasi ako
1: kasi nag-comment imaw. Good afternoon katapang ninyo lunch kita something like that. Diba ni katapang ninyo ay pag lunch man ito singkilaga kasi katapang Christian sa puok. Oh, diba
0: ka? Wasas yun ha. Katapang jewelry ha. Iba gidari imo mga pamanaw nga rin.
1: Yes. Katapang jewelry masyado pat ang mapagsik ako niya memorya kaya memorize ko pat anak kanabo kay ina ha. Sira pang Melvin Clavel Bartulo, good afternoon. Happy apple listening man Kimo. And kamo mga katropa, kamusta na yung plano makanyo Friday?
0: Ay, yes. Basta Friday, nakara pang yan ni Haya. Maabugid anak ka tong karang naiisip agtunan,
1: yes.
0: Isipan warangan.
1: Deserve. Kaya
0: atong kailangan ni gakagaw at manang sikin at aguliot ang.
1: Grabe
0: ta. Kasi sa'yo, datan mga katropa, may sobrang gitay mo karahin doon na.
1: Yes.
0: No? Manami matama katropa. Kamo ni namon, wabat at bawal kung kamo'y nag-inom, nag-Friday night, nag-paliwaliwa, nag-chill. Pero hindi nyo makatropa pag abusuhon nyo ta nag-idrain nyo gida naman ng sarili nga sobrahan nyo ta nga di ba may nakal ka rapang yan gusto ko taman na magpakawasak di ba gusto ko taman na magpakawala
1: tagal ang... dapat wasted kung wasted
0: nagotat
1: hinaga totoo yan na day off kuman
0: tapos sa kagka nakahagan-hagan ka nakaisip-isip ka may pagsisihan ka da yun di ba may imo matay nga naiisip nga ay kas ano taman na to
1: ano matabang inobra actually okay ba mga katropa maging wasted ka kung waka mating nag-ginagagro na kung aga una ka mo sa inyo
0: oh.
1: So, sleep well kamating after di ba nahilong ka at engage pero ka mating maabilidad
0: diba? Yes so, diba? Mga matapahin na matapahin ka rapang yan yung hilong ay gagawa gitarap
1: pero abilidad
0: naga kung ka ito mga katropa ro, dating mahimong gangas
1: yes diba? May nagpanguot pa
0: ayun grabe ka
1: bukoy ito ton lang di ba kamat kung natagso ka karapang menggay hey. Dati abe na experience ko karapang menggay hembal ka ako na abe ko uton kumana to alin hembal ko ay
0: okay.
1: Di ba ikaw amat
0: para magawa
1: natagso ka ka so what gagawa so
0: yes.
1: Ruin gali abe ko joke to pero dapat din man gali ko no
0: okay kaya para maigawa mo ko no
1: yes kasi di ba ko amat kasakit mo uwo hindi mo to maintindihan yung ano natagso ka ka pero
0: yes.
1: Gagawa
0: pero hindi diba? Pa isugod yung ang alima ha ikaw o ayot ato
1: inomo
0: oo inumukan yun yung sarili. Ako na pika na pangyani. Kung magsuka, abya man na kumyari. Sorry, ano yan sa mga nag-aud ilabas.
1: Yes. Ah,
0: pasensya.
1: Na-timing ito.
0: Na-timing ito. Araya tong topic. Pero ako ka to, katong pangyani, kung gasuka ako, abot, agasuga, suman-suman. Kaya medyo tanan ta kami.
1: Abi ko akong nagagawa.
0: Ayoy! Nagasuman-suman. Kita mo, tawag na ako amat ka. Ay, harun yung mataman na uwak.
1: Yes.
0: Gatawag
1: umata.
0: Gatawag mataman na uwak. Parun ho.
1: Gatawag umata ro nanay't uwak.
0: Diba ka? Kaya mga experience ng mga katropa. Diba isa nga ro yun sa makahuguya ko, no? Kung makita kahit abo nga tao. Pero ro yun yes. Ro isa nga makapahagan-hagan.
1: Sing pamatsyag.
0: Gusto lalo kung ikaw ay masyadong nahilong.
1: Tama. Diba ka? Nasobrahan. At kakoy ka na pa may gay, okay lang ang makakita ko't nagasuka kaysa na may makakita ko't nagamaoy.
0: Ay, oo.
1: Diba?
0: Tama.
1: Gusuka, mahimos ko at taro hirong gamaoy
0: yes.
1: May abong pwede madagahin may masamad niya makagamitan di ba ga? Gakos pa it rekon niya
0: yes.
1: Gulo
0: natagbuoan ako karapangyani kasi one time mo mat ako nahadlo ka aga BM ito mga katropa may nahilong aberik hindi lang natong about nakakilaga na abi ako gali kaya naghilo imong kaong sa sugukon imaw kamag padayunat ang mga kondon kasi mga katropa kung inakot inga dabi sa sobrahan kaong ita kahilungon kinangan mo nga maipaguwa ka kita mo po ngawat aro manog balot ka na hiya nagaan balot tabira ng kinaon
1: habaw matilde
0: habaw ka na balot ko no taan ng kinaon sinuka naman
1: ah, diba kaya kung medyo feeling yun mga katropa manog buwa gun paguan lang anay at kung sa mga nagainom man hindi nyo pagpilita
0: yes
1: kung medyo sa tingin ninyo miko bastante ka gun diba ginahabang bastante yun ay tama paawat ka na
0: pero makaladlok nagkamat ka na pangyali aba nagapay na sinting hilong no
1: yes diba ako nakuno ako
0: nakuno pakuno-kuno.
1: Side mo, daywa, gapakuno-kuno ka na pang menggay nga, ano, sa hilong nga, gapakuno-kuno para maka-exit, para makaulingot, ana. Doon naman, gapakuno-kuno para maka-isa. Di ba?
0: Makakalbat.
1: Oo, doon yung matana
0: ron. Pero may karoon nga, ay, mana, ay, natagbens yung ginatrato mo, gindaman
1: yes.
0: Mo, ay, di man ako kabaka, di man ako magpabuhay yun, kasi mana, gauli, man ako timprano.
1: Yes, ga-drive pa
0: ako. Okay, mataro yun, mata. Ay, may naman, may karapang yani nga, ay, yun, ano, tama na ako.
1: Sakit ang uho.
0: Di, takauli ka ron. So, ganahan ko, man, magkatuhog, di ba?
1: True.
0: Ay, syempre ha, isang ba, but it's not imong sambilog. Isin ka man na matugi, book mo lang man na ako.
1: Sana, oh!
0: Tapos magsarado at pertan, birahon mo yung mao. Ay, kami kita nga ra, ha? Ay,
1: kanya-kanyang smile nga, Neron. Pag-abot sa mga inuman. Oras na mga katropa, ha? Alas 2:04 na sa hapon. Nag-record niyo oras, ginatuman katon, it premium D3 soft gel capsule. raw capsule ang mga katropa contra sa mga viruses ag bacteria. So perfect da para sa aton kayo mga katropa runa nga nagausoy it food supplement yung makabuli gid sa dako nya kagawasan malikawan ng mga viruses at syempre mga bacteria.
0: Ag sakto gid mga katropa sa aton karang panyempo haber masilak natatapnaan magapon kita it ubo agray karang sipon
1: yes.
0: Sa mga tapo-tapo sa mga higko nga nabubuitan naton. Mo amat abi panata kita nga malimpyo kita. Okay man man nakita pero
1: nakahugas man makot alim.
0: Pero sakit na katropa idi. Digit ani mo ron maiwasan mas lalo kung bacteria ug agid.
1: Kasi dire hindi na to makita.
0: Makaiwas ka mo sa mga food poison.
1: Haro kita ro dapat natong likawan. Pag sa pagkaon mga katropa di baling hamon ka maarte. Basta siguradong malimpyo, maayos ro preparation sa mga pagkaon.
0: Kasi manami matabitud kada pangyani kung may premium nitrate ah maka saga tayo mo't mga higko nga hakaon ni mo.
1: Mga toxins. Gina pa namin, mananakar mga katropa o calcium absorption para sa matibay at mabaskog nga tuan. Gina supportahan o joint at muscle function. At syempre, ginabuligan yung pabaskogon o natural nga energy at endurance sa natural kanya pamaagit atong kagawasan.
0: Exactly.
1: So perfect, gina mga katropa. And pwede nyo gidra nga mabakal sa mga mercury drug stores nationwide. Iba pagid kanya butika. Available man sa Shopee at TikTok shop. Sa bilog pa mga katropa, kaibahan yung mga sapat yung mga participating products naton para sa Santo and Exapam libo-libong pa-premio.
0: Ay, yes. Nga ba,
1: perfect.
0: Nga ba, ako karapang yan. Nira, alas dos makunuwa, takot nakita riyo.
1: Ay, syempre, nag-uli na ito mga katropa. And speaking yan yung mga katropa, congratulations
0: yes.
1: Din na, ha. Sa ito niya, nagdaog, it's Santo and Exapam libo-libong pa-premio.
0: Yes.
1: Nagkabanwag ito at balat. Sana all.
0: Kami ito, ang gitara ng karang mga katropa. Wow, may kami naghinag, nagpangabay ka nang magtaoy mo kamon itry karang mga
1: rambutan.
0: Mga prutas, pero namnami, ida sa pamatsyagan. Gray karang pinya kita mo dumugang ratong karang ughal eh di aton makayanan gid ay mas lalo kung mana fresh from the farm gid abi kada pangyani
1: true halin gid ana bagong ipo halin gid ana sa rekaron nga puno
0: yes
1: kaya kamo man mga katropa ha maghug man kamot inyong entry para masaya man inyo kanyo weekend
0: aga go ang kamo mga katropa habol lang kamo para kung gusto gid ninyo makapaabot it inyo karang entry
1: yes.
0: Ay for the go makar pero sa Domingo lang hinganon doon ay kasi makarami mga katropa. Asa na tabi kami ita alas 4 or alas 5 or yun natagin damon ka rin nga oras iya pero
1: entry.
0: Next week sige ang mga katropa nga ipon sige ang kamurod ng hugog
1: yes.
0: Kasi padayon sa gihapon kita sa ato karang Santo and Exo family libong papremyo
1: at 3,000 pesos rin yung kanya pwedeng madagaan and of course every Friday ratong kanya draw mga katropa so once again na congratulations sa ato kanya winner
0: yes.
1: Para sa Santo and Exo family libong papremyo
0: diba galakmat ang mga katropa ro 3,000 niya na, di ba ga? Ay kung
2: exactly.
0: Pa manguta na kung paano man na kami maka-intra kung paano man na kami makadaog garoon, di ba?
1: True.
0: Sabi kita, pakakato kita.
1: With feelings kita man.
0: Siyempre mga katropa, yes, amun ka rin naka-flash sa screen. Ay makita ninyo ron. Ay siyempre, ibutang ninyo rin karon di imong pangalan, imong karang address, proof of purchase, kung anong klaseng product, imo karang mga katropang entry, agro contact number, ag signature. Ag make sure mga katropa, rin yung contact number nga ron na kompleto at na ron walang labis walang kulang kasi
1: yes.
0: Kung amat abi ay kanugon man ro pagbunot kinyo tapos kuwang tagaliro number di ba ga di man namon matanan ka mga katropa mas talk sa Facebook
1: pares
0: man na kay Juan de la Cruz eh, paano kung iba
1: abo, ka abo magawa
0: isitang lugar diba?
1: Abo kami kasi sa inyo mga itura at least ay pwede nyo ramatod mga katropa screenshot para mas well guided ka mo
0: yes.
1: No, sa ito niya promo mechanics
0: ag
1: rapat naton ka mga participating products kara rapin yung D3 soft gel capsule rato kanya Santon Gold Santon Gold Capsule rato na Santon Gold Coffee Mix and of course a Turbo Letter Food Supplement for Men so sa inyo mga katropa rusang kabanig it tatlo nga itong mga produkto ag lima ka mga empty sa shame at it Santon Gold Coffee Mix ay equivalent limaw as one entry so ibutang ron ha sa mga sobre and then butang natin yung pangalan edad, address, contact number permahan agro propo purchase pangalan it produkto nga inyo kanya ginbutan
0: yes. Kung nasubuan kaywa ka nagdaog makarangal week
1: yes.
0: Hindi ka magkahawag kasi may aton pa mga katropa nga grand ro nga mas nami mga katropa mas bongga ro ada karang
1: mas mabahol ro premyo
0: Hatur mo ba ako? Mga kon mo makatropa ro 50,000. Ay, ganami ka namin ton. Tapos 30,000.
1: Ay, ganami ka.
0: Ako pwede na di maki-join no? 5,000 yang ho. Siyempre mga katropa para gid ana kinyo ro.
1: Yes, para sa ato nya mga Santo product users.
0: Kaya wa man mga katropa pa man ali ka magkahawag miski hambaw man imo nga maabor imo karang entry makarang a week or last week. Sa Grand Draw man sa gihapon magkililita.
1: Kung gabawi lang di ka to mga katropa. And of course, sa aton kayo mga Dropbox makitaan, sa aton kayo Parmacia Gomez o sa Kalibo Shopping Center. At sa aton man ni Rowal and General Barbershop sa Banwa Itbanga mga katropa. Pwede mataka mo ha, kahugog isa mong istasyon. Iya sa JS Berto Road, Barangay Tigayan, Kalibo, Aklan. So good luck sa aton yung mga entry centers. Basta tandaan, the more entries you send, the more chances of winning mga katropa. So yun pa, si Telio Paul do. Hello Kimotay, day off, pumata ko na hinagas. Sana all!
0: Oh, na tayo, magdahan, gid ikaw, enjoy mo gid na tayo rin mo karang a day, day off.
1: Yes, time well spent kita dapat with the family.
0: Yes, shout out ko man si Nay Elda ag si Leoski gid ano nakara sa Potot Ski Riders ag si Uncle Bibot Galeo nakara sa Tabangkay may kuwa mo taman ako nabat wa ko taman nabatian wa ko taman nabatian ang kanamitong limog ay sige kay Uncle Bibot hello gid ano good afternoon nakara sa Tabangka sa Kawaling family gid ana kadinong donong Eric ng Ivy kay na kay Lexi ag kay nang ninya kay nang dona o diba dapat kompleto bisan magmagang food
1: ay kung may family
0: ay kung may sabilog ay kung may taman ako
1: nagsunggod ay kung may ako favorito
0: yes ag si Pilbeth do us part
1: sana
0: o diba kanamiton kinarapangan kinarapang yani maigret naman ako kanamiton kinaman na rin nyo man ng mga istorya per me
1: mogit ana ha nakaka-flutter kinapar thank you so much
0: thank you gida sa mga katropa natin ron na nakarasa tabangka mapanuman siya man o siin man kita nga banwa naka-anti Welsy shout out sa Bulkitan Boys ag kay Lolo Nido or ka Uncle Nido o nakara sa huyaw-huyaw man sa gihapon. Maabog, itaro mga katropa na ako na rin na eh. Eko amat, nahuya lang ako, kapanago lang ako kanda. Kasi rusukot, bukot utang, runasukot kang ha.
1: Shout out! Tama. But thank you so much, Dakinyo. Kasi obviously, itang nagapupamating ka mo. Kasi kada pa Ritas man, good afternoon. Hapa po listening, kada kayo mga kada pa
0: Ritas. Thank you, kada pa Ritas. Yung imong support, kada na mapatiktok, kada hindi ka mabaga.
1: Yes.
0: Natanan yung tagin mga comment, kada pa Ritas. Medyo, wakot video nga, wakot comment. Thank you, kaya mo kada pang Ritas na appreciate ko kita.
1: At least kada pang hindi ka ma-zero. Sa ini mo sa mga self nga, maski ano yung i-post, may una kayo supporter.
0: Oh, thank you, kita na ha, mga katropa. Kung gusto nyo mat-ana ha, wag pilitan ra. Pero kung gusto ninyo, i-follow nyo ako doon sa akong TikTok account. Sa ako nyo, block up. Ay, hama, pinanda ka na pang yan. Kung sa Facebook, blue up. Ay, nakakuha man. Ito nang kita man, istorya sa green up. Ano man, green up. Ay, ibawat aron, mga katropa.
1: Iba din, makabahan ka na.
0: Ibawat aron.
1: Yes, and thank you so much kita kakarapangitas always kita kami may compliment basta una kasama niya comment section so oras na mga katropa alas dos dose na sa hapon grabe na dasi graton karnya pang orason o si karapang dang bilin waba good afternoon happy apple listening man kimo
0: yes na late na si karapang dang pero sa radyo rahay imo gita na una
1: true at si karapang Filiba shout out lamang kimo karapang Filiba o nasa Tala store
0: yes
1: tayo kita ma-highlight ka
0: angan or dali ako may nag-gap-tap gap pamutos pa man ako riyak
1: matika
0: ay ma-comment ano man ako
1: laban yung tana karapang Filiba runa ay mga katropa hindi nabang ka mo sa itong kayo istorya magapalong balik kung man kita mga katropa sa iba natin kanya mga istorya riya ha Friday man ay,
0: yes
1: is kahapon dapat throwback Thursday throwback Friday kita pwede matagihapon doon
0: tawas sige hapon si ano ron eh.
1: Bakit oras. Sa inyo Thursday amin Friday
0: pero kalipa yan kita mga katropa kung ginabalik-balikan natin kasi full nyo imora mga katropa mabatian
1: yes kaya manami gitana samtang kamo is nagadungduhong nag-isip-isip at inugpamahaw at least baga may inyong ginapupamatian yes. Diba gapang-gapang duig-duig ka muroon na basta ibahan nyo kami mga katropa sa pakita't alas stress makarnya hapon agiti kita kamo magkalipat mag-follow sa amon yung page para pagbalik namon sa next week syempre abo uman kita
0: yes oo haroon mata mas syempre mga katropa next week ay panibagong week aga
1: panibagong istorya yes kaya kanugo manabi kumabitin kita mga katropa diba tigmahaba birato niya istorya hi Friday gunda medyo kabos abi
0: yes ang medyo malipatan nung pakuha nung kasugturon ka to
1: kasi Lunes pa tayo next na to so doon lang ato niya ubrahon pero hindi ka magkabaga ka buapo pumatakit ang istorya Ria so oras na mga katropa alas 2:14 na sa hapon and syempre makommercial break man anay kita mga katropa we need a break so rin nyo kani mga comment ato man nyo panumbalikan makataliwan nga mga pilang ka mga reminders

0: hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng MLuelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunaryo. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See boosters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR Permit Number 0293 Series of 2026. Responsibly.
2: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
5: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
7: Bili na!
5: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Xanthone Gold Herbal Tea. May mangosteen na may xanthones, antioxidants na tumutulong sa katawan, may moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Xanthone Gold Herbal Tea.

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
1: XFM. The secret of health.
2: Ang kakulang sa pagtulog, Dok Leo. Ano ang epekto yasini sa may mga diabetes, Dok Leo?
3: Sa may mga type 2 diabetes, ang problem naton is insulin resistance. Bisan isa lang gani kagabi nga pigaw ang imo sa pagtulog nag-aaffecto ini sa insulin sensitivity. Much more sa mga tagpadamati naton pamangkota sa inyo. Pila kagabi nga pigaw inyo sa nga tulog. O kon pila kagabi nga hindi ka mo maayo sa nga makatulog. O kon normal na sa inyo sa nga daw hindi giman maayo inyo tulog, daw naanad na lang kamo.
2: Pero hindi man bot tabalon niya na may tulog mo, hindi ka na magka-diabetes, Dok Leo, ha?
3: Correct, Sir Josil. Ang tulog, isa lang. Sige na ito ang factor nga makapayo sa atan sa ningalawas.
1: Samsung Plus Gold.
3: Bisan ano ka nami sa imo sa pagtulog, karoon ko ng panginaon, mundi o man na control. Ang environment o man karoon, why man na-align sa imo sa nga ikaayong lawas, ang risk, Sir Josil, ara gyapon. Pero, bulubintahan, Sir Josil, at least maayong imo sa nga pagtulog.
1: Santon Vitamin C. Ang Vitamin C na alkaline.
3: Kung hindi makatulog, Sir Josil, ano ang nagkakatabo sa aton sa ningalawas? Nagabungol lang aton cellula, Sir Josil, sa insulin. Hindi sa mga responsive kayo, hindi sa mga sensitive. Nagaresulta sa pagpabilin ng elevated ng aton sa ninga blood sugar. Kag-confirm kita nagapulaw gali, Sir Josil, trabahuso kayong aton pancreas. Tungod sining ginatawag insulin resistance. So nagaresulta, Sir Josil, sa pre-diabetes, kung mapabayaan, full-blown type 2 diabetes.
1: Samsung Plus Gold.
3: Tungod sa mga sangkap, balas ang Samsung Plus Gold Herbal Capsule, Sir Josil, ang combined effect nila sa nino, upod sa nisa balunggay, less stress, more relaxation, stable energy overnight. Kaya ang problem na ito, Sir Josil, sa nino, halimbawa, kung may imbalances kita sa sugar, disturbo kaya po nga itong tulog sa nisa gabi, Sir Josil. Gabatsyag kita sa nisang pagkahilab sa itong sulok-sulok. Ang iban sa nisa, Sir Josil, nagkakabatsyag nga daw ka-anxious sa ila sa gabi. Kag manotis ang iban sa nino, upod nila sa balay, may nagalinagatik, takop kaldiro sa nisa kusina mo. Disuras gabi, Sir Josil, nagpanukib. So kung stable ang energy overnight, Sir Josil, hindi kasiling na makabugtaw this oras sa gabi nga magabatsyag hanggang ginagutom ka kag daw ka anxious sa imo kati istable, sige-sige, steady ang energy dira, Sir Josil, nga naghatag sa aton sang manami sa ninyo kondisyon kag tayo yun sa ninyo pagtulog, Sir Josil.
1: Samsung Plus Gold.
2: Nasiling ang pagpainit, Dok Leo, is makabulig somehow, no? Para nga manami ang imo sa ninyo pamatsyagan pag-abot sa imo sa ninyo katulog. Kag mabuligan ka, ma-achieve lang good sleep, ginatawag, Dok Leo. So, in the absence of sunlight, for example, gaulan, nagagumgum, way silak ang adlaw, pag inom sa premium D3 soft gel capsule, makabulig, enhance to have a good sleep, Dok Leo.
3: Dako ang bulig ni Sir Josil kay ang vitamin D, may ara kita sinisang receptor sa aton sa nga brain area, Sir Josil. Nga involved ni sila sa sleep regulation, circadian rhythm, sa aton sa nga mundo, nervous system signaling. Kagbasi sa pagtuon, Sir Josil, ginaangot gali ang low vitamin D levels sa poor sleep quality, shorter sleep duration, daytime fatigue, insomnia symptoms, sleep fragmentation, and higher risk of depression. So that's why, Sir Josil, ang pagtumar sa isang premium D3 capsule, makabulig para nga mabalik sa usto sa ring oras ang aton sa ni katulogon. Kumbaga, makabatsyag kita sa katuyo, Sir Josil, sa gabi, balik sa normal balang function sa aton sa ringalawas sa pag-abot sa gabi, gamat-amat kita relax, kaya nag-amat-amat kita batyag sang katuyo sa normal, iya, Sir Josil, nga kondisyon.
1: Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3.
2: Secret. Lugangan yung Samsung Vitamin C kay bisan doktor kag sino man eksperto sina nagasiling adlaw-adlaw kinang lantang supplement sa vitamin C kay hindi kita maka-manufacture.
3: Highly recommended gid, Sir Josil. Ngay updon gid naton ang Samsung Vitamin C kung nagatumara kita sang Samsung Plus Gold Capsule kag Premium D3 Capsule. Kinang lang gid naton ng Vitamin C, Sir Josil.
1: Samsung Vitamin C. Ang Vitamin C na alkaline.
2: Ara man ina sa aton sining tatlo ka variant sang kape, Dok Leo. Samsung Gold Coffee Mix. May balunggay, gindugangan collagen kag glutathione plus sa magustin ang palaya, garlic kag spirulina. May ara ina sa Santhon plus coffee mix. Ang upodya is moringa or balunggay, pagkatapos soya powder kag mangustin powder. May ara pagid ini sa ato sininga premium D3 coffee mix. Enjoy ka inom sa kape, inom ka sang kape pang stress buster Dok Leo, mm-hmm. Kay may balunggay ang tatlo ta ka mga variants sang kape.
0: Premium D3 coffee mix.
2: Panghabon ka mo gamit ang Santhon herbal soap. Agud to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sininga panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat sa inyo sininga pag sinalayo adlaw-adlaw ang tanan kung sa sahilamon may masalawid ka mo may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sininga panid.
0: The secret of health. Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260-807 Series of 2026.

0: Yes, mga katropa Philippines, sa third time, alas 2:24 na sa hapon. Good afternoon once again, mga katropag. Siyempre, magpanumbalik kita sa tanya programang
1: X-Rated!
0: Agsagi hapon, kami magkaibahan. Ako si katropang Yani.
1: Agsi katropang Menggay.
0: Yes, mga katropa. Tutugsagi hapon ka mga sa programang X-Rated. Yung maroon sa XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo. So, palay ko mo sa pag-comment, mga katropa, sa pagkat alas stress yung mag-ailiba. Siguro pang Cloudy de la Vega. Good afternoon, pagang.
1: Grabe, evening.
0: Masyadong advance. Sigurapang Cloudy ha. And sigurapang Jory, hindi ba kayo nagkita ng best ko sa TikTok? Lagi siyang may kausap na foreigner. Sana all. Sino yung best?
1: Sino? Abaabo ka nabi. Abaabo ka nabi. Sigurapang Jory nga ginakuan.
0: Palitikon mo pa ba naman na mo mga ugo?
1: Oo. Sino gid matana?
0: Yeah, sinong best?
1: Oh, bao gid ana ho si Karapang Philips, Karapang Yani ka. Kakabutwa ang nana, kakaina, kakahabang naton nga naga.
0: At least tama ako nga at highlight si Mao. Good afternoon mga guwaps. Lazy day ani kita magkaroon gatanaw it AI movie pero may background nga X-rated.
1: Wow.
0: Thank you Karapang Philips.
1: Ay mo mata Karapang Philips sa AI. Tapos ro amo nya dunggan. Ay mo imo dunggan iya kamo gid nagapamati. Pero kapulupa magrapang yani nga maging AI kita sana na pamati. Ang importante ka na pang film sa iga pamati kita ikaw bukas ing radyo.
0: Ang katawan magabot oras ka mag-comment. Thank you so much. And happy listening kita ng Kimo una. At syempre sa Rowell ang Junior Barbershop pa. Kaya ka na pang Robert, si ka na pang Aljun, si Cap Junior, at si Cardi.
1: Yes. Ako si Basa ako sa narag ka na pang Yanni. Haya, diretsyo matagahapon na ng pagpurpamati ka to.
0: Thank you so much. Ito na kinyo mga katropa. Shout out lang kinyo tanan. Hindi mo nga namon ka mo matigsang bilog. Pero sa'yo namon ka pamati. Gita na kamukamon. Aran mga katropa para mas ma-relax ka mo ag mabuk makita kitang mapamatian makarnya hapon i-plus start tagon kinyo raton karnya istorya about sa mag friendship mga katropa pero may mga tao gitang wa na ila nga kakasadya ka diba
1: may mga taong inggit gitana
0: nga ikaw is may happy ending gut ana so gusto na nang go on ag mates git ana ro imo karnya pasensya mga katropa dunga natong pamatian ro aton nya ra nga istorya.

0: Surprise, girl!
1: Wow! Agdungan pagida kamong daywa, ha?
2: Siyempre, girl. Sobrang excited yung kaya kami para sa bridal shower.
0: Yes, sis. Can't wait to have so much fun. Siguradong ga-enjoy gida kita karaig to.
1: Uy, kalma ni mga sis. Hindu na pa kita di baga panaw.
2: Anong hindu na? Makaroon yung kita ga-panaw. Kaya pag ilis yung taon na ay mapanaw ta kita.
0: All is well yun, sis. Bali, ikaw lang ruginawagat ito sa venue. I'm so excited na talaga, sis.
2: Of course it is. Kapin pa ag nakabukon kami it VIP seat sa club.
0: O, diba? Bongga!
3: Sobrang sadyahingan kinyo, ah.
1: O, oh, babe, iyahon gali. Si Danica at Daniela gali. Babe, baligin suwang malang nanda ako para dungan kami mag-agto sa bridal shower nga gin-prepare nanda para kakon.
3: Magdahan ka lang, babe, ha? Kung ano man gin-plano ninyo, ay hindi kang magpasubra.
1: Yes, babe. Hindi yun kabaga ka. Ginambagan ko man sanda nga chill and simple nga klase at party andang ubrahon para kakon.
3: Knowing your friends, babe, hindi itang magpate.
1: Trust me, babe. Wait, madabok ka ako niya bukunit manami, ah.
3: Okay, babe.
0: Hi, motion yun. Basi malit kita sa aton niya appointment.
1: Sige, sige.
3: Sure kang mapano ka nun, babe? Huwag at nalipatan.
0: Oh, I'm sorry, babe.
3: Sambilo gundon, but what I mean is, imong cellphone.
0: Oh my God!
1: Ay, huwag galit, babe. Dali ko datakunta, mahalipatan. Thanks, babe.
0: Come on, girl! Let's go na!
3: Babe, wait!
1: Haman, babe.
3: Gusto to malang i-remind niya maging responsable ka. Sayod ko, abi, kung paano ka i-pressure si mga friends nga ron kung amat.
1: Siyempre, babe. I mean, makasalig ka nga hindi ako mag-ubrite ano man yung posibleng makasamad sa ato niya relationship.
3: Sayod ko. Pero kung abi, malipaton ka, babe.
1: Bukundot matuod, babe, ha? Basta ka lang. Ubra ko, matitistorya.
3: Hay ang cellphone.
1: Okay, okay. Medyo malipaton galing ako kung amat. But remember, babe, kaibahan ko man sanday Daniela at Danica, di ba? Mabuhay kun sanda nga kilaga.
3: Sayod ko man dun, babe. Pero hambangan inanda, kinahanggan mong maging madahan sa mga tao nga imong ginapakigkatiwalaan. Dahil kung amat kun sino para sobrang close kimo, sandab man ro makasakit kimo itudo.
1: Sino man nagahalin yung mga ginahamba nga ron, babe?
3: Wa man, babe. Basta, enjoy with care ka lang, ha? Love you!
1: Okay, babe. Bye!

0: So, what are our sequence natin for tonight? Bali, na-handle yun namo ni Daniela, tanan niya need i-prepare. By the way, napili ili namo niya VIP seats kat magapit sa dance floor.
1: Sounds good, diba? Para magapit kita magbuo with drinks, ah.
0: Ah, taong girls, medyo bukong trait man namin nga ideya. Because simple, chill party ang kita. What if, hindi ko na itong pagpadayunan ruganap sa club?
2: Seryoso ka, te? Bridal shower mura atong inaistoryahan, ha? Like one last fling before the ring.
0: Wait lang, girl, ha? Una sa tanan, wa dapat itmaskin anong fling. Sa matuod hang medyo bukong itang itkomportable sa plano ninyo nga, ra?
1: Come on, sis. Raya lang bagaro last time nga makaibahan ka namun, yung single ka pa. The next thing you know, happily married ka un with DJ.
2: That's exactly the point, girl. Kung habang ginapush naman dayang party, sayang man diba kung hindi natong pagpadayunan, ra?
1: Sige, Unbri. Please, last lang man dahay, promise.
0: Okay, okay. Ano pa ba ang mahimo? Mapilit man ka mo eh.
1: Yay! Thanks, girl! Siguraduhon gid namon nya ma-enjoy mo rayang gabi eh.

0: inom karon kumamang ako eh. OMG! Inumaw na bit, sis. Tama o niya, reklamo ron. Go na, inom!
1: True! At di ka magkaroon maalin dahil iyaman kami in case nga kumamang ka. Char! Di ka galing naman pagpasubrahan ang pagsambilog pa. Iya kita para mag good time like party. Bukon baga it para maging boring. Tama man ako, diba? So cheers! Let's party! Woo! Grabe, isog inyong inom. Shit! Ba't siya masukar, utang? Oh, come on, girl. Nakatatlong shots kapag ang ani. Okay, ha?
2: Wait, girl. Tama ko na nakita sa shots and dance floor. Yaman na nakita sa exciting part.
0: Exciting? Anong mandumdani ka?
2: Relax, girl.
0: Ta-da! Playing cards? Haka nagdagakakaroon? Naalit mo ba iya? Eh, siyempre, gahampang nanay kita. Hello, diba? Habang namon kimo, well prepared ito na for tonight.
2: Absolutely. Familiar naman siguro sa mga baraha. So, sa kada cards, may nakabutang ang mga deck kung ano rin mga bonus, hybrid yung mga task. Pero may una, may yung nakahalong M card.
0: Oh, wait. Huwag man sa previous talk nato ng mga deck nerd, diba? Kung amat palang rasis, or should I say, magkaroon malang manda. So, sagaron yun nato na, diba? Para mas masadya.
2: Okay, fine. Good. Kasi hataon na. Dahil imo gabi, ikaw anay rin mauna ipunod ko. And then next is Daniela at ako rin last. Ayaw anay dahil ninyong pagtanawa ha. Dungan kita mag-open.
3: So, 1, 2, 3, open!
0: So, laro na kanot sa ako niyang card is buy a bottle of beer.
2: Ako'y pata is remove your lipstick. Kay anay mo, Brie? Remove your mascara, kaso huwag man ako gubot ng karun eh.
0: O diba? Very basic pa lang mga task. Ay sige, hun. Uman kita itmunot ah. And this time, ako numauna agad pasunod yung kita.
2: Parehas, maghihapon ka ina ha. Dungan kita itanaw. Ready?
3: So, 1, 2, 3, open!
0: Uy, astig! Same kita nga nakabot, empty card, girl. Ay, imo, Brie. Anong nakasugat?
2: Prank call someone?
0: So, sino ang tawagan?
2: Cool! Si DJ? Yes! Tawagan mo si DJ. Aghambahon mo nga bukod mo imong ipalangga. Ag napilitan ka parang magpakasakana. Out of pressure.
0: Uy, girl! Madya sobrang atahingan dun.
2: Prank call pa lang, diba?
0: Nga ni, nagsubukod kagid malunit ang namin sa klase. Ito, basi ko mag-overtake pa imong after. Pwede ko ba lang?
2: Sige, bayluhan ko rin there. Pero dapat sumanong mo this time ha. Bawal ko magbalibad. Oh, shot, anay!
0: Shot, girl!
4: Uy, may cake sa biyak na table. Uy, tawad ko.
2: Hands up! Come here!
5: Yes, miss. Tawag ko ba na ako?
2: Yes. Bali, may game na di kami para sa aman ngayong friend. Nga soon to be bride. Dare ko sa kami ka na, punta okay lang mo.
5: Sure. Huwag mo't problema ka ako nun ah. Alin to, Hal?
0: Dani ka. Eh, stop. Kung ano man yung isipan niya rin ay ayaw na bipagpadayo rin ha.
4: Shhh. Quiet ka lang, sis. I assure you, mas magiging exciting ka.
0: Ay, cool ah. Baka nakuhaan si Naupra.
2: Alright. Harry, na-dare ko tanaman si Brie nga ikis ka sa uyahon or masing sa siko lang. If okay mo kikin mo.
0: What? Kiss? Seryoso ka, Danica? Suguon mo ako mag-kiss sa iba?
5: Sus, abi ko ta kung ano. Kiss mo lang galihay. Sa lips yung yagya. Huwag ka mo kasayot. Good kisser, manda.
2: Huwag man galiit problema. So, Brie, go na!
5: Come on, Brie. Friendly kiss mo lang ah. Promise, wet Malaysia.
3: Kiss!
2: Okay, fine.
0: Uuhun, uuhun, haragun, haragun.
3: OMG, girl!
0: Ah! What the heck? Come on, ginkiss mo ako.
5: Ay, kabuhay ka pa, Abby. So, paano ba yan, girls? Okay yun, ha?
2: Anyway, thanks, Harry.
5: Para hindi ikaw makakig, mapakilala lang ako at formal kimo, ah. Ako gali si Harry, dating varsity player. Magmakaroon ha, model at the same time ag businessman. Ay ikaw, miss, basi ko pwede kumuhaan mabuo yung pangalan. Malay mo, kung punyang itikis, yung mabuo kakon.
2: Oh girl, ano ba yung
1: ba? Magpakilala ka, Gun. Kung hindi ka, kami lang mapakilala kay Harry, oh.
4: Uy, Danica. Ano ting na pang-ubra nga ron? Wamanda sa istorya natun, ah.
1: Pagito sa bisis, alma ka lang. Tanawang taon kung asta si Imo pagiging loyal girlfriend ni Dagang Bri.
2: Hi, ano, girl? Gina?
1: Dali!
2: I'm Bree. Pwede kang siguro kapanaw, no? Total, tapos sumaning role iya. Tapos sunuhang pang kaya, bumalik mo ito si Luka.
5: Okay, sorry. Sorry kung gigis na kayo na. Since iyaw naman ako sa table nyo, kasi kung pwede ako makipag-friend Kimo if okay lang.
2: Ay, ano pa ba ang mahimo? Sige lang, Dun.
3: Let's fight!

0: filming kami sa club. At sa makaroon na malang abi nakita iya.
1: Makaroon malang akong kaagtulya dahil sa bright idea sa mga amin lang, ha?
0: Nice! So, swerte, gali ako kasi natawaan ako chance nga makakita at guwapa makalang gabi.
1: Bolero! Pilang kabayo yung siguro yung akambagan pero...
0: Bukon ah! Medyo presko bala ako pero bukon ako tubaero ah. Depende madaki kung type ko pero bukon matinaitanan.
2: Ay! Medyo seryoso kita hingan inyong naistoryahan ah! Uy sis! Medyo ibaut aron ah! Ginakasal ka pa bala? Mga gaga! Utok yung gidangaroon, pareho mo din po.
0: Easy girls, istorya malakabit inyong pret. What Malaysia?
1: Sige yun, Harry. Pagbalik ko dito sing table, naka-istorya na kita, so tama. Ah, hindi ko naman ako komportable. You know, iya ko dahil sulit love, tapos engage yun ako eh.
0: Okay, okay. Intindihan ko man.
2: Hep, hep! Harry boy! Sing kagaag to. It's too early to leave us. Kaya nga, yaka kang anay.
0: Pero, ang mga binibrihay.
2: Quiet. Gashot pa kita and let's have more!
0: Hello, babe. Come on, Bri. Inumagunda para makapag-party yung kita.
2: Stop it, Harry!
0: Anong Harry? Sino si Harry? Sabar ka mo ay. Madya party music tahingan ang nababatian din.
2: Hello, babe. Hello, babe. Sorry, hindi ko masyado mabatian, babe. Masangang gabi sa club.
0: Bray, sun yun. Sino inyong kaibahan yun, babe? Limog tahingan itikaking nababatian. Habi ko, kamuman lang si mga amiga.

0: Shit! Grabe, at sakit ang usis. Inom pa, Marcel.
1: Sus! Basic, malangani to. OA, manda.
0: Anong oras yun yani kita nakauli, sis? Wow, ito nga bigatanda, it oras. Si Bri, gali. Sinta, imaw.
2: Si Bri? Don't worry about her, cause she's in a good hands.
0: What do you mean? Nag-abot si DJ? Ginsuwang mo sa club, hai?
2: Of course not! She's with Harry.
0: Wait! Si Harry? That guy in the club last night? OMG! Paano natabo to, sis?
2: Siyempre, lupay-pay yun si Lola mo, kaya pinabayaan ko ni mo kay Harry, pero imo lang mag-isikaso ka na.
0: Hala, pasi kung ano ta natabo ka na.
2: Like duh, who cares?
0: Ha? Ano ta nawinaka mo, Danica? Friend naton si Bri, diba? Hamanit makaroon kating, matsyawa kating itcare ka na.
2: As if man, sayod mo, gimplano ko gimanta nanda, ag bonus lang, rumay umabot nga Harry, edi mas nagnami ang plano.
0: Like alin? Naila ka kay DJ, hi?
2: Boba? Siyempre, uwa!
0: Ay, ano yung purpose?
2: Gusto ko malang makita ro pagbagsak ni Ever Holly Bri. Nauntag gid-abi kong napanindigan na gid-anong pagpati dapat ay ginatao lang virginity after marriage.
0: Hala ka, sis! Abno kat imbaga! Wat ang naila madamay ha, sing mga kalukuhan niya ron.
2: Anong bukod kat damay? Hello, sis! Magkakaibahan kaya kita, whether you like it or not. Damay ka! Kaya you better shut your mouth. Speaking, si DJ katawag. Shhh, hipos ka, anay. Hello, DJ?
3: Danica, hamanit buyot mo silpon ni Bri. Sini mo, hai?
2: Tuwag pataabi si Bri. Basi mabuyog ba anang uho? Nakasya tabi mo kabi, pero hay sang kiri, malang ah.
3: Ano? Yun pinatagay nyo, imaw, hai? Hay paalin, kamusta imaw makara? Wa mata imaw nagpagano ka?
2: Mas mayat siguro kung mag-agto ka lang iya para ma-check mo imaw personally. Message ko lang kay Muro Place kung siin kami nag-check-in.
3: Okay, sige. Thank you, Danica.
2: See? Nagkapabor kidahingan ka akong rutanan. Patay ka makaroon, Bri.

0: sakit tang.
1: Good morning, Brie. Breakfast is ready.
0: What? Harry? Wait. Hamanit iya ka? Agamanit, ipagot ang suksok nga gambong. Sige sa daydani ka ag Daniela, hay. Sino ka ako nagdagay sa kwarto nga ra?
1: Hep, hep. Easy lang. Pwede tigsang bilog ang naing pukunta na. Pero bago ko sabton ron, imna na irayang kape agod, maumpawan ka. Sahig ko may hangover ka pa.
0: Bukunit kape ang kinahanggan. Sabtaan niya ang panguta na Harry. Paano ako na agto ag anyong lugar da?
2: Brie!
0: Babe!
2: Ano buot ang bagong ka, Brie? Sinurugaki nga ra. Ah, siguro Raya si Harry, no? Katkibahan niyo sa club kabi eh.
1: Yes, bro. Ako ni si Harry. Bastos ka ting, bro. Basta ka ating kasudit kwarto nga huwag katok.
2: Gago ka!
1: Gago ka man dun!
0: Babe! Harry! Please stop! Babe! Please! Let me explain!
2: Explain what? Nagtiwala ako kay mo, Brie?
0: No, babe! It's not what you think, babe!
2: Hay, ano yung gustong isipon ko? Sa kaganon niya ra makita ko ang nubya sa sugod itat kwarto, may kibahan gagake, nga nakatoalya, tapos ginahatatan ka pa ita pagkaon. How sweet naman, Brie! Do yun malanggali yung gusto kunta, inambang mo ako?
0: No, babe! What I mean is, I don't know! Uwa ako kasayod! Uwa ako kasay kung paano! Kung ano rin mga nagkatabo! Sorry! Uwa ko nakontrol ang sarili ka, babe! Nasobrahan ako inom! Pinilit na binanda ko, babe!
2: Putsa, Brie! Abi ko mag-ibahan ka muna ng Danica at Daniela. Hay sinsanda! Haman ni Trayang gagong hari malang ang nakikita iya!
1: Come on, Brie! Alangan niya ka papatugol, di ba to? Paano kami ka-enjoy sing fiancé kung may iba pa kami ka-ibahan sa kwarto, di ba?
2: Demonyo kang gago ka!
1: Maskin pilang bisis pa tumama yung inumok karon sa nguyahon, pre, hindi mag-iapong mabuo karon no kumatauran. Nga ako nakauna sing pinalanggang nobya at soon to be bride.
0: Tama gun! Tama gun! Tama gun, Harry, please!
2: Ano?
1: Oh, pre, may natabo kami ni Brie. Bukod na isang basis dahil hasta kayo na kalasinggo, nakatatlong round kami. Agud, mas klaro kay mo, pre, ha? Pamatik at mayad, ha? Istoryahan ko talaga nga inubra namon sa kwarto nga raw.

0: Sino ko? Sino ka? Hamanit, iya mo ko gindala.
1: Ako bahala, Kimo. Safe ka iya.
0: Please stop. Ayaw. Ayaw pag-i-kiss. Maaki ka si DJ. Kapakasal pa kami.
1: Do you resist? Siguraduhan ko mag-enjoy ka sa aton nga rang inaubra nga ra.
0: Please stop. Please stop. Stop it.
1: Ayon git palag. Akon kaon makarong gabi.
0: Tama mo. Tama.
1: Gusto ko pa. Ibukapit may had.
2: You son of a bitch! Gago! Gago!
1: Easy bro! Huwag pa nga niya ako natapos istorya, hay. Hay ano, padayunan ko pa? Gusto mo pa matian?
0: Tama yun! Tama yun! Babe! I'm sorry! I'm sorry for what happened! I didn't mean to, babe! Please, babe!
2: But you did, Bray!
0: Sorry, babe. Sorry. Pasi pwede pa natin may story on the page. Please. Please, babe.
3: Oh, ano na tabo? Hamanit ka, tinangis ka mo? Iya ko ang yali, DJ.
0: Sayon mo, nga gaagto yung si DJ.
4: Oo, kasi nagtawag mo kay Ina sa yung cellphone. Ay, di ba, naiwanan mo ka being phone sa lamesa?
3: Yes. Ging kamusta ka ni DJ kay Ina girl? Tapos saging sign ko lang rayon ka na relocation naton para makamusta ka na personally kaso medyo ay wrong timing tahingan.
2: Perfect timing gid matum Danica. Ag salamat dahil sabat mo ang tawag ka na kay Ina at least nasairan kong nagpagamit ko tagali sa iba ang dapat kong tay magiging asawa.
5: What? May natabukin yun ni Harry?
2: Oo. Tama inyo na batian, tinaon ni Bray anang sarili sa gaki nga kabiin na malang nakilaga.
0: Babe, please, I'm sorry. Danica, Daniela girl, please. Paligin niyo ako na-explain kay DJ.
3: Ano ibulig namon? Uwamin kami kasayod, ano natabo kinyo? Or should I say, uwa kami iyan ni Daniela kat may nagkatabo kinyo?
4: Agree, girl.
0: Diba? Tatlo kita magkakaibahan kabi eh. Akamba ko kinyo tama ako nakot siya at kaso gin pinainom niyo gihapon ako maskin mabuyog ng ugo.
3: Hala ka? O sige kung galing, hambawin niyo nato niya makaron. Pero uwa ka masiguro naman kung sugo nga makipag-sex ka kay Harry, diba?
0: Uwa! Uwa! I don't know anymore.
3: See? Kaya desisyon mo unron nga magsunod ka na ag itao ing sarili.
2: Huwa ako nagkugang Kimo, Bre. Tanan niya pagrespeto ko, gintao ko Kimo. Rutimtasyon una aga taron kaso nakadepende ko taron sa tao kung mapadagdagak ka. Maskin ka kon abo gatimtar pero ginasukgan ko dahil pirmi ko ginaisip pro future natong daywa. Pero ikaw, paano mo naubra ka akong da? Iniputan mo ako sa ugo. I'm sorry, pero uwago nita kasal nga mata.

0: Alright mga ketropa, so ato ang nabatian nato na kabilagan ni istorya ni Brie. Grabe, taro babayi nga nagsalig it grabe sa anak karon niya mga friends. Nga ribat anak gali sa members anak karon niya squad mga ketropa. Hi Mike, ibog, di ba?
1: Yes.
0: May insecurity, tagang ginatago ka na.
1: Hindi kita mabaga kung amat no katrapang yani nga. What, nalipay kung may masadya
0: Yes.
1: Patong hay, dapat ako ta. Ako ta, dapat mas masadya kaysa kimo.
0: Hindi ko ito magets do ibang aran no, kasi imong isipon, syempre inugasa yung do tago. Okay, di ba, makakaroon abig na practice yung do tawag ng bridal shower. Di ba, before manaro, opisyal nga pagkasag, may mga celebration, celebration anay, party-party. Ruda to abig, inplanuhan abinanda.
1: Yes.
0: Nga, syempre, tao, panan itgaki. Tapos, oy, ano din, mapugot ka to, di ba, hamat ikaw to maubrat paraan.
1: Yeah, agay,
0: samad.
1: Agay, abig, rapang yani, madumduman kat inga, ikaw gitaro sumamad.
0: Yes.
1: Kasi, mga katropa, say, na, oy, kimuro kasadyahan, pero, isipon it ibang tao dahil kimo.
0: Yes. Agana yung purpose.
1: Oh.
0: Diba? Pangunta na may sarili. Hamad ginaubra ko ra para alin. Diba ga? Kung masamad sanda ano dayon, malipay ka. Diba ga? Or else, basi naila ka ting sanang boyfriend.
1: Yes.
0: Diba? Hamad it kailangan mo sa maron sanda.
1: Oo. Diba? Agay isa, ginabiro iba karakarapang yan ko mga makaray ginabu. Aparat, abig kanday, dapat kunusulito yun rin pagka.
0: Siyempre, nadayaga,
1: binatay. Iwa ka man at asaway. Kung,
0: yes.
1: Kung mag-asawa ko man, hindi mo man
0: na malaya.
1: Ay, paalo, makatropa sa paghimot, makato.
0: Yes.
1: Nas lalo lat anang nagkaletche or kan nagkagulo tarutanan kasi isip at iba kada pangyani ay di lang manay kasi makatagali mana ra makatagali manin na tintar ta imaw na
0: wa pangani mana kasaga hay na tintar ta gage. And of course mga katropa importante man nya magpamati kita sa haron nya ni instinct or guts si taton kanya mga partner hadi baro anang atong fiance abi no ay naghambaman kana nga wa man ako tiwala sa mga kaibahan nya ron.
1: Yes.
0: Di ba tabi mga katropa hay ato man sigurong pamatian or kita mismo maging observant
1: aga.
0: Pero kung friend ba bigara pang mengay ni isip nimo nga
1: mitiwala karon ah, kita ni kada pang yan kasi mag inalit pa man di ba pali nanda karon mabduga man tanan hindi ang rang friend
0: kaibigan,
1: kasi mas tiwala ta mas kilaga
0: yes,
1: nanda ako
0: true di ka na imo nagkasaga kasi nga ni abit ana nakilaga na gwon
1: oh haro makalisod no maabot ba katropa sa sitwasyon niya inugkasay ka gwon tapos nas madugaan ka pat partner
0: yes.
1: Madugaan ka pa ita
0: friends
1: agkaron mo makita imong worth nimo kasi bigla kang nagpati sa sangka bagay or sangka estawo nga brato imong patihan samantalang
0: yes.
1: may mga pwede tagaling matabo
0: ginapahamak ka ginaiwanan ka sa ere o shoutout din nato si karapang yam yam masang ya pa shoutout mga katropa happy Friday happy piyesta sa Puis New Washington happy Friday night happy piyesta sa Puis New Washington and thank you so much ito sa imo kanya pag highlight karapang boss William si karapang Jory katagamad pa man kung may makaroon kang amigo ko no kaguoy ang girl nga to pag ganyan ang kaibigan ko iiwan ko na lang maghahanap na ako ng ibang kaibigan na hindi kay papahamak pero si Indo girl nga to ay akin na lang siya.
1: Ayaw! Wow ah grabe kinan usulin tagi hapon ni karapang chore
0: habit ana ilang abi come back
1: di ba re importante tabi ka mga katropa ro lesson learn nato na hay ko amatay ko pag abot sa mamakarayan inugkasay nimo minko ano la tagi de
0: maging mas madahan
1: maging mas,
0: ka
1: oo ag mas man, ano ka mas update ka kumilaga itawo
0: yes.
1: Habang manimo mabuhay ni mga naging friend ro ni mga naging sobrahan man ako kilala ka
0: close na close kayo
1: imo ka pong isipon may limitasyon ro tanan
0: tama agi hindi ka magpinasugot magpilinana ka mo kung siin kapin pa ko bukod kay familiar do lugar kasi sa makaw niya panahon mga katropa man kita ka side kung kanyo kita magtiwala
1: yes.
0: Iba ganun nga pinakamasakit nga betrayal sa tanan do mga tawo nga close kimo
1: yes.
0: Sa nagsalig ka
1: agi din nato diba? Di nato masisi ra pang yani ro babagi nga nagtiwala imo kasi sa matuod gid man
0: friends
1: ka mo eh sa kagaya yung magkabarkada ka mo, magkabiga
0: yes.
1: Ka mo. Di mo tabaga maisip nga ron nga, harong tagali man na.
0: Oh, agi na depensahan mo pa nga niyo, kaya pang mengay, sing
1: boyfriend
0: kami, di ba? Nahamba mo, hindi abit minakaro yun, kilala ko taro, makabuhay ko ta kami mag-amiga, di ba? Kasi, super friend ngayon na to sanda.
1: Nagagawa man, kaya pang yani, nga, kung tawa man ko tatsaga o bayi, nagagawa lang nagiging magain kasi nga, nihasakitan mo rin partner.
0: Yes.
1: Haroon.
0: Dahil may natabo, nga hindi dapat matabo, di ba? Diba? No?
1: Dahil sing partner, gid ama.
0: Pero may diyang ma-uptick ana tong partner nagsunod man niya gi-imaw at ispa na punggan. Roma sa mang plano nga to ni Harry, di ba ga? Grabe ta no, may mga tawo man niya ra kung amat ka. Ginpakilaga man lang gusto mo tanging samitan.
1: Yes. Ag ano gid ano?

0: may tawo kita karon pang yani nga take out gina ano ka gid
1: in take advantage
0: nga parat anak ka na haya mapuslan ka o di go mana may mabuo ako king
1: makita ka karon pang may kaya hilong chance ug
0: haron oh
1: imbis nga buligan ka abusuhon ka
0: yes ako kuno na ano pero kutanon karon o may mga kwan may mga agtawaan ka pa ithampang-hampang ara nga mga turot order nga ginatawag
1: tagwa ta sa ayos di ba ga kaya mga katropa ha advice lang sa tanan biskan kanyo ha kanon tanan mga katropa kung may partner yun kita hindi kita mag akong nakikita niyo saga utar ginaubra sa inyong friend halimbawa man na side niya nang may boyfriend ka tapos may inyong hampang normal ka to may mahampang-hampang
0: yes.
1: kita pero kung kaibahan sa consequence sabi man na hay kisan mo ra ibang tawo
0: aron
1: ang kunyot kila bisang kilala niyo pa hamat magkiss ka mo
0: ang diba ipadate niyo ta imaw at side yung inugasagon ipadate yes. niyo sa iba
1: tama.
0: Inyo ta gihapon ipakonek ito sa si tawo
1: true hamat ireto gihapon naghamat pasugtan diba
0: na dapat sanda nga ni daro mag alagag sanda ro magano no
1: magprotect
0: magprotect ka taro mabuday kanugon ta anang siya anang yes. ano nga makar inugasa ut anak unta man
1: the preparation and everything okay na taro mga katropa maghampang kamo pero inyo baga nga mechanics ro inyo kar niya mga consequence or there mga katropa
0: yes.
1: ayuson nyo man
0: oh, pero
1: fit kang ro imong ilong okay na taro at fit ko imong ilong ganun lang
0: diba? Pero habay ko ni kar pangyani sa natabo nga ra nagkaduga on do tanan sa babae pero
1: yes.
0: reflection mo sa nang barkada kabulok medyo pareha siya makara sa issue makara nga bulok ating maging kaibigan
1: tama
0: pero
1: kagaw ay gin
0: matanaw iba ba karo iba ba to pananaw mga katropa kung paano naton mahambay nga gun na
1: bulok
0: ang manami ka nga amiga amigo
1: depende every sa inyong mga experiences pero sa dayang istorya nga mga katropa matindi di ba kasi maayos eh opina ka delikadong amigo ag amiga sa mga katropa maayos sing printe
0: ay
1: di ba nag-organize pa rin party di ba gin-organize pa so syempre ikaw man yan ay flattered ka man masadya ka
0: ag nagabulig ag support
1: nag-effort sanda
0: yes.
1: diba nga mag-ubrat organized party bridal shower para kimo pero hatot agali is front lang di ba miko
0: yes.
1: anda man lang tong patibong para ikaw hay ano
0: birahon di ba ako sa tagalaki mga katropa dapat mahuging buot kang
1: hirap
0: kung man naging ubra dapat mabagsak man
1: di ba as in mga katropa pinakadelikado matodo mga tawo nga nagmaayos kita eh happy happy masadya ka mo sa print mas gusto ko pa nga ni mga katropa wah kita kapansinan para sa side naton nga ano kita eh
0: hindi kita kayang maghimo it conversation yung side na to
1: okay nga lang nga ilibakon mo ako or whatever kasi bukod kita close
0: yes.
1: mas masakit mga katropa ro close kita gaya
0: istorya
1: kita sa printed kada isa ga share
0: pag...
1: kita at mga problems naton nag secrets naton tapos ginatira mo katalikod
0: halat na bulok para pangyani pag once nga nag open kay it secrets
1: yes.
0: may ina matabi ka pangyani nga secret nga mas mag-away ka mo di ka mo magpansinan hindi mo ta isugid to kasi inyot ang daywang istorya
1: kumbaga confidential yon
0: maski man upa mga katropa ra ya biro budlay kung amat eh ro magabanan abi hay nagaubra sa dait istorya para sanda ro maging pabor
1: yes ako amat hay ginadagadagan sa istorya para makaabo di ba kita maamigo maamiga hay nako mga katropa kilagahan niyo lang inyo kanya mga kaibahan para hindi man kamo matugad sa ato nirang istorya pero nakaka feel sad lang no syempre nasamad para anda karon nga relationship
0: manami utad ang plano karon pa yani sa kabuhi sa nang partner
1: yes.
0: ko nakaano tagi nakasettle o tagi niya hamauraya maurang to
1: waiting lang gid sa big day at ang wedding day ay kaso bitter nga na nang friend
0: yes. ang parehas nang handom ra to
1: kasi mahal na daro isa't isa ang may karpang jury pero ano pa wala nang magagawa nangyari na ang hindi dapat mangyari just move on to yourself let it go na lang sayang yung ganyang girl sa totoo lang naging honest siya kaso hindi niya alam pinaplanuhan pala siya
0: yes.
1: para magkamali siya sayang na sayang talaga
0: agwa ang na betrays no karpang yan kasi mismo ra nang partner tabiro na sakitan
1: yes agya biskan sin o madabi mga katropa kung makatuing madatnan di ba tanan kita ay mabutang sa ratong sitwasyon syempre grabe dat sakit do
0: mahaba-haba diba? Pa matang processor mga katropa kung mag-comeback or kung alin na
1: dapat agro healing process
0: haro
1: di ba pag move on
0: ro trauma
1: agro tiwala kita mga katropa nga na broken
0: yes.
1: kada ro pina ko masakit nga part syempre kung paano sanda magtiwala ituman sa ibang tawo gon nagasud sa anda karnya life grabe ro trauma abi mga katropa syempre isipon ni muro tiwala harauman mag napapa-overthink ka bigat na pang mengay what if mauman ni man to paano
0: yes.
1: masakitan ako
0: aga alin at sinong barkada lat aga migo ang
1: pilion yes ano pang klase ano pa dapat rubasihan
0: miski ko amat mga katropa gaabot yung tama nga tawo ga tama nga barkada naiisipan mo pagain kasi nga ni dahil sing mga naka
1: experience
0: saron
1: nakilaga o sige na pang Rowelyn Rilo Liberato good afternoon mga katropa shout out kay karapang Angel ko nung at tugog sana all.
0: At least ay tugog. Pero feel ko sige na pang haji gid ara.
1: Yes, hello gid akimo kana pang haji gid afternoon gid ana ha. Sana all ana tugog.
0: Oh. At least ay naganot ay mo kana pang haji ho a nang gapanamgo imaw. Aba kung makakomment siguro sa pang angel no. Angel karon mahabay mo nga. Ay okay ha, man naraya nga ray gid karat agid man ako
1: na pahuway.
0: Pahuway man ita. Isip sa mga bagay-bagay.
1: Tama man, need mo na mga katropa. And of course, oras natin ha, impunto alas tres na sa hapon mga katropa. So thank you so much. That's all for today. And sa mga katropa natin, nag-comment, nagpa-shoutout sa Lacardio Facebook Live ha. Thank you, kinyo mga katropa. At sa mga katropa man natin, nagtutok, nagpamati sa Lacardio XFM Radio Mobile App. At sa Lacardio mga radyo. So makilita kita, maglibatid umans next week. Siyempre Monday, which is holiday. Yan, magyapon sa itong programang X-Rated! At sa gihapon, kami magkaibahan. Ako si Katropang Yanny.
0: At si Katropang Menggay.
1: Hi! Happy weekend!

0: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-Lunaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026. Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Guguli nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa. Sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades. At sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po ng malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Santon Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo Sapo, 46 years old, dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: XFM.
0: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Norma Oda, Tagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Pili na! Santon Plus Herbal Soap.
0: System Pain.
6: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa itsakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na cease the pain. Kasing lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: System Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duha o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang, mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: X FM.
5: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-Lunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
6: Go

oras mga katropa, Philippine Standard Time, 25 minuto siyon makataliwan sa oras italas 3 sa hapon. XFL Newsbreak. Gintaga na sa Nobyembre 3, 2021, Isra Opening Salvate, Calibo Senior Santo Niño at Yatean Festival 2027. Tayo rin kasugtan ang saging patigayon ng meeting at LGU Calibo sa pagpanguna ni Calibo Mayor Jury Sucro kahapon Webes, Agosto 27. Pero pagtaga na sa bagong apetsa ay gindungan sa Calibo Foundation Day sa Nobyembre 3 nga ginadumdum bilang anibersary at pagtukod itbanuang Calibo. Dugang kara nag-umpisagon man nga magbilog it nagakasari-sari nga komitiba agud nga pamutuan ng mga events agro mga preparasyon para sa nasambitan nga kapistahan. Gin pa siguro man italkalde nga anda nga paghimuunutanan agud nga maging madinagagon o celebrasyon. Sino man sa alkalde nga magapamati sanda sa mga sesyon it nagakasari-sari nga grupo o individual nga makabulig sa pagpanamit ginakabig nga Mother of All Philippine Festivals. Samtang ro highlight it ati-atihang festival 2027 ay pagapatigayon nun sa Enero 7 hasta 17 it masunod nga dagon. Sa iba pagid naton yung mga balita mga katropa, pag-aumpisahan yun it National Food Authority o kon NFA pero pag bakal it fresh ag basa nga palay o kan fresh and wet palay sa mas mataas nga haga sa pag-abot itbuga ni Setyembre. Sino kay NFA Administrator Larry Lacson, ginagauman nga mas mabahuro pagakitaon it lokal nga mga mangunguma in kaso nga ipatuman rubag o nga presyuhan ag tiempo man it pag-umpisa it anihan sa nasyon. Umpisa or halin sa presente nga 17 pesos kada kilo, ginpataas it ehensya ro buying price, it basa nga pagay sa 21 pesos kada kilo. Buot singhanon, may dugang nga 4 pesos ro kada kilo sa kada kita nga mapanipuslan it mga mangunguma. Apang ginklaro man ni Lacson nga limitado gamang anay ro programa nga ra sa mga lugar kung siin may sariling nga rice drying facilities ro NFA. Paathag ka ra? Importante ro nasambitan nga pasilidad agod nga insigida nga mapamaga ro mga mabaka nga pagay ag malikawan do pagkasamad o pagkasamad kara samtang rayahin nakastak sa mga bodega at ahensya. Presente makaron ro andang padayon nga pag pati gayon it field office it NFA sa mga nagakasari-sari nga rehiyon nga makausoy ag makipag-angot sa mga magamit nga drying facility agon nga maipatuman man o pagbakag it basa nga pagay sa bilog nga nasyon. Sa iba pagid naton yung mga balita mga katropa. Nakilaga gono Pinoy nga missing matapos suno natabo nga flash flood sa Nepal ko Agosto 26. Raya higin kilaga nga si Juan Carlos Manalo, siyang kaduktor ag miyembro at Trekker Society. Sama karon nagapanawagan o ana nga pamilya at bulig agod nga makita araya. Kung madumduman, nakaangkon ro na sambitan karon nga nasyon. It makamagatay ang flash flood nga tumama sa nasambitan nga nasyon kung nagtaliwan nga Agosto 26, 2021. Para sa kadapusan nga mga balitaan mga katropa, na i-record ni Filipino pole vaulter EJ Obien aro 5.90 meters sa anang competition sa Zurich, Switzerland. Nagpasalamat si Obiena sa World Class Zurich sa padayon nga pag-host it competition ag sa kahigayunan nga makapasakop sa nasambitan nga competition. Sa anang social media post ginpakigbahin man it Filipino athlete nga ro resulta ay nagtaukan at qualification para sa World Championship sa masunod nga dagon. Raya nga mga balitaan, mga katropa, ay ginahatod ka ito ni Santon Vitamin C o Vitamin C nga maghalin sa Santon. Ginapabasko, grow resistensya gabigon sa mga physical activities. Ginasukano fatigue, ginabuligan nga magpadasig sa recovery, maghalin sa masakit. Santon Vitamin C, mga katropa. Happy weekend, mga katropa. Raya man si katropang Ninyo Regine Teodosio, XFM News. XFM Newsbreak.

0: Ako si Anne. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na.
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.
7: XFM.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap, makaprotekta sa skin cells, agad malikawan ang skin damage. Kaya may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
10: Agad, Elvan Buena. Isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: XFM.
0: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Pare. Pare. Oo, ikaw.
4: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
5: Santon Plus Herbal Soap.
6: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Bili na!
5: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
8: Ako Galicia Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.

0: Secrets of Health.
1: Ang aton sini nga utok no, hindi malikawan, may mga inflammation nga nagakatabo dira sa sulod sa aton sini nga utok. Kasubong bala ko ni halimbawa naton ning magagmay nga baga ukon magamay nga kalayo, ginalimbawa naton na sina dira ang inflammation. Nga kun tuman malang ini ka gamay, makaya malang ni siya sa aton sini nga lawas nga i-neutralize. Pero ang problem karon kun ang ini mga magagmay nga inflammation ang nagadamo sila kag hindi lang sa isa kabahin sini no, sang aton sining lawas, sa aton sining brain, dira nagkakaproblema kita karon kung nagapabilin kag nagapadayon ni ng inflammation dira sa sulod sang aton sining lawas. Kung mapabayaan ni ng inflammation, kasubong ni sang baga nga sa sigi-sigi nga utot mahimo gali magdulot sang nagkarinlain sining problema sa aton sining lawas lakip sa aton sining utok.
0: 7 plus gold
1: ang quercetin nga ni, kasubong gali ini sang ginatawag fire extinguisher. Samtang gamay pa lang ang inflammation, gamay pa lang ang baga, gamay pa lang ang kalayo, mahimo niya na inima tapna para hindi na magdako kag hindi na maghalit sa aton sininga lawas. Specifically dira sa aton sininga utok nga kolaga padayon ganing inflammation dira ti dira na nagasugod sininga nagahina naton sininga memory, may brain fog, mahina aton sininga focus, and even kun na maglala nga maglala pagani diri, mahimo pagani diri nga iangot ni sa Parkinson's disease and Alzheimer's disease. Nga pwede gali naton malikawan kung may ginapasulod kita sininga quercetin sa aton sininga lawas.
0: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
1: Isang makuaan naton sini sang quercetin, magamit sini sang Santon Plus Gold Capsule, iupod na lang ang premium D3 capsule ng Santon Vitamin C, nagabakod ang ila sininga lawas, nagamagaan ang ila sininga pamatsyagan, nagapagsik ang ila sininga pamatsyagan.
0: The Secret of Health.
2: Yeah!
3: Mag-inom ka mo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality products sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, kon volume ang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha.
0: 7 Plus Gold.
3: And then sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay Kagimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
4: Masaya ang buhay, kaya inuupisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3.
0: The Secret of Health.
1: Like in Santon Plus Gold Coffee Mix naton, may glutathione and collagen, nagabulig patahom sa aton sininga kutis.
0: Premium D3 Coffee Mix.
1: Like ang Premium D3 Coffee Mix naton, may ara sa Santon kag vitamin D3, nagabulig pa improve sa nisang insulin sensitivity. Pwede sa may mga insulin resistance, nagataas ang blood sugar, kayo daw matamis siya, pero stevia ang gingamit sa nga pampatamis.
0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Pwede sa mga kabataan, pwede sa pamatanon. Why yes in caffeine? Instead ang ara, dry, size of flavones, lecithin na makabulig panami sa aton sa nga brain function. As of labon sa makabulig balances, sino kung bolo balances sa nga aton sa nga hormonal imbalances, lakip sa makababainhan karon nga nga edad 40, 50 pataas nga nag-suffer karon sa symptoms sa nga pag-menopause nga makabulig pahagan-hagan bisan paano no sa ginabatsyag naton sa aton sa nga lawas. Kat hindi magid naton malikawan mag-agi mangid, especially kababainhan sa amo nga stage sa transition sa inyo sa nga kabuhi. Nag-menopause kamo, nag-untat ang inyo sininga pamulanon. Di may mga mabatsagan kamo sininga mga fluctuations o kon mga symptoms because of fluctuations of hormone nga makabulig gali no. Ang isoflavones galin sini sa soya, isa ka sangkap sini sang Santon Plus Coffee Mix para nga bisan paano mapahagan-hagan ang inyo sininga ginabatyag sa inyo sininga lawas. Hindi kamo matamaan sini sa pagka-irritable, hindi matamaan sini sa mood swings, hindi matamaan sa pagkamalipato. Yaraw, Santon Plus Coffee Mix kita sini ang mabuligan to coffee for all. Pwede sa kabataan, pwede man sa may mga edad-edad na.
0: Santon Gold Coffee Mix. Santon Plus Gold. The Secret of Health.

0: Santo Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: XFM.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Yan si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ako galing si Lisa. And I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang ibaan nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Teka lang, hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong Herbal Tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.
6: XFM.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Senten Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Senten Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Senten Plus Herbal Oil.
4: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Daniela Bautista, it na langay nuevo, malinaw aklan. Nagapasalama sa XFM at kay Dr. Ramilito Uy sa ako niya, nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo, mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sa entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
6: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

sa Pandacan, Manila. Tumong aking kamay ko may bukol. Meron po ako nang ininom ng Sandon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Sandon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang

0: Panalong panalo, Cellphone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
3: XFM
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
3: Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako, si Ken Figueroa, taga-anti. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
6: Sister Pain.
7: Gary, sa ka-service ko.

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang yung Santon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM. Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Santon Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen, 7 years old.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
7: Clear Skin Beauty Zone.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag-Xanthan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara hay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: May nagdaog na sa Gold Eagle Beer premium sa Tansan promo. Si Ralph Rogda, 28 years old, kalin sa Kalibo Aklan. Ang isa sa mga maswerte nga nagdaog sang 5,000 pesos. Isa ka Tansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka nang magdaog padayon sa paghulog sa entries para sa chance ka magdaog sang cash prize, grocery package, kag mobile phone ali base ikaw na ang masunod nga maswerte nga magdaog sa mga papremyo nga nagabalor tub 2 million ka pesos. I-like kag ipalo ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompletong listahan sang mga nagdaog. See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 2027 for DOH FDAC FRR permit number 02930 sa 2026. Drink responsibly.
3: XFM. The secret of health.
4: If ang problema ni mo is to hindi manami nga katulugon kag pagtulog, dapat nga magpadayon ikaw sa pag-haon sang balungay. Pero kung hindi mo na mahimo, ang Santon Plus Gold Capsule pwede makabulig nga maghatag sang epekto sang balungay, Dok Leo.
5: Tungod sa mga sangkap, balas sang Santon Plus Gold Herbal Capsule sa Diosil, ang combined effect nila sa nino, upod sa nisa balungay, less stress, more relaxation, stable energy overnight.
0: Santon Plus Gold.
5: So kung stable ang energy overnight, Sir Josel, hindi kasiling na makabugtaw this oras sa gabi nga magabatsyag hanggang ginagutom ka kag daw ka anxious sa imo. Kati stable, sige-sige, steady ang energy dira, Sir Josel, nga naghatag sa aton. Sang manami sininga kondisyon, kag tayo yun sininga pag-tulog, Sir Josel.
0: Santon Plus Gold.
4: So in the absence of sunlight, for example, gaulan, nagagumgum, way silak ang adlaw, may alternative kita abi Dok Leo, mga sources sa vitamin D, no? Pareho sa bisang premium D3 soft gel capsule, Dok Leo. Makabulig, enhance to have a good sleep, Dok Leo.
5: Ang vitamin D, may ara kita sinisang receptor sa aton sa nga brain area, Sir Josil. Nga involved din sila sa sleep regulation, circadian rhythm, sa aton sa nga mundo, nervous system signaling. Kagbasi sa pagtuon, Sir Josil, ginaangot gali ang low vitamin D levels sa poor sleep quality, shorter sleep duration, daytime fatigue, insomnia symptoms, sleep fragmentation, and higher risk of depression. So that's why, Sir Josel, ang pagtumar sa isang premium D3 capsule, makabulig para nga mabalik sa usto sa ring oras ang aton sa ni katulogon. Kumbaga, makabatsyag kita sa katuyo, Sir Josel, sa gabi, balik sa normal balang function sa aton sa ring alawas sa pag-abot sa gabi, gamat-amat kita relax, kaya nag-amat-amat kita batyag sa katuyo sa normal, iya, Sir Josel, nga kondisyon.
0: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
5: Nag-suggest kita nga mga 5 or 6 p.m. gainom na kita sang vitamin D o kung premium D3 kag Santon Vitamin C. Mm. Isa ka purpose, sinabalan mo, Sir Josel, may iban nga ang ilas na nga response pag inom sang vitamin D and vitamin C, nagpagsik sila. So kung ang concern mo karon is tulog, hindi ka makatulog na yun kasi pagsik ka pa mo.
0: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
5: At least, mga isa ka oras before bedtime or mga alas 5 sa hapon, alas 6 sa serum.
0: Santon Plus Gold.
4: Kung gusto niyo mga pi, even late night, nga antes ka magtulog or samtang nagapulaw ka modera, pinaka namin sini, ma-enhance pagtulog ninyo ang Santon Plus Coffee Mix niya mo, ang Coffee for All, nga waya caffeine.
5: Mm-hmm.
4: Pero ang Santon Gold Coffee Mix, kag Premium D3 Coffee Mix, may caffeine ini siya. Only that, sa Santon Gold Coffee Mix, may balunggay da, Dok Leo.
5: Mm-hmm.
4: May collagen kag may glutathione. For as much as possible, nga aton sini nga rekomendasyon, Dok Leo, nga Inom ka mo, mga not too late in the afternoon, ha?
5: Tikada mo, man sa mga tagpalamati na ton, mga followers na ton, Sir Josiel, why man sila yung problema? Tulog. Tiara, ya, makasiling kita nga ng bulan na ton nga. Why oras ang pagpangapi, ha? Bisan gabi, nag-inom sila sa Sanson Gold Coffee Mix. Depende na na sila, Sir Josiel.
4: Oo.
5: Kati, magluwas ng glutathione, kag collagen, din, mga beauty ingredient, Sir Josiel. Ang isa sa nga pampatamis na ginagamit sa iya is Stevia man. Recommended man ni sa may mga diabetes, Sir Josiel.
0: Sanson Gold Coffee Mix.
4: Talisa na gapulaw, maayo galining Sanson Gold Coffee Mix, Dok Leo, because of the collagen and glutathione and because of the mangustin ng palaya, malunggay, garlic, spirulina. No?
5: Makabulig, Sir Josiel. Kapin pa, tindi magin na ito, manigar, bisan nun na ito ka-discuss diri, Sir Josiel, nga dapat magtulog kita sa gabi.
4: Oo.
5: Kaya muna kinanglanon sa lawas na ito. May mga BPO, abingati, ang ilagay na cater dito sa piyak nga bahin sa kalibutan, Sir Josiel.
4: Mm.
5: Adlaw dito, gabi diri mo. Di gabi, igid sila sa ni matrabaho.
0: Premium D3 Coffee Mix.
5: Oh, that's why ang ginahimo sa ibang sina, nag-supply sila sa ni, o kung nag-balon sila sa ni, prepare sila sa ni sang coffee, para nga stay awake sila sa ni sa gabi, samtang sila nag-ubra.
0: Premium D3 Coffee Mix.
4: Kagang Premium D3 Coffee Mix, Dok Leo, no? Ti, may malunggay manada.
5: Mm-hmm.
4: So, in short, sini, pwede ina makabulig sa inyo. Agud tong hindi kamo matam-an, especially kung hindi gid man malnigar, mapulaw gid kamo ya, Dok Leo.
5: Kagting isang daan sang probleman kung na nagapulaw ikaw, masami, taas ang risk mo sa ni Sir Josiel sa insulin resistance. Kag kung may insulin resistance ka, may diabetes ka na, apektado man ang imo sa nga pagtulog. Diba si sa pagtuon, Sir Josiel, ang Sanson, halin sa mangostin, kag ang vitamin D3, makabulig ini sila improve sa insulin sensitivity, nga mo ding mayor nga sangkap sa nga to sa nga Premium D3 Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
6: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Ay nag-uli ako, nag-inom ako it Sanson Coffee Mix. Ay naduwa, tagrato nga, bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay kung mag-inom pa ako it Sanson, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Sanson, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zin Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zin Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3. Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Sanson Plus Herbal Soap.
8: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Sanson Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Sanson Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. bakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. System Plus Herbal Soap.
9: System Pain.
10: Ang System Plus, isa ka professional boxer sa agad na utrini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gatay kung akong lalis sa System Pain para dire-diretso ang utrini.
9: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ibilis sa mga butika.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Shantong Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Shantong Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Shantong Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Shantong Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Shantong Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: FM. Madalas akong puwede sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako na Shantong Vitamin C, magaan na pakiramdam ko. At lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
5: Shantong Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Shantong Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Shantong Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Shantong Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: Atom Plus Cold.
1: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
4: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka.

0: pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
1: Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Aida Cordero, taga Butike. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
0: Nanamigin.
1: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
3: Si Sairan isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.

panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po naming ang kininang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman.
Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.